0: Kochikomi, Mamasan Vakrinza Mwenda, Pearl of Africa Radio. Tuagada kwa nezinate, kumpeo, zegwanga, wanausi nziru kubanga tuuliriza. Chiri wakati, ngabo ulide njagada kulisayo, eri waganda wangeono kutande kideri wa mganda angehood. Nga kuisa mumbera, mumodu zaidi, chimanyi chigenda maseyo. Okweto roda ensiyo na dara nyagwanga lefe Uganda binji nyo evitambula na ye ensonge nkuru ya Eid edatu wakala kutegeza ntibuli chowulilo na kurwarelo
1: mpereza ya
0: temuli mchilada chona nsonga ya Eid tu wakala kwebaza wa uliriza tu wakala kwebaza mwenaba uliriza bafem abatu gobele demonte kateka ayo kuzimba masjidi jamba wali mabitunde vye chanja sigenda kuogera binji ilagwa aga utwegata kwa saa weno kampeine ne chagenda maso ne wangu wa de ona kurwale tugenda kubanga tuwayo mubutongole cheke ya fe uba okusonda kwa fe kwenyini kwa mwai milira kumwe aba uliza wa pale fe eche chikumi chikumi evitane evitano lukumi lukumi umutualo kakade ze mwawayo ona kurwale mgenda kwanga mategera tufunye ose ntimeka nete chikugano kubanga te uwaye chisembayo ntinola ali wale kumzigiti wate girente gama zima wade mchawa girente katekeno elangenda kutuwa labu telefu ewa mganda wange matovu hood already atu seda wali kumasijidi jamba echanja asoro kubanga atu wale mchanga so mzigiti ze mbatu wale straight mvako nze ya sige mzigiti kwa mtuwa labu elani mbatala
2: huu ni mbatala mbutufu ejipo chino mkato wa pejamba anga mjipuwa Kifano kufati ya kura. Yaka na kubawa, nchiafa nchitono, nki imamu ya wagambi nituwata andikira mkasumira hao, nga karivina visatu, nga kamuri, iranga semitu wamu kusa, ujoti kanga kutupini tuja nitumara, murivina, tunemo kurwale mvoza. Okutoka olina kuolwa leero nina okubawa amawulire ag'essanyu nti kati kyanja Muslim Community erina essomero erya nasale nga likubisa amagulu abiri erina essomero erya primary nga likubisa amagulu abiri n'ebeera n'essomero erya secondary nalyo nga likubisa amagulu abiri Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, wa lillahi alhamd. Bakati rafabo, tirati ilina, ikula akula na ya usiramu. Bewa yo okulaba nti obusiraamu buno butambula n'omulembe era obudde bwetoloola nga masikidi yaffe eri gye mulaba wali eri yeye esookera ddala era jamba gye yateekako engalo ze mungu amusaasire ne bakadde baffe bonna abaakulembera nga tekyamala kubanga nawe twabeerera mu ssomero liri ettono lye mbagambyeko bwe lyagenda nga lizimba tugenda okutuuka mu kyokutaano ng'abantu basaalira awo abweru mu kasaawo akaalingaawo bakadde baffe abakulembeze abaddirira baasalawo kituzimbe masigidi wano naye ebyembi nga twakamala okulira ente zaffe n'enkoko zaffe olw'okuzimba masigidi ekyeka ngo ne kitugwamu abasiraamu twagendanga okutuula wano ng'enjatika buli lunaku zigaziwa eza siringi era abantu baatuukanga okujja okusaala wano juma oba eswala endala ng'ate baagala kusaalira wabweru nga batya nti saawa yonna omuzikiti gubayiikako obukulembeze ne bugamba titukole siringi era ensimbi ne zisongebwa tusibe siringi yaffe tusaalenga bulijjo naye olw'okulengera kw'abakulembeze baffe ne bagamba nti nedda ate era tunaaba twakamala okuzimba atenga tufunda butufu gali mazima kubanga utaga chako population ya primary na ya secondary uwa atenga wantu wakati wa sfaromuji atenga wa sari na mumusana netugama kapizimbo muziki guno na iba ganda wange omulimu gwa Allah teri chifuniwa kumukeka ukusobozi kwa kuba tekunji sijja kujita miziziko na ye alhamdulillah abasilamu bencha njanga simenye sechinomu mungu wa malirifu nsawa Allah subhanahu wa ta'ala agaziye nsawa za mwe abongeni ukubele langa mufuna mungeri ya yu isinja kubafu mraba jie mujari wabula abagonji la matika agi prosesi yoku zimba ibadu mpambuko ilawano mbuko ulili zambi tumbe mirara abakozi abazimbi nama walimu ne community bulibamba ya ne programu za wenzila itamu abalabe kuramu enyumba abalabe kuramu gurupu buja kukulibamu ayibala bantu kusukozi mbuna hawa soozisa kusukozi mbuna wangabaso ndaka senti na ye nilesa ni ukubati geza nti abeocha anjawano beokulamu umulimu ogwa wenga gugu anja uroko kugwa basigadde nti buli solati tarawih buli kisibo wabadenga wo programu engenderere enteeketeeka obulungi ey'okubeera nti mu biseera ebyo nga Katonda wabeera nga atukubiriza okuba nga tusaddaaka nitwemalayo nabo beesalawo ne beekolamu gye bayita tarawih emikulu abasaalira wano wenyini ku mugi ne bakola omulimu munene nnyo okulaba nti tuva mu musingi ne twambuka okutuuka we tuli eyo ensonga mbagambye nti ebaddenga ya sizoni emyaka tumaze munaana guno gwa mwenda kitegeeza nti sizoni ezo zonna tuziyiseemu bulungi nnyo nga tarawehi ezo omunaana ey'omwenda yeno nga zonna basonda esente ne bawaayo obuteerekaamu abaami n'abakyala abasalyawo ne solaatu tarawehi salatu lfajiri wano nkulu nnyo njagala okubawa amawulire kyabantu abasinga abawangaalira ku mugi guno abasinga bakolera mu bitundu ensuulidde ddala n'omugi guno nti eswala nga guhuri asiri tezitera kubakwatira wano naye salatu lmagharibi ne salatu subuhi nisalati maishai babira wano mukasira kano mukadde wange sentebe gwenaddira mbigere alhaji asumani bireke amisi anti olinnya lya taatawo ndikusibako oyo mukulu wange naye atuuse era omulimu guno ye yaguli mu mitambo nga gutandikira ddala bwe yadduka kulire nansisinkana newankubadde nga mulaba nze etambulira ku magulu asatu naye yagamba n'abasiraamu bekyanja bonna ne bagamba nti ate gwe kaweewo waffe gwe twesiga ate gwogenda okutuvuga emisinde okutuusa Allah lw'anakkiriza bategeezezza nti abasanze baffe abasalaati subuhi ng'era abo be basaala ne salaatu lmagharibi ne ishaai nabo beekolamu omulimu ne balangirira nti swala ezo tebajja kuzibbangamu okujja konga buli muntu ke yakunganyiza mu lunaku akatulekera wano tubeerenga tutwala omulimu guno mu maaso. Sirina bigambo bye nsobola kubeebalizaamu baganda bange ne banyinazi okujjako okugamba nti Allah subhanahu wataala abamaliri. Waliwo bannaffe wano ate abeekolamu omulimu bo ne bagamba nti bannakyewa, ng'abo bo bakwata wabawaganye. Olugamba nti kati wano watutuuse wano tutuuse kati twetaagayo emitayimbwa bwegiti nga bakwata awo, kati twetaaga ensawo za seminti wezitibwe tutubidde nga bakwata awo. Bannakyewa nammwe nsaba Allah nga bwe mukola omulimu gwammwe mu kyama, nammwe abatuliremu mu ngeri ey'ekyama kubanga muli bamaliriku. Nababuulidde nti bakadde baffe omukadde waffe Jjamba kwamala okutukwasa ekifo kino abaaliwo mu kiseera ekyo baasitukiramu era be bazze bakola emirimu egyo gye mugiraki gye mulamba nga beegattiddwako kominiti, naye nga mulimu empagi ezaali mpagi lubaga era nga be baasooka n'okukulembera obusiraamu mu kitundu mu kiseera ekyo kubanga ate era be baaliwo. Ennyumba zaabwe ffe mwe tuva abaana n'abazzukulu nazo zaaweebwa obuvunaanyizibwa okulaba nti tezitiririra bakadde baabwe, okulaba nti ensonga eyo esigala ng'eyaka. Nabbi sallallahu alayhi wa sallam agamba nti awwaladun saalih, oba omwana okuleka omwana omuki omulongoofu. Omwana oyo nga basinziira mu nnyumba ezo nabo beekuttenga nga buli kaseera wabeerawo ensonga era nga bakyakikola beekuŋŋaanya era beewa omutemwa. Buli nnyumba emanyi omutemwa gw'erina okuleeta omulimu guno ne guba nga gugenda mu maaso. Olw'obufunda bw'obudde sijja kumenya nnyumba ezo, naye nga abantu mwemanyi era mwe mbadde mukola omulimu guno ate suubira nti era mubadde mugusuubira mukubalangirira mu lujjudde. Sirema kwebaza abasiraamu baffe ab'omu kitundu kino abasaalira wano n'abaagalizaawo kubanga waliwo n'abaabeeranga kuno naye ng'omutima guli eno, ate n'abasiraamu mikwano gyaffe eyo gye tubeera ate gye tuwangaalira kubanga olumu kubaakaama omu n'agamba nti kansituke mu muzikiti ove wano obeereko tozzaayo, omulala n'agamba nti ffe tujja kwekolamu omulimu munaalabira awo. Mwenna mwenna tubeebaza alhamdulillahi rabbil alamin. Kansala sabaani seŋŋendo tulikogonaizinga okutuuka ku tolera ku bantu salaamu. Ono mutabani wa Haji Latif Ssebaggala eyamala ku bwa imaamu bwa paalamenti emyaka emiyitirivu era n'alekayo likodi ekyatunulwako. Bigambo ebyo nga tusiriikiridde tulina kuno abaana nga bwe mbagambye nga ensi gye batwala gye bakolera oba gye bawangaalira naye nga nabo kyanje abali muki mu musaayi. Sisobola kwerabira imaamu waffe Mahfuz Lubega nga ono ye yali imaamu eyaddira Jjamba mu bigere omulimu gwe yakolera obusiraamu abaana n'abazzukulu bazze nga bakugoberera kye bayita okufatanyayo. Mu bazzukulu abo mwe muli Huudu, situkako Huudu otuule salaamu. Omwana oyo buli wembeera okuva lwe nalondebwa ku bukulembeze ambera kulianda tukoze tutya masikidi tukoze mugamba tu tukizeko emirundi jonna nga atuka kuba kamabe ne bamukanga atola bamulaini ne Mungu amani kwatu sen tusembera ntuka kumwanjo era nantuka ko ne ntukirira lukiko ne tugenda mu nteseganya ne palo enteseganya bwezagwa ne tubeera nga twatuka kukiriziganya Paulo nga tu nga Mungu ayisiriza ku mwana waffe muzukulu waffe ne tubeera nga tutandika omulimu guno oguzze okutwanjulirwa olunaku lwaleero baganda bange sisolira sirina bigambo byensobola kukozesa wabula kansooka okutendereza Allah Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illa Allah Allahu akbar Allahu akbar wa lillahi alhamd mu kiseera kino kambira zile ekigambeera ekimala yonna nti alhamdulillahi rabbil alamin era olw'obudde okubeera nti tebuli ku luuyi lwaffe pulogulaamu ngenda kugikyusaamu katono nga ngenda kuyita azze ng'akulembedde ekibinja kya Paulo abeere ng'atuusa obubaka n'oluvannyuma tusaale omukulembeze waffe omukulu w'ettwale w'anaatusangira tubeere nga akola omukulu gwe ogw'okwebaza kubanga era yabadde ensonga enkulu Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Omukulu agenda okwogera falyatafadhal mashkura.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما تيندو أما جبوك الله سبحانه وتعالى أتودي انتي كتيكينو وكتينغا وغولياو تكوالي وصراو وفينتي ونقو روائرو إنكو زموز كومي وموز وغوار ذو الحج وماكو غوركم مبنا أنا ممسامبو تجيندا قواتو سينكاناكو lisiriwe chanja na ye Mungu akoli ntika tika ileno hidi ya ngesoso kujuku watida mchanja chwa chitigenza nti tukoli ntika tika za fe ni Mungu nakola ezize ati ntika tika ya Allah subhanahu wa ta'ala ye itam njagala kongero kwebaza Allah subhanahu wa ta'ala asobodo kusinkanya ebye nyebi sanyufu nitunda kubyenyi bya mmumu inna gakasa nti muli basanyufu ekitera kulabikalabika bantukira kubasisinkana mu mikolo abahaza bangaza naku tusiba mu stress ne tutambulira ensinga etufuga speed naye moments nga zino Mungu aba azituwadde tongera okubeera nti tumwebaza ndiwa nkusa okubeera wano nakimanyi nti Idi eno mugimanyi bulungi nti ebiseera byayo bibeera bigere olw'okuba yali nkola ya wakitiibwa nabbi wa Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yali nga jjo okusaala idi eno ati yasooka nakubeera yakiriisanga okulya yamalanga okusaala n'addayo n'abanga ati afune ekyokulya manyi bangi tuli bagoberezi bamutume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akazwa nanga nafsi obuli yao tuli kunteka tekeyo so muntu wawambia abala okusa ensonga enkulu lwaki tuli wano nsonge nkuru lwaki tuli echanja nga Radio Pearl FM erinye liange nze Sozi Mohamed Harun general manager wa Radio Pearl FM nsonge nkuru lwaki nyimidete wanona lwaki Pearl FM eje echanja twayingira mungkwatagana ni muzemu community wa olukiiko olufuzi olw'omuziki tuguno olw'obuvunaanyizibwa okukulaakulanya okusobola okubeerako ne Pearl FM kyegattako mu nteekateeka eyo ebirubira bya leegi ne ebbanga lyemaze ery'emyaka 15 nga eri mayingo g'okuweereza bannayuganda ng'eri ku musingi ogw'obusiraamu kwezimbiddwa erimu ku bigendererwa ebisooka kulaba nti etambuza obusiraamu tosobola kutambuza busiraamu nga tekukulaakulanyiza kiba kitegeeza nti enkulaakulana nayo erina kubeera kumpi awo ebbanga lye tumaze nga tutambula Radio Pearl FM buli mwaka tubaddeko obuulyawo ebitundu oba ekitundu kye tuyambako okusobola okubeera nti kikulaakulana omuko gwaffe oguyise bannaffe abali ku Pearl FM bajulize twalina ebizibuzibu ebyatuukako naye lwaki tutambudde ne bannaffe abekyegeegwa way far away eri mu Eastern Uganda sobola okuyamba ku busiraamu bw'ekitundu ekyo ku mulundi guno era olukiiko lwaffe lwatuula nga chairman bw'agambye mwami matovu n'abakiikirira bulungi n'aleeta proposal ya wano n'abalala ne baleeta mungu n'akola enteekateeka eya wano nebanga yakola ki yasobola okubeera nti eyitamu meseji yange eri abawuliriza bali ku radio ka tuli butereevu ku radio Pearl FM abatugobera ku platform zaffe zonna jinjagala okugabanako n'abasiraamu nsi yonna abasiraamu tetwenyooma ate abasiraamu mpe tugenda okukulaakulanya obusiraamu teriyo muntu mulala agenda kukulaakulanya busiraamu bwa uganda okuleka abasiraamu ba uganda kyonna kyolina mu nsawo kisobola okubeeraku kikyusa busiraamu bwa uganda kusaidia enkulaakulana lwakutambuza project eno ey'okuzimba amasigiri jamba ku radio mubadde bajuzi omubadde muntu nga tukuba takubinga ng'otufunye yatubadde emitwalo etaano naye abantu baffe bakuŋŋaanya 12,500 naye wakati mukuŋŋaanya obusente obwo oba sente ezo zisobola okufuuka ez'omugaso zisobola okugattako ennyo singa tuba tukwatiddwamu era meseji egende buli musiraamu ali yawuliriza n'abakulembeze baffe tetwenyooma tukwatirira buli omu kyayina naye ntwenda enteekateeka nnyingi twali twakosebwa ne mindset yaffe ey'okulowooza nti tujja funa abawalabu batuyambeko naye alhamdulillah tujja kwebaza abamu ku bagenzi mu maaso n'okukyusa kino mu uganda okukyusa mindset y'abasiraamu tinaakatono kasobola okukyusa tujja kwebaza mukadde waffe Imam Kasozi yemu kubavaanya enteekateeka ya 10-10 naye 10-10 akoze omulimu munene nnyo azimbye projekiti nene nnyo abasiraamu twali banafu nga tuyitinga eno tujja kulinda nte z'abawalabu z'abatake okusobola okusala naye tujja kwebaza nti emizikiti mingi gigenze mu maaso n'okugunjawo enkola ey'okusobola okubeera nti tusobola okuteeka mukago okufika ffe mpolampola ekikumi kyaffe olukumi lwaffe ebbiri zaffe okusobola okubeera nga tugenda mu maaso so mukkirize nebaza abawuliza ba Radio Pearl FM abagenzi maaso n'okubeera nti babadde ebbanga ery'emyaka 15 nga tukulaakulanya ebitundu ebyenjawulo tujja kutambula ne projekiti nnyingi projekiti yaffe yasooka era yali yakuzimba muzikiti twazimba omuzikiti gwa masikiri jamia ndege rubugumu nga ye mbagambye nti buli mwaka tubaako ekitundu kyetugatte tuyambako okusobola okubeera nti tukulaakulanya kusaidira obusiraamu naye abawuliza baffe babadde tebakoowa nga ye mbagambye nti ffe nga yeri slogan yaffe nti ekula ly'omuntu wa bulijjo omuntu wa bulijjo oyo alina akasente akatono era ne tuba nabo nga yembagambye tukirabira nnyo mu kusonda wekisinga okwerokera nti mbagambye nga tukuba takubiira nga tugizeemu nga manya munaffe atuwadde oyo ye mugagga waffe atuwadde etaano naye ng'agenda kujja omulundi gumu olunaku naye mu lunaku lwaffe abantu tebagenze maaso n'okubeera nti beekwanyizakwanyiza ne tusobola okubeera nti tulina we tutuuse so meseji yange esookera ddala njagala kubeebaza abawuliriza baffe obutakoowa okubeera ntutambulamu okusobola okugasa n'okuzimba obusiraamu bwa uganda nja kuzaako ttiimu yange esobodde okubeera nti nayo tekoye esobodde okubeera nga tekoowa okusobola okubeera ngaeyambako okukulaakulanya obusiraamu bwa uganda nabwe nayise nabo wano wamu wa abudu kredyo palo jaba sabayi mike for information abada labari munte katika tindara kumasijia mizikite mwara niya abazi abari kredyo palo abari wa ya kumasa wamu imidire abada abadja kujia niye mwumufunwa mkisa nabagambi tutuwa gara kawo wili za bantu wabudu tuina bugere kwa ya manager wafi ya kwa saganya teknolojia tekinu kwa manager wamita uzaifa segirinya ono mwana wa mwenu uchanja ye hudu madogo ya kundi vipenda kumpeo kwa radio pale film programs manager mkandu wa fava mshitongo lichadawa mja kundu lukumula vaa yeshef mubaka hamis kaketo alaikum salamu ala wakati mkuru ndiali mvyu mawali ye mwami sali nasif oyo ya kulira ebyo mitimbagano ku Radio Pale FM e manager of digital ku Radio Pale FM abana rasibala baba le kabachi agenda mas no kubira ko biba ku rubuna zo batu kiriza ni yo kimo ko zo kuti bali okusobola okola banti tuba ko kituuka ko era obako bitugenda banjulira mu butondo bwabo mu bunene bwabo rakiri abantu abasa tuba abantu ababiri bakoze nnyo muzikiri zenye bazi ila bakama bangi ba directors mutumala tokola mitukola proposal nizidja biba tuta jatu bineneo project nga tukaniza na wo so mjagana kwe bazaba tandis wa Radio Pale FM mani wa ujidizira misigi batuka ko yuna jiwaji ila muzikilize mgoza so mkisagu maso kwenza vili kwa wa batandisi abatu kwa kumaso na mkadu wa Fehaji Aziz Kasuja oyo mutandi siwa radio personal mukama katonda amsasira mwejana mukadde wa fi alhaji ibrahim wanda chibidige bmk yomo ku batandi siwa radio eno kagumbeza mikutu radio pale fm so abona tuba ku maso abali wo bude tugena na kubako na ko tujja ku ebaza na ye rwakiri tubazo mu bagenze maso no kubira anti bafune kirozo ekyo kutandika omukutu obugasa abasiramu ba uganda kata sa kutugasiza ila mutia kubenda majuliza basila mbecha anja tizidio pale FM ima gasiza nao inagambe ntivisira tuwa tuwa ina vigere ibiange tivigenda kubabi yudi nyo njaga na bifo de wano ureni saonge mkuru mkulu kutujo kula nga tumazo kusara immediately tujia kubira tuwa anjulira cheke tujirese cheke tujirese tujia jiwa anjulira wali mige tilinga kwa kabamu sara tuwa ke tujia na kukira chigambo chuna chuna omukoro kujja kubira gwa handling over check mukenze njagala kuzayo muzinda ruguno iri sente bya kwasiza muzinda sepo chande banyambi mukwasi muzinda ninga salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh nebali kwagala changa nebali kwagala bisibambo ya Uganda nikisemba yobwe bali kwagala radio pale FM
3: wa alaykum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh sibo chino manager par FM radio tweyanziza obubaka obo tweyanzege safi nyimukisa kwa kwebaza sentebe wange naye baganti ya jita juomia sibo sentebe tweyanziza obubaka webali nyo webali redala kantono mukisa guno nyanirize mukadi wafe Sheikh Jamil Muonge mkuru wetu ali atuse abagenyi baffe abalala mwena namwe tubaniriza mwebali nnyo mwebalire ddala kakati nga tungatera okugenda mu swala wabaddewo akanyomero embadde nsubira nti general manager we yandivuddeyo bakandibadde gawedde hudu ono please advise tukoze tutya

0: Okay, kuch kome mamsan vaccine zamenda Pal of Africa Radio twagala kubayiza izamwena okwetulole gwanga ensiena abagenda maso nebikujiko ebya 8 webale nyo okutuka kuna kuno olulunji nsubira buli wa mugoli mbade nyingire ekibuga Frida manyi zembera kwentebe rodao rusine mbere bombo rusine mbere soroti unakuraidi rovoja chosoko tegira uva kwentebe road woyingirira no emengo usangulu kudulu gali rumu nabuza chichi genda maso nga sana tegire mbere verao bagana afa wa Islam basumara basali rao batanika sawa kuminemu kumene wabatu sidangu lukudu wa lugadenda.
1: Babata wa nasara na inga bakera yo.
0: Lugudu nga lugali chingamba.
1: Lugudu nga lugali olawa.
0: Uonu nga kiri lukudu wa lilaono.
1: Na wagulu emengo.
0: Nebu wetu rano nga kare kampa kuzivu. Votu kavoti bakuli. Na osa nga wagali because ulua ode kampa.
1: Yes.
0: So tu wagala kufewa za mwena. Bantu baba anji.
1: Tumanyi rao.
0: Otigiri rao. So tu wagala kufewa za mwena watu sekuna kuluno. Ndara nyuma wafude yu kugubile nti katekene ya Pal ya Zimba Masjidi Jamba chivade cha kabi nyo na adengo vila program zezimu abongo vila mipira baba debo gani wakana tuagala kweba zuluru gendo nero yutambu dena ndara nyaba weza vila mipira kumpeu nafe tuagala kweba zuluru gendo nero yutambu dena bo oru kubanti tuwede tisonda ensimbi ezo kuzimba Masjidi Jamba wali echanja techite gezanti mnangu mzikiti guwede kwa fete tuwade yo mzikiti nga Palo. Fete tuwade yo mzikiti. Tuwade yo cheke. Uba chetu ita. Bawe ya mo. Tuwade yo poshoni ya fe.
1: Yes.
0: Fete tusubo di.
1: Mfenaba uliriza ba
0: fete. Chitegira. Chitegeza gwali yeyo. Uli wadembo kugenda yeri. Uwoku jano gaba dangize. Saati yuka yuru rinendese. Munyabe mzintu usize. So mugende mwagirente katekei. Chagenda maso kumzikiti ogo. Bagenda kuzimbo mzikiti. Kugenda kubaa. Masjidi gali kuoleka pale film dot chikozeko mjukira muziki kumwazi masuwe gugumu kujisingo buwavu
1: kujiko di
0: Kampala before kabasanda wano chitezi na ndeje
1: masjidi
0: rumugumu muziki buwavu ninga fitu wa kuzimba nga pale film petuwa yeye tuwazimba kabasanda project ye kabasanda mjijukira somero yanetu uteka kumotindo kwa wangulu watuka o tusakiza niti kava sana
1: amantu pategerenti wetu gamba fe Pale FM nawe kumuolio muuliza Palo uba part of Pale FM
0: yes tuse tukole bintu ino mujukira ambulance jitu aso kadero gula wale mulago mujukira banange tujanja biyabana wafe mujukira umana wafe karo mujukira buza mujukira projects nize tukoze fe na wano so njagala bajukiza nti enorori ya fe ate jukira bulugotola munsa munange
1: mungu afundiza bajukize ne masjid gondi jebali batwara dinia
0: aha wanu wansi
1: yes
0: nimvoye ne musonde nsimbi ne mtasitaka
1: bagambe ne limbo je tusembye
0: limbo wano
1: kowe ya jula
0: bashigera so tuze tubikola tubasaba
1: na tubererawo bambi
0: tubasaba abasiramu bafe abalungi bana Uganda
1: simo mwazi nyisi imamu
0: bana
1: imwe bale nyo
0: Nochi mwende nange simo mwazi nyi. Imuwende jemva bafuna mu.
1: Emu simo mwazi nyi.
0: Iii. Iii. Iii. Iii. Imamu bajanga wano.
1: Awe muwende.
0: Iii. Osakuwa yu mnange. No weweyo na afuna mso. Enteka tekine genda masu. Tugenda taraga egwanga liona. Wana Uganda ni mtarama yanja. Ngatuma nyanga vitambu. Destela kwa ne programu ya fe. Waliku macha. Ye mizikitinga basa. Tusubu deo kubana yu. Na ye. Tituina chetufiridwa. Ngabwe bitambu de mizikiti jona. Tugenda tana kila kubusozi wona. Tuina akasozi akakuru. Akubusiramu Uganda. Akaudu Kampala. Tugenda kumanya biche vade bigenda maso mbitundu bieyo. Mpulide mufti wa Uganda. Kishikira badhana mubaje. Nga gantiba nangi. Museveni ya tukuzichi.
1: Kuchiaji.
0: Kabineti ya fulumia.
1: Ya
0: genzo tunuramu.
1: Gabasira
0: ba muswaba seka muzana yogeranga yagamba ngatife tebatu wabifo bya mere batu wabyeri wabweru kuruno shemu baji yagan kuruno batu sudde waloso kwa kunonya no sanga rukya nakadama alieno wanseno neru riba kolanga bwato kunu robot nga ngumkuru wali ao cheno Moses Ali saja bamsudde nabalala banji so ya kwa tuka yeyo, tukenda genda kwa wali, tubaliye bichevi bade, wali echubuli wa mkada wa fe, jojo wa busiramu Uganda, Dr. Sheikh Kassim Mbuga, tumanyi bichi byayogedde eri onaku ngalo no ate bwe tuva tugende ku mizikite ejinja otugenda genda ke na tete tugenda genda ke bukoto tugenda genda ko Entebbe tugenda genda ku district zonna
1: ene kale zukuri
0: wanokawempe
1: kawempe cha dondo
0: joma
1: zukuri
0: so tujja kubanga tegera bingi bina ali bwe tuva tugenda genda makulembeze baffe tuina bakulembeze abenjawulo abetuino baka bwabo batubulire biki kuna ku ngalo no sunu lwecho gwa aliyeyo atete kitegera nti chikomano nawo aliyeyo mu maso eyo kusimu ya fenyi ni jomanyi tujja kuba tukuwa mukisa okubisimu otubulire osaliddewa bitambude bitya ido jiriridewa tuagala kuizo aiza mwena wa silamu mama wa fomulunji Mariam Nakaita Mariam Nakaita ide wedi tu aliyeyo tulinyama tu sanyuka ade jugane ya ngamba alimaka tukusabila bulichimu choitamu
1: ange ya ngamba mbeja kankuwe duwa ya jaka dusimu la mbulonji neka muwe duwa na wengwe duwa hivikote mungu wabite ngamba mina
0: so binji nyo tuwete kikidi ya kwa tambula muna fea wa sase ufijibaliyo bin kamala saidiza wa mkono jali bin kamala mkono jali Nadhira wali mabitundu byeyo Buliaba Shafika Wazi Kaseke ndi
1: Tenga Ismail
0: Mwametenyo Ismail Nsubuga Ibrahim Chiku Alfred Banange ndikechi njogerechi ndikechi so mutukirize tutaandikirewo tutarage mziki jafe jenja ulu mubiru ali na hija alija kuwa tubulide teka teka ngabu itambu de ngabu inkukete tusobe de kubanga tubafuna wali mkusoka netuja kubanga tufuna omu kumu kusinzira wa wasinzido na kuruwa yungina tuandikira kuwa li mubitundu evie kawe mpe kujumane zukuli mkada yafe Dr. Afid Walusimbi ya kule mbedemu kutuba kuchitebe cha juma nezukuri wali mkawe mpe mchadondo Dr. Walusimbono mbigambo bie bia wadeo wa bia dayogera kutide wa isiramu bono kulaba antibata ambulira wa mbanywelira okulaba antibakula evi njine vikirizba katondo bia itangamu kulaba kuna kulunu abasabye okubeera abawombefu n'okubeera abantu abagumikiriza era n'abasaba okuwaayo Allah subhanahu kubanga asima emirimu gyabwe so tujja kubanga tutegeera biki byegedde so mutukirize asoke mbawo baka wa mkadafe Dr. Afid Walusimbi nga bwabadde ayogera wali eri abasiraamu betundu ebye kawembe Yeah.

0: oluvanyuma lw'ekiro ekibadde kizeemu embeera eyinza okuvaamu akakuba naye omutonzi n'asaasira. Awo nno w'asinzidde, bwe tumubuuzizaako ku kabineeti eyafulumiziddwa, akambye ndowooza omukulembeze akyabalowoozaako naddala ku sayidi ey'obusiraamu olw'ensonga weyawulidde okumenyebwa kw'amannya. Yakulidde matono ddala.
1: Akyabalowoozaako nga yawedde dda.
0: Ye agambye omukulembeze alabika akyabalowoozaako mu ngeri endala okulaba nga baweebwa ebifo. Naye era abo w'asinzidde n'asaba abakulembeze bonna abalondeddwa okuviira ddala bali abalondebwa abantu abalondeddwa omukulembeze w'eggwanga okutambulira ku bwerufu.
2: Okay.
0: N'okulaba ng'enguzi erwanyisibwa kisobozesa obuweereza okutuuka mu bantu ababakwatibwako okuweereza. Ebigambo mbumpimpi bye bibadde bya Mwalimu Kasujja akulembeddemu wali okusaala kwa Yidi.
2: Tulabye batemateme nti wansaawo.
0: Nti ebiseera ebisinga bwe tuvaawo twambuka wali Nakasero. N'engeri gye mbadde nnina okudda atokola ejja wano.
2: Nabichi byabadde afalasira abantu okugoberera ddanyo mu kaseera kano akaidi ate mpaka munaku zine satu ez'okusala ebisolo.
3: Bwatyo n'omugaga n'owa erimu nze nasomesa gundi nengera bwenti nengera wasomesa bagambye nti munafu alina erimu nyingi naye abakugamba wagabanireyo ewange otoyinaawo guyingire n'omugagga bwatyo bagambye nawawaayo sente ze nakola kino nakino nekino nekiri temundabye nga zenda zimba wali temundabye nga zenda kola kino temundabye nga zenda tutte gundi emakka temundabye nga zenda gundi ekyo kituufu kyokoze ekimanye ekirungi kyokoze naye si kituufu olw'okuba nga esaani eyakulagirwa tebadde mu mutima gwo n'olwekyo allah agenda kuga nti wabikola munnange bakugambe nti munnafu ogaba nnyo ovaamu akantu toli mukono gaamu naye guyingire nga n'abala tebalina guyingira abantu basatu abo omuwalimu atatuukiriza bwalimu bwe nga alina ikhilas omugagga ne shahidi n'olwekyo embeera zonna ezituukako tetwenenyanga okugjako nga twaninya mitima gyaffe allah subhanahu wataala bwamala okweyunga gyali agamba olina bantu banno b'owangaliramu almusilimuuna basiraamu banno naye bw'obeera nga olina embojjanyi wakati wone musiraamu munno kakasa nti obusiraamu obukunonyezebwamu ewa allah tonnabukola kuba allah subhanahu wataala yakugamba innama almuminuuna ikhwa faaslihu baina akhwaikum wattaku llah abasiraamu babeera baluganda gwe muba mufunye enkayana gwe muba mufunye obutategeeragana faaslihu baina akhwaikum buli omwana onye munne okulaba nga muddiŋŋana wattaku llah muti allah mukimukola ekyo laallakum tuflihuun olwe muliyita mu maaso ga allah subhanahu wataala nga muli abatuukiridde naye bw'obeera nga nze naawe tetukwatagana tubojjagana tugeyaŋŋana tuvumagana tulwanagana tunyoomagana tubeera nga buli omu asojja munne buli omu tayagala kulaba ku munne obusiraamu obuli ku mabbali obwa allah bwe yassa osigaza bubwo bwakwambala nkufiira nakuyisa mu banno naba muno bagamba nti assalaamu aleikum naye nga obusiraamu obuli mabbali ebyo byonna tubikola oba tubibeera nga allah subhanahu wataala ayagala omutima gwaffe gubeere nga gulowooza ku bannaffe naye nga twesigamira allah subhanahu wataala okulowooza ku muntu munno tekigaana kwesigamira allah subhanahu wataala bwobeera tewesigamira allah subhanahu wataala nga wesigamira kibumbe kyonna ngaokisuubiramu okifunamu emigaso okisuubiramu okubeera nga kyekisobola okukugjako ebizibu ngaawe mutera okuwulira ku maleediyo agamu agamba haji gundi oba hajjati mayimuuna oba haji mustafa oba seeka mustafa ali gindi oyo yamala buli kyonna kyonna bw'obeera n'omutima ogufaanana gutyo oguyinnya wano mu busiraamu ate n'ogendako neeriba kumalira ebizibu manya nti obusiraamu wabubeera dda bweru dda.
1: Okay, kale.

0: ekutandika famu yembuze yolulio atenga zizito wange njavu zizino bazirese kozisanga mu YPF Farms atengwa taina taka toina bude ewa mababi babale siri oba wakowo kwele gane banaiba jangu YPF kulundi de weka kusomeso kukuke mbulunzi na wewe wadi sekati bakumine kukusero msavu 0 satu 0 0 0 0 satu nya oba 0 msavu nya satu emu satu tano tane emu bachari yeko kwa YPF building group waga roda ninaza na naluvule kusiteji na wayegale takeri okupangisa holundi reko oboli mireko YPA yebi mala school fees ya kutawanya wadiso mwana olero embuzi zimuwerere mwebale kutwesiga okubamo nkome bini mumu nana
1: okufidini da amawulire gakolanga kinene nnyo okumanyisa ensonga okusomesa okuwabula wamu n'okutuyambako okumanya ekiddako mukono gwe nga mpuliriza ku guno omulembo gwa tekinologiya okimanyi nti buli muntu yenna asobola okuba mu namawulire ow'ensonga era akola ekyamaanyi okuyomba ku sosayate ye oba mu kitundu kyemwawangalira singa aba afuna okuwabulwa wamu n'okutendekebwa okw'enjawulo fuka mu namawulire ddako Pulse of Africa Radio, n'omutima gwayo nga bulijjo, tusizeewo nate okuyamba ku sosayate yaffe okubangula abo bonna abasobola abalina ebitone wamu n'okwagala okw'okufuuka munnamawulire ow'ensonga ku guno omulembe jangu we wandiise wano ku Pulse of Africa Radio kati ofuna okubangulwa fuuka munnamawulire ddako okumanya ebisingawo oba okwebuusa kuba ku nnoti musanvu nnoti emu ana mu ttaano kinana mu bbiri kumi na mwenda fuka munnamawulire ddako ne palothem okuva eddini dda amawulire gaakolanga kinene nnyo okumanyisa ensonga okusomesa okuwabula wamu n'okutuyambako okumanya ekiddako mukono gwe nga mpuliriza ku guno omulembo gwa tekinologiya okimanyi nti buli muntu yenna asobola okuba mu namawulire ow'ensonga era akola ekyamaanyi okuyomba ku sosayate ye oba mu kitundu kyemwawangalira singa aba afuna okuwabulwa wamu n'okutendekebwa okw'enjawulo fuuka mu namawulire ddako Pulse of Africa Radio n'omutima gwayo nga bulijjo tusizeewo nate okuyamba ku sosayate yaffe okubangula abo bonna abasobola abalina ebitone wamu n'okwagala okw'okufuuka mu namawulire ow'ensonga ku guno omulembe jangu we wandiise wano ku Pulse of Africa Radio kati ofuna okubangulwa fuuka mu namawulire ddako okumanya ebisingawo oba okwebuusa kuba ku nnoti musanvu nnoti emu ana mu ttaano kinana mu bbiri kumi na mwenda fuuka mu namawulire ddako ne palothem muzadde tukwanjulira Broadway High School Kawempe essomero vuddeyo okubangulira omwana wo ku musingi omunywevu mu byenjigiriza mu ddiini okukusa n'ebyensi
2: essomero lya secondary ery'omulembe eritwala abaana abawala n'abalenzi nga lirina buli kimu omuyizi n'omuzadde kibondyetaze library science laboratory computer laboratory standby generator school vans ekifo ekiyonjo era ekigaza obulungi nga n'okukituukako kyangu nnyo tulina unab center number zombi olevo ne elevo era nga performance yaffe yesinga
1: jjukira nti Broadway High School Kawempe somero lya kisiraamu naye nga n'abenzikiriza endala baanirizibwa
2: kutumbula ebitone abalala twabaleka tuli Kawempe ku ttaano era nga owetera ku benzi na petrol station
1: okumanya ebisingawo kuba ku noti musanvu noti satu kyenda mu musanvu ataano mu nnya kumi na mukaaga ne noti satu mwenda bbiri noti noti kumi na musanvu nsanvu mu nnya Broadway High School amagezi bugagga
3: Dennis nkoyambukira ku misinde gya yiriyiri mu by'emirimu
4: emisinde kunyambukira tegyereeta gyokka nasalawo okufaayo ku kyendi ne kyenjagala okuba gye bulijja nemalirira kukozesanga ebisingayo mu buli kimu nkozesa White Star Magic okukuuma engoye zange nga zitemagana okukamala n'okuwunya obulungi kino kinyambye okubeera waggulu mu byonna
3: waaw kyamazima ddala abakulembeze batambulira wamu n'obuwanguzi
4: weeyitira obuwanguzi ng'okozesa White Star Magic namba emu mu ggwanga weekuumire mu maaso obukyavu tebusobola kwesembereza White Star Magic White Star Magic olunaku lwonna ng'otukula ebitagambika namba emu mu kwoza wano mu ggwanga
5: Alright, mkono kwangu bali nyo bali rizana wana wasizira kwangu tuni za mkono kwenye soka pala FM kurele mtu abuli jo mwe bali nyo bali rizana mananga batu kubide kasimu abakiriza bantu babu yide nunje tukandi manna ufol mkono cha tendo kubante mnanga mwini nafeku mkono kuna kwenye soka yongeru kubuza kumkono kwenye petro pito gambo utapita ukwati kampala au kukonko bamita controversial, something like that. Mbere nyo bere jera ngamba ta haja kwantina awo ningede omusoke na bara be muni nabo kumukuto gwenso ngamba jita pala fem lekura eri omuntu wa joga mbote gadunya
6: uendi sebo
5: sebo
6: kakati mukwano kwange una vaku mpereza message ona nga agamba
5: ngamka mukwano ko kuvawa
6: uno uwebo kasa yale sebo runji sente ze mere haja ti aganyo kufumba agamba yandi mugulido olugweje ba edi afadali ayambale
5: nenge nkoko yoyo ni nyama ya badabi
6: buli chimu ya badabi resi waka
5: no mchere pira
6: buli chimu haja ti aganye
5: ati haja agama mutajja kufumbura ati okati
6: lwa mutamugulira lugwi
5: mutakulira lugoje
6: ato msaki agamba chitofu nayo gedde na ene mukamba siri namu
5: no siri zemere ne nkoko ndifunye ndude kwa
6: kuja kuja eh orukwe ruja kuja ndi tawe derero
5: okay wende kugira kubanga tutamura mukorongo ngono
6: kwa kuzisa umpa ku magazi chine ngambo why
5: tutike mu parliament ya
6: Parliament y'abantu
5: Pearl of Africa Radio. Wana wasinzira kwanga obulizizo mukono kwensonga Pearl of Africa Radio kuna ndio mtu abuli joy tuli ku note musamvu 5 mwenda 10 it not musamvu 5 mwenda 10 renda yobajimanyi naba ya Pearl of Africa Radio mukono kwa ari bukasa agambe ti Petro Peter ne Jafar Gadunya gadafada jimpa de simu aganti munange nasobudwa kubanga mfuna sende zaku zo muchere etoke ne ngula ne
6: kone
5: na yo muchara munange ngenzo kukoma onga tafumbi agama njemama notangulira hijabu mama ndalabata atandu
6: kuyenyeru
5: nakuruka kugoye bange mucharo nomame mutuva atakati munangira kunakuruya ndi badomo ami akiendeza kujokula kama nandi babu mucharo amu
6: nda yabadena paula tetu nda kusaidi na yabadena sente za merezo ka
5: atakati bambi nanu mucharo bambi banara bikati amu bande bambi ngabonna bamba de bande kani kanye bakchali de mumbasali de mungoye nunji na bambi
6: katonda tatunula mungoye nunji atunula mutima
5: chekoro nokwaza kweli awo zari tunula mutima abachara bambi bambi anabe kate mubanne
6: katunda
5: banne baba namula baba tya bambi nga je bambi ayamba dengo ye kadde kadde
6: arama kusanyusa bantu
5: kusanyusa chimunanga nanga kusanyusa bantu chinga do mwami
6: nanu mugulido rugoye nanu mugulido rugoye ne totali ya mere waka
5: bantu bajja kutubulya nenga ke bambi bambi na muchara bambi na ika kate bambi na oke nini na oke nini mwami akura bikira burunyi ngo mwami mugulido rugoye
6: nanu mugulido rugoye ne totali ya mere ere ere yandi gambye wandi ngulide mere
5: wamano ne mere nkuru emana kati tichwe chichenyo chichipo fichati umtaro na mamu amabutu abutuliza kutukumtsama kutunzwa na Pala Africa Radio umtaro bani mukulide ruko ye kuvanga agamba bambi ndi mere umtayafu ndi
6: kwa ndi ali mu mazika agamba ajati agenda ali mukusiba bintu aka akatuke wa mwingo gamba chi
5: akati olugoyi runo bambi na ruru bade ruita kisabandu ndi mugura nna kulukuru ruru jalu mu mwaka simu nna ko ye
6: kati nande gani okugule mere tusibe njala
5: kuri kuno ndi musamvu tano mwenda chikumusamvura nda munango sobora kuita uno tubulira mu muchara agama ndi tajja kufumba mere mama ye ana bisata munna kuno muchara ngati bamuguli je ija bati bamuguli je lugoye omwami agati munna ina sibudo ko ye tokene jo mchezi ni munene nyama
6: nda kakabere ko mumanza
5: ndi ruke puli bukulo mwako je
6: akatunda kasale
5: Banange bino nanno bikuru bambi emmere enkuru n'olugoye bambi rubadde lukuru
6: bambi kati oyamba olugoye ofenjala
5: nti zena chochi kale katulabe wamano ndi musambu tano mwenezi kumusambu enda tubuli hata kusimu tukani hello
7: hello
5: wanji munange
7: salamu alaikum tulaga
6: alaikum salamu alaikum barakatu
7: oh no mwebe kumbakali ya kufani kawuko
5: mwebe kujange kawuko gambo cha mnyuanyu wanje
7: aliwani
5: yes.
7: Akati oyotaba mchala
5: atati
7: oyabanga musubuzi kubanga kubo manyeka oyamunno kwelimirite
5: atikatibanda kutwala mubanne
7: ade mubanne yajja mubanne yafumirwa gulupu waba yafumirwa gulupu amulekasi asibagende oyo wa gulupu
6: nado mchalima wa mwagala
7: kati achigumire
5: wanga
7: joyo wagulupu
5: mwewe kauku wa gamit munangu wa mchala nida
6: atakashuja mwagamba jate nubaga mbamba wabage nda gende
5: ande ita gamba muna inda kuzali rabana muna inda suru kuzali rabana muna nitupira wambri kakati urugoi just bambi na maru kusimu simi munangu sarabu sazi hello
8: Hello.
5: Mwanji mwanangu.
8: Yogera kone Hasani okuvezana.
5: Hasani
6: zana mugamba.
8: Naenze ngamba omusaje akoze kirunjo okugula emmere.
5: Atorugoye.
8: Kuba ogula olugwenga nga emmere teri iwo inzo kwambala olugwe na kubiri nga tolya.
6: Neta semo.
5: Asani agami zana. Mama munanga banda hena ino mumuramo kubanga uruko yake munanga nemere chintu chikuru. Nani uramanga nemere. Neta bami uruko yivambi.
6: Kati uruko.
5: Kati yake mumanda bandu badja mugeya. Bandu goya kanyo ne bakugeya japal singa bade gwenu. Tukure ngoye mpia fenda wano. Ne tukure mmele. Ne tuku kuwe mmele noria. Fenda kwa mbade vipia ka dunyanga tofunye. Goye uri rotia.
6: Hisi kasa mbanze kuse. Akani nawe ya mbalolo kwenga tolide.
5: Eh, tuare heri. Ama no!
9: Mkige nagari wadoka kati sebo. Fena tunari ya rugoye.
5: Mimu nangete ngamba tunari ya rugoye.
9: Ya rugoye habana
6: bari. Tata tomukuba.
5: Mmele tunari ya rugoye.
9: Mkira lato patu nolire mfuna ya ba. Sente zaidi. Kati nze wemba musajia yandi mtere dewe sente za mirundi. Zende wezi. Kati kumrugu. Mwede gendo ukure.
5: Mwede mutofu.
9: Ero.
5: Mwensebo.
9: Mwari kuweleza.
5: Amina muna ina kuweleza.
9: Amwalaikum warahmatullahi.
5: Walaikum salamu warahmatullahi wabarakata.
9: Embera ya wachara. Yosi nyangu muganda wangu.
5: Kati seko ake bugamu mchala imu chamu afumbe ngwezi na jolala.
9: Ate mnaibu. Ate ino kufumba rugwe. Kwa reba chilo ya kaunganga yeze alanga jakuwa di. Ato vono ukurachi.
5: Ngomeda. Nelibe.
9: Niyo wakuteka kuninga yogo sanga batade kumpingu nga batwara kodi Kampala.
5: Utrofu.
9: Atumireko banabutambala bonna.
5: Webali nyo.
9: Abali eburugwa ukaba sanda. Idi Mubaraka.
5: Idi Mubaraka munywanyi wange. Webali nyo webali ditera. Munanga kumcharo kusinzira kuri sacha kole buwana. Katuchara wani wadoo fumba kubanga muna
6: mwenye. Fena tutuwa mbali rugwe.
5: Nae wambi katini. Anti yaga amba bane manala batila babati ya.
6: Amane mingisa ya bali.
5: Omu sati agame. Yaja kufumbiru wabune. Omu kata agama tiba nangi boba na atila babati ya. Boba baguri dengweye. Bageze bali demamba dejabu zimpia. Kati nze nindi wanu mbikade mama sija bifumba yu. Bambi atina ye chayo kuro chile baga chufu katimu. Bande bambi anache okila atia. Hala
6: bika. Kati aha. Yama nyati ubabali. Bamba dene yete valide. Bali yao bayu hinjari baruma.
5: Kibayu zobo kari ya bayu.
6: Kusanyo
5: di baba hako.
6: Ade sanyo di. Nasa usumono kune sanyo nge hinjari kuruma. Yofu ena tunayambala rugwe oro. Mero chimanyi nga tunawako nebana iba netofuna nempeda.
5: Kati katiru jaja mama. Fina tunari ya mere tuku ya bale.
6: Kakati iye sebo utagena kulia.
5: Noti msafu taru mine tuku msafu rede simu kweziri. Hello. Uwaji muna.
10: Hale simu.
5: Uwaji simu.
10: Akati ono mwogera ne Joshua nga nsinzira wano sitengi omwana enzalo yebukoma nsimbi.
5: Uwe Joshua.
10: Kakati omukyalo oyo nze mundaba yange yebintu. Omukyalo oyo yali baddenga afumba emmere eyo kubanga. Si buli muntu nti alina enteekateeka ekumulira olugoye n'ekyokulya. Wabula ye bw'aba alabanga anaajya ngoye.
6: atonde mera afuna
10: lugoye bagugulira lugoye munange lwabali ani omukyalo lwe lwabali nabana
11: atonde mera afuna lugoye
10: lwakabira
5: eh wa alaikum salam wa rahmatullah bandi ne kakati ati kati yagama agama nala bikatya
6: mubanne
5: eh arala bikatya hello
12: alaikum
5: salam wa rahmatullah
12: omukyala mutufu
5: wemulenge ndema mukyala mutufu
6: atya
12: andi kansonga abasajja mwe muyina ekizibu nkusababa yabitwala abiri buli wiki nobera ngozimba kati wati wayidi nonda gatwe ezabaya
6: andi katule rero baruganye
12: dule byagananga
6: mbere gana ajati
12: neda dulinda teyagananga
6: andi lulina lulira razali wajati
12: neda baba
5: ada dogoga mamu saja
6: ajati kati kati tonde mmere gure gure rugwe
12: wanje
6: kati tonde mmere ogure rugwe
12: ye kila kisoboka murachi wojisi lako kuwe mmere woja kuyombere mmere
5: ogambe gwani
12: yenze aishi wakiso
5: aishi wakiso nguri mukambu
6: ishano
5: mukambu aishi wakiso angaba ate songa aishi no jirama magumba
6: ye ate wotu
5: msaddo na ingero banga tiyabu gozo wa nunga ina ya tabata biya rugulide na ne kama kantu kidi muwe mmere mukazi ono kasika mukazi chalo wango olio muto nje eh tisoboka
6: yabaje tazirina
5: eh atoka nati agame bulijonga azu
6: mukunja katira ba message javo kuweza zaka mbate mbate sizirina
5: ari mba bali bema nyo kwe kwa chama hello
12: alaikum
5: wa alaikum salam wa rahmatullah
12: nesiana kogera manya gango nsonyi
5: amen
12: na yenze nkuba mukazi ya ina kajanja nzo musajjo wange shey mulamba mukola na yao na emu aka mulamba sikuna ya ate ndia we ndia kugamba nkwagala ate byange to byogera mbantu
5: mhm mmana ngenda banga kajanja
12: bamwa demere
5: mhm
12: ari mba yani
5: andi kati yaga mamba nala bikasa mbanne
12: nedda nedda
5: yo
12: kajanja poza anonya bamulese wo
5: Webrinyweberi ditera kumukoro kwensonga palo ba Africa Radio kulele mtu abali jo embera bete kugiza ku kumengeja tambura buno osinzido kwengo tuuliriza mukutu kwe gogo ensonga nse better world game nini gadunya jafale tuli mu ID special of course oyagaliza bano ku Burundi bambi omucharo ono ne bambi omucharo nda to yogedde ensonga nda ti mduzi ya tugamba na kandi ne do mucharo ah fumbe mmere basobodo jukuletera wache to fumba nolya olugoye ruli jolulala kakata ate bami nuno mucharo wali mucharo agame ndi atiko mucharo yo alimba nyo anzo kubanga ati muna itagano dugula na kujabtoke damu kwa mtu alile meni mtu alile ebidansa kumana nje nyina jengino bera ne bahalugure de banda tena ngura bangi songa iri mugumba kati bintu bino muna ibiku sobira sobira no gande
6: nona gambia talina
5: mtaje yani balance nze
6: talina
5: andi kati ngai ditena toka yani badamu kulilo lugoje kati ate urid wewe to se lugoje na akora ki na rete meni eh orumo balancing
6: andi kati omukasa
5: agumi onaja jagami omukazi oya ina kajanja bujanja mpozi
6: bani cha abwe
5: na mudalasa ubwe bando bado noye umchala bebeka beba batakala gina muzidalasa amachala baba buli na ngati guma umusete uyu kuwafuna na wabatalese mmene ngalese kaunga koronga gorai bando bali de nyama kuma munange bawo yo Allah gwaba yakugerera yakugeredde kaunga ko ino kulya walero ubiveko eh ono okora Allah tagera chebi ari kusema tukami hello wanje
6: sema banyabo
10: salamu alaykum
5: wa alaykumussalam
6: warahmatullahi
10: Mujewale.
5: Kali munene wewe muuliza.
10: Kali kabanda faruku ngandi kami butamba.
5: Kabanda faruku butamba na mnango ulio tamunywanyi.
10: Echo che bayita bakazi.
5: Nange
6: nachiri wasebu.
10: Moyo gogulira urugoye nasima ko pesa.
5: Nasima ko pesa.
10: Kati awe wali obuzibu.
6: Kati omusajja akola atya?
10: Omusajja akireke nga bwe kiri takiwabudde nnyo buli awo kuba olugoye tebalulya akirekera awo bwe kityo
5: Obidabye. Yono nanga mpereza msaranga nese gateway buse ganange tebangu lideru kwe ne etimele baji letese na imu nange sifude yo mfumbi atela nga tulibasani mfunze gateway buse ga gateway bali nye buse ga munange wange gateway ni bali batia banyanzi na haba lala gateway ngambi munange na buse gambo munange tebaba wade mchaja ya buse mbele
6: nye gateway wacha yye gateway wacha mfumbi atenga msaranga
5: ane mtima tejifana gana mwini mwabe ntondo mchala abe ntondo tobalala ngako umuolu kwe inaga mama Mutampachino, ingatunga tuzilese.
6: Ona wabu tambala chavu kugira. Mbuka sima kwe pesa. Kugiruona.
5: Ito natuje siri. Kazi nomuwe, zona aga mama, mvidi zonga tuzisiriza. Umisa dorugo ya alufunyi, mira jukwane. Akuwa dorugo ya mbati kati, zente ni mama zo, zikati mvidi, anyana azi. Benange, notu musambu tano mwenda, chikumi musambu mwenda, pale FM kurele mtobili jo. Hariku simtu kami hala. Wanchi.
6: Sebo banyabo.
13: Assalamualaikum
6: warahmatullahi
5: wabarakatuh.
13: Jewa reko sebo.
5: Kare munangu wangu nawe barikubudiriza.
13: Nze makone na garama mbadde ndudo yitam.
5: Makone na garama gambota.
13: Ni wani ni na garama. Allah yebale batu zam.
5: Allah yebale kujja mukomera. Sorry de.
13: Allah yeye bari basho samuyidi.
5: Amina.
6: Amina sebo.
5: Tutuka ko.
13: Ndabera gibayise mu Burundi.
5: Yesebo.
13: Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
6: Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.

0: mungu tana nsasira
1: no mungu tana wako nsasira
0: wati mwe kwa sabanange ajati mjuzidu mungu ya liyaba buli dirana machati ya basinga wame depeta gara kuwasa bauza mungu tana nsasira na wala bauza mungu tana nsasira banda mungu mwini ndala kule hatia ajemi chirota game ndi mkusasi dekalo walero tumulinda banange
1: era lero
0: ee
1: kuduwa ze sinzo kusaba lero
0: kuduwa ee
1: nga nsaba Allah
0: akura hatia
1: Ansasire.
0: Ansasire. Ora ya tusasira buli buke.
1: Ansasire kwe kwele kubo.
0: Kwele kubo. Ora vukundu kwa mujao makogode.
1: Eh.
0: Wakogode twa jao matubuko.
1: Eh, nje twa mujao. Ati Allah yebale na chigera na avao.
0: Avao.
1: Eh,
0: sina vavao.
1: Vavao. Ngwe kumanyi. Neto natuka.
0: Correct.
1: Okutuka dio ino genda nga udo
0: ya. Wanamwe.
1: Intumide ko semugoma.
0: Semugoma. Mungu ya musasira.
1: Mungu ya musasira na mutujirawo. Atendo katondo no. Ainongere ya mutujirawo abantu abo.
0: Kata abantu bo wala abantu no. Nabo mungu tandaba.
1: Simanyi
0: gobi manyo. Sirabeerawo
1: manyo. Simanya sirabeerawo kuwe.
0: Yangan tu sabiji dah. Tambah katonda nanyi ni boleh zar nanyi ni cisa. Atas asli dua mumpi. Mumpi kau semunang mungu ajar sekolah. Udi dah. Hello.
2: Hello.
0: Wenji.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Yenze tata Bianca.
1: Tata Bianca.
2: Maganjo mau.
1: Yaman maganjo magamba batia.
2: Avelu maganjo banyirira runo baba.
1: Eh, fofi.
2: Njagala nyo.
1: Eso batusenga sebo.
2: Njagala nyo.
1: Mm.
2: Okwaba za management ya paru.
1: Eso.
2: Ne ya ula mutufa abawowa. Bobagende waka.
1: Eh.
2: Mwabale mwa.
1: Eh.
2: Musigale ku milimu.
1: Ni kanao kulimba. Ne chocho yogende chibade chikwara mukode buno sebo.
2: Ge mazima.
1: Eh.
2: Abao wabo nabona buli yawo buli mukozi wa ponga yawo ali mukozi wa ponga yawo yawo wa
1: mumbe janga mama abade wo
2: mukozi ya palu nga yawo wa
1: wali mumbe janga abade wo jana nga abade wo
2: alenga kateka yateka mutelaka
1: matovunga akebe wo
2: abam basa batelaka
1: abam bakola ji
2: batem batega mapala katelaka
1: mwana kwe
2: Teri mtu usaha ndo mfumba li kule ndio nawe nga alikuwe ya kola.
1: Mtu ufuna nga nati kambia
0: dole. Ono nga wali.
2: Elamu ni kuwala bali kupunguli wali kumulimu saa zina aliku mulimu saa wazilu.
1: Paulo nga wali sebo.
2: Wabata ya hota hota hota wanga.
1: Bye.
2: Iye.
1: Iye leka. Mtu na ukube sebo atenga sebo. Bama wateka mnike ya mani.
0: Wekwa wanda gamba.
1: Ata
0: kato. Ndaba wano.
1: Ndaba sebo na hao. Kuama betoli.
0: Funda mauno. Gadunya. Eh, umsaidia na wewe dinsonga tofu. Bam. Gadunya kama sawa zinto. Wani bado wano. Wani bado yeye yuo. Mubita.
1: Achoa dunia mpuli rani nyika kumotima.
0: Allah jetu sasa.
1: Allah takola.
0: Ase Allah takola.
1: Takola.
0: Mende chini na rika muda muno mukuru. Allah takola ansovi. Kakati singa fena baadhi kuhusu zamu kumori yoga.
1: Ani
0: ani bado wano. Eh, sike dana fetuli ba mukaso. Sema kibi.
1: Eh, na baduli wa mga sumu sosa ya
0: kibi. Senga fenda mama tuwa wa wanda, nituwa katetuliu, ani ani badeo.
1: Hei.
0: Hila ni kawa abantu, abantu venga ama, niti badu badu. Opao! Hello! Sema banyabo? Hei, ya duse. Hello! Hello! Nitu wakamuna nge sinu. Gano nyama biyo vyo duke na kuna ngini mbitabita dangapu. Mwangu tako la ansobi. Tako la ansobi.
1: Mwangu kati singafu na atuwa gadizo yu chayagara.
0: Julia singa katu wali.
1: Aha.
0: Ani ani wadu kulise.
1: Kasa singa wali.
0: Uwe wali. Aha. Mwambe singa kati. Eh, mwa ikati. Mwa. Ani ani wadu mtufocha mwambe wabande.
1: Aha. Ani ani wadu singa jona. Aha.
0: Ehe. Mama, fenda mungu anagina sasira sasira buwadu munangi. Kuino bera wu. Eh. Sile kete.
1: Eh.
0: Wene wa. Sato na inama kezi nje mwe unyeza.
1: Eh.
0: Agai muni muna abali wawu. Nenga, balinga abakola taka. Munga ba ye.
1: Ah, singa yo wali.
0: Ate singa wali.
1: Eh, singa wali.
0: Eh, mungu ya gira.
1: Eh.
0: Abere wu.
1: Abere wu.
0: Uweleze kwanga. Hello.
3: Salamu alaikum.
0: Walaikum salamu rahmatullah.
3: Mbe, fatiye kasubi.
0: Fatiye kasubi.
3: Ama mbele unga muliva uru se mtutuari nizo mkutu.
0: Ie. Mwefatia.
3: Mwanji.
0: Ala tangerati.

0: sensi ukwagazisa nokusomisa abantu ensoma yekitabo ekitukuvu ekya Quran balefe mutukutegekedde empaka ezokuvuganya nga zigenda kwetabwamu amasomero agali ku mutendera gwa secondary mu kuvuganya okutumiddwa balefe schools crani competition biri abiri mu mukaga okuvanga ennaku z'omwezi munaana omwezi ogw'omukaaga tosobola okuwulira essomero lyo nga libbinkana n'amasomero amalala mu kusoma ekitabo kya Allah abayizi ab'amaloboozi amaseneekerevu era amasomero mangi gamaze okwewandiisa palefem schools crani competition okuva ku ssaawa 8 paka ssaawa 9 ez'emisana Monday to Friday okutandika ng'ennaku z'omwezi munaana omwezi ogw'omukaaga 2 mu mukaaga tuninga owagira essomero lyo ate nga buwulira ku maloboozi amaseneekerevu ag'abayizi byonna nga biwagiddwa Firdaus Hijja and Umrah Services Limited.
1: Twinbrook International School Chitez Bamba Somero ya Primary Lia Chisulo Naba Viwaka Lili na Kindergarten Nesports Academy and Skilling Center Eigirize vye mizanyo Ahomu ni vye mikono Baso mesedini yovusira Nukwa sakuru ani kumoyo Sukuru fizi soboka Nganaba izi Babala bidida bulu unji dala Basula bulu unji Balia bulu unji Erangi somero Lili na bulichimwe cheta gisomo Izo kusomo bulu unji Omuli Science Laboratory Computer Lab Ahomu ni Library Twalu mwanu muandise Twinbrook International School Chitez Bamba Eranga baigiriza abayizi Okuvira ddala ku kindergarten okutuukira ddala ku kibiina ekyomukaaga Basangibwa Chitez Bamba Mukasanga Tetawuni Council Eranga okumanya ebisingawo Kuba ku noti 72 nkaga mwemu nkaga mu 2 abiri mwemu Ne noti 70 noti emu 88 58 77 Twinbrook International School Nurturing a generation of character.
2: Mkulikeyo. Ebintu bwe bitu bitambula mpola. Wetutambuze mbeera wano. Kansubire nti buli omu ali bulungi. Nze munabudaka. Anti no munnaffe. Nga obimanyi ebintu bya kutambula mpola. Mpola nyo. Nga tewali kirala kyonna. Ababadde mu masinziza ag'enjawulo mukulikeyo. Ababadde mu bitundu eby'enjawulo mukulikeyo. Buli kimu kiba kitambula bulungi nyo. Dala. Kansubirenti era mufunamu ekisinga obulungi ennyo kakati nno kuba kusimu zaffe tutambule kuba kusimu zaffe tusigalenga tutambula zo edakiika zizino ziri 3 ezakaita ku saawa 10 kubesimu Kulisa ya bantu bo?
3: Tumira.
2: Utumire ku bantu bo? Ate waliwe chilala sebo?
3: Ateli chilala.
2: Teli
3: chilala.
2: Kubesimu
3: tumira ku bantu bo katukwecha mwecha. Uyugere tuwa ulia tuwa ya gala ni munange. Of course, jino chiri wechi ni wechi. Tumira kuwa mwe. Kwe ya gali za mirembe. Kwa tumuri na binyiza banna. Kwa kubesimu tukuburi ya bitunyiza. Gama ateli munange ya kituwa kodebe uchi. Kwa kodebe uchi. Uchitege de. Wesitegera so kwa gara ebintu ebitumereka ya muntu of course nyo ngogira kuza kubantu anga bese tumeseje situnga otari sibwa dawe bale nyumba baka abungande we bale nyita sironga ngambe ndiero nimkusika sala kutinyama nyama ndi ata mkadwa munju Margaret nachibuka anzala we bale nyumba nango kubantu yori otoninze agama ata mzebe ndiko sitwa data wange ne mama Tracy mama Trevor mama ne webaja ne mama Dai kafu ne Ben omulangira Ben ko namba gara nyiba nange baganda bange
2: owaye Hello,
4: Hello.
2: Hello.
5: Charles Shuruwa Gugambo ta munangu wangi.
6: Munange wewe bali kuweleza.
5: Amina munene wewe kuuliza.
6: Munange jetu lieno. Seka munange eno ku masigidi ya DJ someseza munange ku bandabi abufuza abaina office ne bazikozesa bubi. Kubanga munange nti kibere kya kuiga kubanga waliwo munabi abufuza omusijja mwogera nti yafe nakweza abantu ne badda mu kujaganya obujaganya kale nakubiriza abantu tubobane office yonna. Osano kweiso bulungi banange mwe bale kuweleza tuli mmasaleno
2: katubakulisayo
6: banange nkulisayo bonna bonna babukusalo runako olwalero namwe mbagaliza idye nungi
2: Nanga mukadde wange musenero Edinansi nga mantu webale nyo byona byo tusake ngalo musei wange Ismatanga Muwesi webale byona byo tusake ngalo muganda wangao Ibrahim Muwesi awe abera wa Kalerwe abera Kalerwe webale nyo jona jo tusake ngalo abantu abale Kalerwe mukutalao mwena mwebale nyo mwebale
3: mbe siche wunyi ndando wunda abantu wunyewe kaze yugirije babiranja
2: owaye vakuona myaye.
5: Hello.
6: Hello.
5: Yasebo.
6: Assalamu alaikum.
5: Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
6: Eid Mubarak.
5: Eid Mubarak.
6: Kakati.
5: Yasebo.
6: Kange galize kama kuli miti ya neyo wabude muidi.
5: Yasebo.
6: Nene chila neti waka ye miti ya neno. Tusumbo wa mute tubafuna vurungi.
2: Ingini ya vihuli de.
6: Tubafuna vurungi.
2: Okay.
6: Kadunia kwa na wasilamu we banda masikiti nurubi. Ni mazama na wasilamu we banda masikiti imamu sa chito badi umutumide kao. Yewa lekuja hidi. Kanse mbia yomu kate wange omuchara joeri ya narukwe mawangao.
5: Yaha.
6: Na emu wakariza hidi mnuchi.
2: Kale sewo. Kale sewo oyobuatio.
3: Sasuru wagangane tumunanga asari de kumasidi adi jeri mwakura kitanga imamu asazi za munanga ababuri nanga banaba kufuzi munanga bataka na kufa kubantu babwe ababa ronda kubera mukintu nandi wari munabya kufuzi ya fenda kuzinawe mabegawo abantu ate mufoto kuna kwa kuna ngone bajagali woku kamoro kama zingeri nga bakoze pate nanga ndi wari une munabya kufuzi mabega kawo kubatu alake ibintu ebe bugaga babitwala babitwala kamoro kama zingeri
2: ababa munanga kanyuka sero sero wali wo muntu afanaga mazete munkabiranga. Mujaganyanga bujaganya okufa kwange
3: se. Toto soboka. Yaragira abantu bale kukaba. Eh. Eh, wewe unomsaji ya fema bga unagama yali muhimu na gadi wemfanga ni mfoto kukaba mfurenga bendo kukaba lokaza. Kama ndo kukaba ninga ndi banda katibu muna akore cho. Ono food des.
2: Owaye.
5: Yesebo.
6: Assalamu alaykum.
5: Wa alaykum salaam wa rahmatullah.
6: Nje wa alaykum.
5: Kare mali wewe kuridiza. Yesebo.
6: Wae guno mwaka nje kunyemo egwanga libaita irani nga boba amazirimu okute kutuwa ma
5: nje kwa jibu ya ugini
3: mwongila dami ya farmu mwame mwaka kuna afunide mwemu che gwanga ya irani ya akola ditia situ jibu nji cha ugeti ok
5: wame njoo wame nje daraba tunuza mkuna kwe soka palfame kure na mkwa ulije mbira betu wikizeko gwanga tisha tambula petelu wa gemi usikula rupano chaluzi omkuru gadunya gadunya vavawa gadunya ni kwa gadunya ni mpozi
2: Jafari munabudaka
3: munabudaka gadunya ni baba kudumi bangi
2: Pozi okambye nti wali yani
3: mudini shemu gondi mu byandali
5: mama ngo bade uyagadde nyo
2: era kati mbade njagala kufuna yaya agavubuka nga mukaga tuwamala masuti tujje
3: magambe lugendo wa mukondo gondi ono rubano mama zomzei
2: wamwaye
5: pagala hello yesebo.
6: Zeba dengamba. Gwanga lya Irani ngadyo lina mazima, lyogira mazima mere.
5: Gwanga lya Irani lyogira mazima mere munange. We bale munange, we bale munange. Bora munange tunaka.
2: Nayo wala byesonga.
3: Kazema zima.
2: Kira bikanono naye, kira bikanaye mu Irani, ali wano ali wana
3: ko. Kesho boka munange.
2: Yandi banga mu Irani.
3: Bana kuno msayi mutabike.
2: Eh, ate munaye watu kidoko wana Irani.
3: Ninagwembera naye. Toka bo mtu nuliza. Ula vila dala piwa blood.
2: Nga wawa.
3: Wanda.
2: Eh?
3: Hai mama.
2: Nga wawa.
3: Wedina nchima. Jebali. Joka huli langabe ngabe. Nga si wawa. Nema nage. Subu ya kiweli.
2: Yedi laji.
3: Ngende ungabi. Mlala wangabi.
2: Ato mlala waji.
3: Nchima.
2: Banchima bababane. Bamugema.
3: Batamale.
2: Batamale.
3: Bamugema. Mnaka bugo. Tebatira kuogera mu bantu
2: baiza kabugo
3: atumuna bitogwe dida kirondola tebatira kuogera mu bantu bagala kulabikira mu bantu baba ne nsonyi ngoma kwa mu next sote nyinyi tine nsonyi
2: tachiwera mu bantu Agamia sija gula rugoye.
3: Nambagulile
2: nyama. Nzahangule nyama kubanga manzali.
3: Wano ni ya jifunye ufunye angatajibuze na haka kandu. Wadi labantu wangi. Na hiyo ambi
2: kura chisonga ankulu.
3: Omune nya. Nono ya gemi laga tukendu kumasi gundi ya jamba tutunada. Na hiyo ambi yuwe musasula. Usanga Mungu ya geze. Mkugambi. Mkugambi ya mkugambi ya mbude wakawa mchala. Agamu mwami
2: ya mbunari. Chokano ya guza bulichimu. Bulichimu na chitekeka. Wole chimo
3: nkugana
2: naye yatanaba kudda
3: abantu bali mba nebili
2: kila tukayasimbye ku line yesemba yo
3: abantu bali mba nebili ndebwedde ko kugambe oli sikugambe oli gwenkubide nakwata simulanga
2: poli ku masiti ya mali ba kuja ku tu masiti ba mukoro tanaba kuogera
3: ariba
2: manager wa paro tanaba
3: kuogera kana tuhayo chege
2: wali wa abantu ngamukaga aliyo kayogera tuhayo chege
3: tunada Ungandu wangu ni yagami mchala uwe wakamu nangu tugenzi mpira kwa sinu mwancha na hini. Bagandu ya kutemi tuku kwa hata mchali, tunja kuka ururaku ururinga hatu kutemi kujudi.
2: Atene ngini jeso seyo, mpizo kubanga mbagendo furuma, furuma mande. Nga sobra furumira okuru.
3: Biba au, Mungu wabagere dino mungu. Nisa chingira kukundi yao.
7: Pal FM Ekulete Dwa BMK Group of Companies Ngabali Wamune
8: Echifuwa chikule medeko Chikusiwa, chira akira Techikutuka uusabubi Na walina senyiganga taku guwako Kozesa Lugave Cough and Flu Syrup Ate gwalumizi wa alusazinga ziku isabubi Ofune chiketo owa gas mulubuto Gwe kozesa Lugave Alusa Syrup Musange mufamasi ni duaga shop season na Liaka kasiba National Drug Authority
7: Ngabali Wamune
9: Hamza Islamic Schools Eruwero Balina Nasale Primary ne Secondary Gabawala Nabalenzi Abetisulo Nabavibweru Baso Mesa Nukutuza Havane Bigezo Vyoru Warapu Mofsabia Idadi Kosefana We Baso Mesa Sciences Atsi Computer Nevye Mikono

kusimu zafe oberengo kulisayo bano oberengo bagaliza olunaku olulungi edachika ziri abiri momo kaga ezaka ita kusawa zisino ziri kumi kakati na uziwerera kumi nemu nange ngangenda mumanzali ngangenda negirisa waliwa abade wano nebatulangira era abawulu bebaliko kumpewo barubama abatali bawulu mubawulideko kumpewo ko ngamba naye mukama mukama nange nange nzija mwabo nange nzija mwabo sebo nenga mwena okwetorola ensiona mwebale nyo abali wali ku www.parfmug.com mwebale nyo kubanga mwekumide ko ozil abera oman abera ko kwalinga uliriza waliwo muganda wange bamuita Gilbert natukunda Gilbert aliwali ntunga mulubale aberako nga awuliriza pale FM agamba sijivako mwebale kuwe kumira kwenu iyo busilamu tuberako nga twegirisa ate munaye tukolechi owaye kubesimu okuliseya abantu oyagaliza abantu kakati luno olunaku olwaleero nebo bango badde ngoli munyivu ngoli mukambwe olunaku olwaleero olina okulaga abantu bo obagulireko ku kintu obatwaleko ne autu so sikubeerawo sebo tata tata taba tata abaana bagulireko ku ice cream wanji waye

0: There's a lighter, watch me set the fire. This feeling young, get up. Shibuya can't stop the boat. Kalakata, Kalakata, Mikonoju. Free of fire, free of fire, free of fire.
1: Kuna embeleze singa, kumukutu wogu singa mu Uganda. MTN. MTN Uganda, erunga mizimito.
2: Wakatinga radio yenganze chikumi musamba katonyeze muenda Pearl of Africa Radio. Tuweze miaka kuminetano. Bedu kuminetano. Bedu. Tukutegeke dempaka ezo kufuganya. Mukufuganyo kutumitwa Pearl FM Schools Cranny Competition. Elama sumiru manji gama zo kwe wandisa.
3: Chikaya Parents Islamic School Ebulenga Chikaya etuse mumpakaza Quran gagade ku Pearl FM Radio. Somero chiri nerigendo tuwale mpakaza Quran.
4: Chikaya Parents Islamic School.
5: Umtonzo wa peyasara.
2: Pearl FM Schools Cranny Competition okuva ku sawa munana paka sawa mwenda eze misana Monday to Friday okutandika ngine ku mwezi munana omwezi ogwo mukaga biri abiri mu mukaga tuninga owagire somero lyo atenga wulia ku maloboza amasenekerevu agaba izi byonanga biwagitwa Fidelis Hija and Umra Services Limited nyumirwa MTN Voice Bundles ngazigira kedda chika ezikuba ku mikutu jonna funi dakika 40 kunusu 10 chikumi zoka, nyiga star, chikumi star, bili star, emu hash. Uluvanyuma, ulundeko daily bundles, oboku zisema MTN app, emboze gumire, kubanga, wetuwa gilira wamu, tetu imirizika. MTN, ilunga mizwa Uganda Communications Commission, obadochi manye, ntikatuwa sumulo kuwa masimu agatari kukomo, kumanda mobile, net data, okumane na kusatu, nyiga star, emu nyamuenda, star, emu hash. Ojafune nyongeza ya visa tu neda chikezo werere okuba masimu ga manda. Manda mobile koleza MTN elunga mizwa Uganda Communications Commission. Obadochi manye ntikatuwa sumulo kuba masimu agatari kukomo kumanda mobile neddata okumane na kusatu nyiga star emu nyamuenda star emu hash. Ojafune nyongeza ya visa tu neda chikezo werere okuba masimu ga manda. Manda mobile koleza MTN elunga mizwa Uganda Communications Commission.
6: Kuyo mya bya misenyo kwa kutu sako ngabwe bya bade bili babitya umunu mpira basketball, tennis, ludo, volleyball, tennis, motoka sampaka okuga, ebikonde, emisinde, nebya misenye bitere binji kurukalu la bulaya, Afrika womanensi ya fe Uganda.
7: Muda mkwangi ya Uganda, timu ya Villa abada asamba timu ya Uwara egule genzo kukwa, Villa nga kufye Uwara, ego zibade pili kuwele
6: bea misenyo biuka.
8: Laba anti Liverpool na iba de unlucky with injuries but actualize awamu mundu avuganya champion, defending champion duse ino kuteka woko mbeira iyenja wako wanga timu zonezi sengela ziruaziza
6: bulirunako ukufu kumande pukuru kuna sawa tani ze chilo paka sawa mkaga the bandit desk ni timu ya Pearl of Africa Radio ibi mizanyo uluvu masinia Ivan Mulinda kunais kumune nasifusali chiti nyo okufidini da amawulire gakolanga kinene nnyo okumanyisa ensonga okusomeza okuwabula wamu n'okutuyembako okumanya kiddako mukono gwe nga mpuliriza ku guno omulembo gwa tekinologiya okimanyi nti buli muntu yenna asobola okuba munnamawulire ow'ensonga era akola ekyamaanyi okuyomba ku sosayate ye oba mu kitundu kyemu awangalira singa abafuna okuwabulwa wamu n'okutendekebwa okw'enjawulo fuka munnamawulire ddako Pearl of Africa Radio n'omutima gwayo nga bulijjo tusizeewo nate okuyomba ku sosayate yaffe okubangula abo bonna abasobola abalina ebitone wamu n'okwagala okw'okufuuka munnamawulire ow'ensonga ku guno omulembe kyanguwe wandiise wano ku Pearl of Africa Radio katikatikatikati ofuna okubangulwa fuuka munnamawulire ddako okumanya ebisingawo oba okwebuuza kuba ku nnoti 7 45 82 19 fuuka munnamawulire ddako ne Pearl of FM okyali wakati mu program Buse Imam. Program Buse Imam. Ikuleteddwa aba SH Family Hardware. Aba singibu wakiso kukubirike ne ku headquarters se district opposite ne Masjid Nur. Ngabuli wamne aba ship with us.
5: Ship with us. Baza kutuwa nguiza mubi obu subuzi. Bata ambuza biya maguzo kuve China kutuke Mombasa. Munako kumi na msambu zoka.
9: Kakati ate mboyoke denenzi chukira.
10: Ebuzo ya basira mga to visoma.
9: Era viva mwevyo. Viva mwevyo.
10: Viva mwevyo.
9: Viva mwevyo. Mbikashe kubanga.
10: Sazo wabulizi.
9: Singa ate simu. Na uba baba jakubuza. Ndi ate chino. Kati ngecho. Bano ba ifritu. Bwiba yuwe ya gama ti subura okumuleta mkatoni nabako temia. Aturu aniaba pala labari mungu ya liya woku manyabo. Bali bachibo bala gawa.
10: Nanti aye gamba.
9: Tebali bakuiba vitababo.
10: Allah gamba. Nabi Suleiman yabuza ayyukum yatini bi arshiha kabla ayyatuni muslimin. Hani mumu ya bali wano. Asoro kunde tiro mchaloyo. Namurondo yo mchaloyo. Ngabote bannaba kujja nonga abasiraamu. Qala ifritu min aljin. Egamu kuma jinni amanene neligamba. Ana atika bihi. Ngenda jikuletera. Kabla antakuma mimakami. Ngatona wakufa mchifocholimu. Wasegede? Kati. Waqala alladhi indahu ilmu min alkitab. Nagambu oyo. Ya ina ukumanya kuilimu ye bitabu.
9: Oyo.
10: Sigamba bitabu binu bibakufa. Ilmu min alkitab. Mubia wandikibwa. Ana atika bihi kabla ayartada ilika tarufu. Ngenda mwuku letera. Nga tunaba kutemia. Iliso liyo nga wotemeza nga tilinadda. Sitekeza temia ruwaliso nga zanjireso. Kati ikhtalafa ulama al-mufassirin. Haba na tafsiri ni bawukana. Anyo yu ya yu gele dinyeryo. Haba feri yari jini mugari wo.
9: Oba.
10: Oba ya li Suleiman. Kati ugena muibon kasero. Ugena sanga mwibi gambo binji. Haba mba gamba Suleiman ye njini. Ya yu gena. Wasegende.
9: Okay.
10: Eh kati sote wali wewe kwatagania na bakuyi babitabo she.
9: Eh kwanga obabadde babira wanya. Osajja soma na bira na agenda wala ngwingula.
10: Ba som ekirunji nti Qur'an ino yetaga nyo kuvuno za tafsiri. Wasegende. Na leta bitabo ebigabo ba mufassir.
9: Okay.
10: Tole tantegera yo.
9: Okay, tuyanza nyo tuyanze ke program Buza Imam. No. Mbanyi Sheikh. Na. Programu eno nebetufuna ebibuzo nga bitono sigera che programu eno sikubira na bibuzo bingi
10: kusoma
9: wabula chetaga ekintu omuntu nakitegera nebetubira ku kimu nga omuntu akitegedde
10: mashaallah
9: rusi obula nga tubira ko nyo ku kibuzo ekyo kimu kati omuntu wanadamu nagati anzi vetukuba bejitabolwa ABCD oli kigenda kubanga mazo kifuna ati muntu kyali kwecho olwa mubuka.
10: Na
9: barakallahu fik. Ndakati onabuza ndi anti yaulira ko nga basomesa mwera likirivu ngamba anti bambi talina basula wafunda na abana atinga yaulira ko kuyirimo manyika tirimo nyinji ri kuti kutoko ko baseka ba TikTok ba itirivu obunji kayaulira ko nga baganti eswala jetuka nga mu nyumba mulimu omusulo ndaba nabafuisa gamba ndi ati munaye ebweru tutiyayo abati mubanji toilet yeri wala kati kano kapeiro ne familia yape mwetugenda kati wazuku okusala salatul layl kati obanji lekete jja kutuuka ato omusulo gugu na ati ndi okufuluma guyiwayo kati abuza akole ki
10: na ekisokera ddala omuntu okufuisa mu kapeiro ekiro tachina buzibu singa aba chetaga kubanga waru hadithi li musnad imam ahmad dha'afahu ba'd al a'imma wa hasanahu ba'd abam bajinafu ya bani aga antiri hasan hadithi ya muchara bamita umayma bint ruqayqa umayma tu bint ruqayqa umayma mwara wa ruqayqa agamba kana lin nabiy sallallahu alayhi wa sallam ina'u min qadahin min aidanin kana linnabi sallallahu alaihi wasallam qadahum min aidanin yabulu fiha bilaini nabiy inaka akachi akarobo
9: kapeiro ako
10: ngafuyisa muji
9: eshiro
10: obudde bwechiro kare amanyibaga anti omuntu singa abachetaga yetaga akantu ako la mania tashina buchi
11: buzibu
10: nadala ku muntu atia wabweru
11: mmm
10: we kitundu kyali musite kiri safe tasora furuma
11: mmm
10: kati oyo abira na karoboke
11: mmm
10: abafe akaroboka nokaina we kakoseza omuntu okusala nga kali wali
11: mmm
10: tekaina we kakoseza swala kasaba nge kifo kyata demo mukeka gwe tekituka mu musurogo
11: mmm
10: kubanga min shurutu sihhati sala muzimu conditions kubanti swala yo muntu etuka
11: mmm
10: attahara obuyonjo
11: mmm
10: kayate obuyonjo bulimo miundi esatu
11: mmm
10: taharatul badan wa taharatu sub wa taharatul makan omubiri gogwino kubanga muyonjo engoye zo zosalia muzino kubanga nyonjo nechi fo osaliranga wachi
11: kwa yonjo
10: katika pelo kalima bali watado mukeka tewali musuro gonna gonna chechi gano kusalia echo kubiri nti watuno ya nere chisenge cha nabi sallallahu alaihi wasallam chali chitono kubanga Aisha gamba kana nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli bil layli wa ana fi wa ana fi qiblatihi fa idha sajada akhadhani fa qabadtu rijlaya nabi asara ngechiro nganze neba se mukiblaye ngawa yagaro okuvunna okuvunnama ankwata ko nesike bigere byange nasoro teke ofuna wateke omuntu egoro za rumi yali enkaneti
11: ntono
10: kati yali zahidun fi dunya ngesi tajina chamanyi cha jagara mwawangara nachi mumara ochegede kati so tashina buzibu nera simanyi yoseka ya so mesejo ndi akarobo ka ko musoro kabira mu nyumba eswalate tuka ngatete guyise wansi osalira kati sito cheta agoteleze
11: okay. Niyo toilet yo yeti angazino zinsime zibasima mnyumba beba toilet wanga akagala nitageze mshuru nenga ageze muhaja nini chocho chiri chiti
10: toilet yo kubela mnyumba aiso kila daraguno mrembe guafegwe watanso ziteka mayumba nye mirembe jeda bagene anga fil ghaid ghaid chitegeza almakanu almaadi li kadai ilhaja chifo chibati kikanganti ino chwa mariamu wetav chari anga chiesude nilaba charaba nabiyole haditha shirimu Bukhari kuna ya khurujuna minalayri bafuruma anga budde wachiro nga bagenda mu bibangirize bamale byetaago abantu bali mebaraba kati so kize buzigi na mirembe jaffe naye just senso bya abantu bakura kuba toyite batadeko ruji ne singa teka ko ruji ruba ruawula wakati wa toyine ki
11: no ne kisengo bano mtu wageno
10: sana naye kati obuzi wo sango inga kyasami
11: rusa teka okadeya akaguye akateni
10: jukira anti echo nabiyaga anti innal hushusha إن الحشوش محتضرة ما معنى الحشوش هي فما تمالي بيتاق مبام الشيطان زبيرا مبيا يفو بيازو مزيوان غاني كاتسو وچيبانغا بيفو بيوانغا زا شيطان شريكي زا چاندي بادة چلون جي توي نبيرا ويرو ونيومب چشيري أولا وأحسن نيو وو جي تدي من نيومب جي غالي تكا كورو جي يلمي وكبانغي كوزيچي
11: غشانغالا
10: غشانغالا
11: Naam. Okay. Doza ndoze chibuya chibuya naroza ntino mushuru nagwawa obchinzo okugendera
10: ngasago amuka bucketinga guleri bali mushifo masali anga teguyise.
11: Okay. Kachi kachibere ndoza mukade wange.
10: Naam.
11: Kubanga omuntu waliyo embero ruse omuntu olubuto lumwe changa kechiru yalide ku nsua babatazimanya.
10: Oya yalide akakaida kaboro.
11: Aha.
10: Akaboro akabedo.
11: Aha. Kwa kana olubuto murjenga kwatenga agalo kusala nina agenda mu payiro awo kati kiba kitegeza nti singafu ne kisani kila cha payiro nasiba
10: ko nasiba ko
11: tichimugana wali eri kusala
10: na tebina ibikwataganira sheikh
11: okay
10: just ayagala bikwasaganya lete ina bikwataganya
11: okay
10: tutunwe chifomwali mukusala wano wachage
11: tiyonjo
10: chiyonjo echo kubira ka payiro kubera nti kali wali tichitegeza nti yefuse choroni kubanga tichikizwa mtu kusalira mutoyi neno sitoyi Hecho kubiri baganda wafabali makomera.
11: Yes.
10: Katewa wakole wati.
11: Darambutu chidori chibera.
10: Chidori chidi hao. Atenga inoku sana.
11: Nava inaba na poti yebera hao.
10: Nanti. Katiso, jase abantu ina kusoma busea mni wabutegena.
9: Tuyanza nyo, tuyanza gehe, ne program buza imamu yensunga luachi na darabe irimu zemusanga kutiku toko ziba nyingi na yee tuzijawulusi wano ne muzitegera sileme kubiranga ziba buza ate mifo chokula ibadati umalate agamenti munange nareme sebo luachi na chino atio ono nechi nechibuzo tuachi damu kati katuchikude mundu uza katuno tono agamanti kubanga bina bachara babikola agamanti daddy wange ye njini simu sinamu
10: no.
9: Na ye daddy ono kwembera na ye yankuza yandira ye musilamu na ye ate gwempangala na yono siyanzala na yita chimanyi mwenye wanja pachara batu wanga changa kati abana baba changa
10: bakuita kuweka aweke la mwabara
9: aha no. Kakati ndoza ya mobila kecha mwemunga niyo li msajoli gula voli na
10: kwa liye chitao
9: ya chitao mtufu ne mnanga ati mwafu nukaji kakulabidida na mulabidida na msumesa hato kutusa omuchalo nerefuna kusende kati abuza tikubombi tatu ono anzali dadala nono ani gwemba singa okusinza omuku mukugamba ani gwemba singinza
10: kyakirambya okolabi okuyisobola
9: aho haywa okuyisobulunji
10: na mwachokera dadala ekibuzo kye kiraganti mwana wa bwenzi kiraganti mwana wa bwenzi
9: yes
10: wabnu zina la yunsabu ila ila abihi yunsabu ila ummi omwana w'obwenzi tebamuzeeri kitaawe bamuzeeri eri maama we kali sharia mubimu ku bibonerezo byabonereza nabyo omusajja kwe kuba nti emujjako omwana naye nga ate wuwe naye nga sharia temubala nti wuwe okitegedde nti nga ne woba ofudde takusikira naawe tomusikira okitegedde kati ono omwana tetumuyita mwana w'oli aba mwana wa maama okitegedde kati ono taata wo w'okubiri ono
9: amukuziza
10: naye si taata we naati man sana alaka ma'rufan fakafi'u akoledde ebirungi mukoleki
9: mwebaze
10: kati mutuufu ekuba kuyisa bulungi oyina yisa bulungi ono kuba buli kimu yakikoledde okitegedde kati ani asinga okuvunaanyizibwako ku bonna maama wo
9: nga bali abasatu
10: ate gwoyina osinga ennyo okusanyusa mu nsi ye maama wo kubanga oyo ye waku mugugu
9: aba
10: yamujja kwoli yasigala nga
9: wanemamone
10: waafa akusikira nawe omusikira ne bana basigadde tolina kugenda sikira no
9: bano bombi tekuliko basikira
10: nanti ono oli asoose wa bwenzi kati si mwana we ekyokubina si musiraamu osekye na maama yazaala musajja atali muki
9: musiraamu
10: kati oyo masala ge tugasudde eri kati nono owokubiri amukuziza siye taata we
9: tasika tamusikira
10: naam nanti min asbabil irth annasab ezimu ku nsonga zetusingako okusikiragana walina okubaawo omusaayi kati ono si omusaayi teguliwo wadde yakuziza naye si yakuzaala kati omusaayi gweguli wakati wo ne maama wo
9: niraba abantu babonaabona olwo
10: nandi
9: kyobola
10: wanga abazadde abatambuze bakola bubi nnyo balina engeri gye bakosaamu abaana baabwe naye nga tebakimanyi ekyokubiri tugenda mu nsi eziri serious kangeze oyagala kugenda mu famire engeri serious kuwasaamu bafumbirwamu ne banoonyereza ne basanga oyo gasiya bw'atyo ogenda okola nga ofiiriddwa obufumbo obulungi lwa nsobi za muzadde wo ze yakola kale ate wetugenda e Saudi tebayinza kuwa bwa imaamu ng'ofaanana bwotyo oli matankane tebakuwa bwa imaamu olaawo ofiirwa bwa imaamu ku haramu lwa nsobi za kitaawo we mabega wa maama wo kati so tukuume obwerere bwaffe tuleme kusanyusa mibiri gyaffe nga tetutunulidde baana baffe tubakosa
9: kakati omukyala akuze ani amugaba
10: omukyala akuze ani amugaba naam ekisookera ddala maama ono ayinza okuba ayinayo abaana abalala beyazaala aba halaali abalenzi baba baganda
11: baganda bo no
10: baganda bo yo mwala baba yabazala musajja omulala nenga ba halali bo baba baganda be
11: basobola
10: omugaba oba asultan waliyu malla waliya law omukulembeze w'obusiraamu ye waliyu ko atalichi
11: atai boya atalina
10: waliyu
11: waliyu
10: na
11: okay tuyanzanyo tuyanzige ndoze chobananga mchitegede byonna ulawe nsonyi zibera ungabano unyumwana ganti anianga zibera nga mwita mbusiramu kubanga liwa liwa ganti amulete mulete atupa katiba uwa bambuto ila kati ilimu weli yao kastu mwami akiriza chifu nyo kwa chitubu zanti anti mwami ya gamenti urubuto lure ila shekho muna mganti akasa wanga ya lukiriza tuwali buzivu Yebidi mwuseno. So, kati onagamba mwela likidipu. Na yagala kumanya lujerukia mwela. Lukia yagala kumanya obiswa laze ntufu. Kupanga bambi azukuka azale kukiamu kiamu laidi. Na yagamba anti abu ayimilida mkiamu laidi. Ayimilida banga agamanti bambamanti oina kuimi ya noru wawu. Chechiti wa kiyamu lai. Na ya gantie musura manyi surati. Hene bambi.
10: Ikhlas.
11: Na yo jimubuli kwa gajisa ikirasi.
10: Ikirasi.
11: Ikirasi.
10: Wajita ikhlas bilkha. Ikhlas.
11: Chimudirim.
10: Naam ikhlas.
11: Eri khaw.
10: Si kaf. Ikhlas. Naam chila ganti abate ya soma nyodini. Nga uraba uri oba haji. Wa sheikh wabeta wa sheki mwenye mwa sheki mwa soma kutaputa kuruhani
11: naha
10: ngomanya
11: kuruhani
10: ngomanya aji kamada te ya soma dini msajia watu kati olusi chida bikira mwa bantu wabata somye nyo dini na hiva jita ikhlas si ikhlas hechiso kila dala sheikh Allah gama faqra uma tayassara minuhu وقال النبي صلى الله عليه وسلم لمسيء الصلاة خلاد بن رافع ثم قرأ ما تيسر معك من القرآن مسميش بانقوي دي مقرآن نبي الله يجريزو مسجي يعني تماني كسا على الصلاة ويت خلاد بن رافع يمغان تعرفا نما سوما ايش كوانقوي دي كاد موتوبا تسوما تسوما چكو زيش
11: كوانقوي دي
10: كوانقوي دي كاتي سو الصلاة يجيرو chirunjo mtu jiwa mvya nila nabi sallallahu sallam iwa mbuza swale singa na gamba tulu l'qiyamu wa mtu kaya ayimiri denyo nika tu ina chitono mkuraan ina ikhlasu yo falaki nasi nziki lizwa zidingana ni marobu debunji na amu kilizwa kuwanga waruwa hadithi nabi sallallahu alayhi wa sallama ya imu kakee chiruna asuma ayeji nga wakaba paka kumacha إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم أيو يوكا باكا وياك باكا ودي واشانغا كاب كاتي هذا جائز
11: أمانيرا كاتي سنغان تسيم وفاوا بوزا جوكو بوزا Tinguru ayo yochichichi nyusichichi limuru echi mukabia no kubira kuyoka yoko kubechiro chodoro chichichi limu.
10: Naamu, chichi mukabia. Itso kia dara aye yo, yo gila kunabia Isa alayhi
11: salam.
10: Katona gina mubuza, aanta kulta linnasi. Gwa wagamba abantu, itakhiduni wa ummi ya ilahaini. Nti mumfule nzene mama wange bakatonda. Allah gina chimubuza. Kwa ya gamba bantu wa kuite katonda. O baba ite mama wa katonda. Kala subahanaka. Hagina gawa tanzi halaka. Otukuziwe katonda. Maya kunuli an akula ma leisa li bihaq. Tesingwani deko gira chichesta inako haq. Sisani deko ida katonda. In kuntu kultuhu fakada alimta. Webanga nachogira uchimanyi burunji. Duachi ta'alamu ma fi nafsi. Omanye chiri mutimagu wange. Wala aala ma fi nafsika nze simanyi kiri mutimago kiregeza nebye kwese gwo bimanya innaka anta allamul ghuyub kubanga gwa manye bikoze eki
11: nebye kwese
10: ma qultu lahum illa ma amartani bi nze sina chenna bagamba nabagamba echo chiwanda gira bagambe che kiriwa ani abudullah rabbi wa rabbakum musinze katonda ye katonda wange na mu ye katonda wangu wakuntu alayhim shahida madumtu fihim wenali nchali mulamu nali mujulizi kubo chechigambo chenna bagamba nyani bakusinza falamma tawafaitani wamaro kuntu ala muguru kunta anta raqiba alayhim guya sigala barondola wa anta ala kulli shay'in shahid kuli chindu chona chona oli mujulizi kucho intu azibuhum kati chaka bya nabbi
11: intu azibuhum
10: nabbi ngalabo kusasira kwa nabbi isa kwa ino kwa manye ri abantu already banyi za katonda ne basinza isa nga katonda ne nabbi wawe ti yabareka yabatira yakabega intu azibuhum fa innahum ibaduka wabo sabo babo nileza badubo wa intaghfir lahum nate wabo sabo kubasonyiwa innaka antal azizul hakim oli washitibu kati nabi sallallahu alayhi wa sallama yebunya nyo rahma okusasira nabi isa
11: kwa ina kubantu na inga tibawa mukiriza
10: na tibawa mita kaduna niwa musinza kaduna limu mune njana ya sigadea watira ya kabi kati chamu kabi ya chilo chilamba ngadingana ayeyo intu azibuhum fa innahum ibaduk wa intaghfir lahum fa innaka antal azizul hakim.
11: Okay.
10: Naam.
11: Mhm. Kati nono mukwano muyambe, nono muyambe.
10: Naam.
11: Sheikh, nagamanti nakula negomba edini ya Uislamu. Njagala kusiramuka. Nkolentia.
10: Naam, okusiramuka omuntu ayingira na bigambo. Afuna Muislamu amuri okumpya awo amutoze shahada. Ochagide. Aleta ina kuruwao kubanga tamanyi chechi gendo kujamase. Oba gende kumuziki tiyo guri okumpi. Babirenga wa mtu za shahada. Echirunji tiyo mchara teba mutaidira. Jasi kutora shahada. Shahadu wa la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Khalas.
11: Obo mazo kusiramu.
10: Naam. Kaka santi ya sinzibo kujako Allah. Ni Muhammad mbaka wa Allah. Hebe bigambe kuingiza mkusiramu. Naam. Kati afuno musiramu aliyo kumpi. Oba agende kumuzikiti. Bamutoze shahada. Atandiko muigiriza ebikora byo busira.
11: Okay.
10: Naam.
11: Aru baba mwami.
10: Baba mwami. Nanti ndaye akore echo chenyini wakuba yaba inofuna tayiri. Naam.
11: Okay. Anagamba nti shekhe ene wafi jata yogedde okoze bulungi obutogerayo agamba nti ne wafe waliyo shekhe nenga mukuru ate yagala nnyo okusaaza naye akola ensobi nyingi nnyo mu Qur'ani nga badde agisoma ate tumuwe kitiibwa tasobola kubutandika kugenda nga omujjukiza kijja munyiza abuga abuza eswala njive kunge nesalire wala nsale yange nga maliriza akola atya
10: naam
11: wanga mutya olwekiti bwake
10: naam ekisokera ddala nabyaga nti ya umma alqawm aqra'uhum likitabillah akulembera abantu

0: buta Museveni ate afuba okulaba nga abalansinga kasekende ebiseera biri bagambanga nti to balance the boat omukulu avuddeyo n'awanjaga n'agamba nti president abalansinga eboat okulaba nga amadini gonna mu Uganda at least gafuna abakiikirirwa ku cabinet eyo okusobola okulaba nga tassaawo gamba nti ate ffe batugira ate eddiini bweti eddiini bweti
1: okutwaliza wamu ku bubaka bwa mufuti wa Uganda nga bwabuleese tuyinza okugamba nti kiyinza okuba ekiseera ekituufu oba ekiseera ekikyamu olw'ensonga nti abamu bakitunuulidde nti engeri ebifo biri gye byagabiddwa obanga kabineeti efulumiziddwa oyinza obutabaayo mukisa mulala ate kati kukola mu nkyukakyuka eyo naye era bw'otunuulira abamu kubakulembeddemu okusala mu masigiri ez'enjawulo nabo eddoboozi libaddeawo
0: libadde litambulirawo
1: tunaagenda kweyongera mu maaso eyo gyalaba omu agambye nti katusuubire omukulu akyatulowoozaako oyinza okubaayo oba bifo ebitunuliddwa abamu ne bajja ne bagamba nti oba olio kiyinza okutunulira wali oluvannyuma lw'emyaka ebiri n'ekitundu nga giweddeko nti oba oliawo lishafe eyo eyinza okutunulwako ennyo eddoboozi ne liba nga eriwuliddwa olwaleero
0: maasaawo
1: mu nkola
0: hajati minisa Kabanda asaalidde wano naye aliko obubaka bwategeezezza yenno asiimye abasiraamu olw'okulonda Gen. Kaguta Museveni okukulembera eggwanga ekisanja eky'omusanvu era n'abasaba okukolera awamu mu mbeera zonna olw'eddiini busiraamu ono era mu ngeri y'emu ategeezezza nga bw'agenda okwekenneenya okusobola okutegeera ekiviirako abantu abamu okulekebwa okugenda e Makka nga babadde basasudde ensimbi zaabwe bangi nnyo batuuka mu kiseera nti kasekendo badde ogenda Makka naye essaawa eri ey'oluvannyuma n'etuuka ne bagamba nti mukulu abeeka yadde wabasiibudde naye tosobodde
1: infact n'obubaka nga tugenda okufuna obubaka bwa Hajati Minisita Kabanda era ly'eddoboozi erimu erivudde wa mufuti wa Uganda ku nsonga eyo Sheikh Ramadan Mbaji naye ategeeza nti bagenda kutandika okunoonyereza oba okukola okwekenneenya okulaba kiki ekiviirako abantu abamu okutuuka nga balekebwa ng'ensimbi zaabwe bwezasasulibwa kyokka akaseera ne katuuka ate ne balekebwa naye ategeeza nti ensonga egenda kuba nga etunulwamu okulaba nga embeera eyo eggwawo
0: kale katuwulire obubaka bwa Honorable Minisita Kabanda
2: mwebale nnyo n'abalonda Hajati Minisita Kabanda mwebale nnyo okuba nti mwamulonda ne mbebaza buli kimu nsaba tukolere wamu ng'abasiraamu nsaba twagalane ng'abasiraamu nsaba tubeere nga tumanyi nti fenna tuli bamusirimiini kubanga kyekisinga otugatta fenna oyinza okuba nga oli wabbeyi mu ngeri emu oba endala naye ate essaawa webanga ya busiraamu fenna nga bwetutudde wansi era tusigala tutudde wansi ng'abasiraamu so nsaba Katonda fenna atugatte twagalane ensonga endala esinga okunnuma ye abantu basigala nga badde basapoozi okugenda e Makka ne batagenda Makka ate nga bamu basasudde kubanga basasula mu ttayimu tubadde n'obuzibu bwa visas kyetwagala okwongera okulaba nti tutuulamu n'obukulembeze bwa wano tulabe lwaki abantu basigala nga tebasasudde hijja olwaki abantu tebagenze Makka nga tebasasudde so tusaba era tujja kutula ne Third Prime Minister nga muganda waffe Honorable Kiya Nakadama tulabe nga twongera okukula n'obukulembeze bwa wano tuimpruvinge engeri gyetutwalamu abantu e Makka era tulabe nga abantu baffe tebaddamu kusigala abaali badde bagenda e Makka kubanga kibi nnyo obumanyi nti obadde ogenda Makka n'otagenda kiza n'okukulwaza oluzino n'ofuna n'obuzibu obw'enjawulo nga togenze Makka so nga gobadde omanyi nti wataddeyo daddiya nti ogenda Makka mbeebaza mwenna okubanga muli wamu ne Uganda Muslim Supreme Council mbeebaza okuba nga muli bumu ne Hajati Minisita Kabanda ne Pulezidenti we Kaguta Museveni ssebo mufuti webali kutukyaza era twekwebaza tukusaba oyongere okugatta obusiraamu.

0: Kuchikumi, mumo samba katonyeza mwenda pal FM ekula eriyo muntu wa bulijjo. Tulimu kukutu saka maulire ago agabadde jyotabadde jyotasaalidde atenga n'agamu ku ago gabadde jyosaalidde. Timu eri wano kabiriti muzukulu pozo oli muzukulu wani waka wana mugera kaketo we 10 nemeka.
1: Iyo kumitwa hita odda. Wana momsamu.
0: Wana momsamu. We wao ne muzukulu wa Gabunga Alhaji Mubiru Ali okubiranga tukuwambaza okuvira dalasa we mokutusira dalasa wa 3 we tujjo okubiranga tukujira kengalo ate tukulekere nteka teka eziddako. Mukasera kanwa tugenda genda ewa Haji Ali Mubiru yasalide wali ewa jajjaffe omulangira ekibuli aberenga atubulira biki ebibadde ewo mulangira bagamba nti akiika embuga amanya ensonga kakano naffe katuzitegeere inshallah Haji Ali Mubiru.
2: Nyo wali dala olunaku olwaleero nga lubadde olw'okusaala idi ekibuli yabadde yakusaalibwa ku ssaawa 3 zennyini era zigenze okuwera ssaawa 3 zennyini nga idi eyimiriddewo. Naye nga idi kyennaba kubeerawo tusooka ne tufunawo kutuba ekasozi Kibuli era olusozi lw'olujjudde ne lufuuwe ne wammanga wansi ku ddwaliro ne luboga nga bulijjo weewaawo tufunyemu ekire kyankuba ekire ky'enkuba ekitutaataaganyiza kubanga kitonyedde ddala ekibuli nate newunzira ngenza otutuuka eno kodi Kampala nga wakalu ng'omusana gujira jigu ne twebaza Allah subhanahu wataala olw'ekyengeri ekyo kyatuwadde ekyenkuba n'ekyo tekirobedde bantu kuweyiwa kasozi kulaba nti nno batenda Allah waabwe basaba Allah waabwe begayirira Allah waabwe bebaza Allah waabwe naye ekibuli tusooka ne tufuna kutuba ey'oluzungu nga tetunagenda mu kusaala yidi newabeera mu message ebeera ewebwayo ekiyambeko abantu abatamanyi Luganda okusobola okulaba nti nabo babeera kyekimu babalanga abasadde yidi era oluvannyuma olwo tufunye obubaka okuva obubaka bwa Ssaabasajja Kabaka bwe yawadde obwa yidi nga buno nno bwetikkiddwa omumyuka wa Katikkiro asooka ajitwa Hakawasi Kigongo era mu bubaka obwo Katikkiro Kabaka asabye abasiraamu okukozesa idi eno okulaba nti basabira eggwanga lyaffe live eggwanga lyaffe okusobola okulaba nti nno tusabe Allah atuwe okulaba nti eggwanga lyaffe likulaakulana nga liyita mu bakulembeze baffe okulaba nti nabakulembeze bakola kyonna kyebasobola okulaba nti eggwanga lyaffe likulaakulana era bwe buno bubaka bwa Kabaka nga butuukizibwako oweekitiibwa Kawasi.
3: Okwolesebwa okulaga enkulaakulana okwagala eddiini ensi yaffe ensi ezituuse ku nkulaakulana eyannamaddala zeesigamye ku bannamalirizo obulungi emikolo gy'enzikiriza y'ekiisiraamu n'okudda ku butaka n'omukisa gwa Allah tusuubira nti bannaffe abaalamaga basobola okwolesebwa okulaga enkulaakulana yaabwe okwagala eddiini ensi yaffe ensi ezituuse ku nkulaakulana eyannamaddala zeesigamye ku bannansi baazo okwagala n'okukkiririza mu bukulembeze bwe balina obukulembeze obulimu okusonyiwagana okussa ekitiibwa mu buwangwa bw'abantu n'obwekwanyiza buli kya bugagga kya nsi bwe buleeta emirembe n'essuubi mu bantu webakola awatali kwekengera ensi naddala mu Afrika zitambula kusoobo mu by'enkulaakulana olw'okuteefumiitiriza n'okuyigira ku byafaayo ensi ezo we ziba ziyise okutuuka we ziri omululu obutassa kitiibwa mu ndowooza z'abantu empalana n'obukyayi yekanaaluzaala w'okusikattira mu kukulaakulana kw'ensi za Afrika tetusobola okubyewala singa twegomba mu bwesimbu olugendo lw'enkulaakulana olw'ensi endala tusobola kubasaba idi eno tugikozese okusabira eggwanga likulaakulane era nga bakulembeze bassa ekitiibwa omuzikiriza eddiini n'ebyobuwangwa by'abantu bakulembera tubagaliza emirembe n'essanyu nga mujaguza kunaku lwa Idi El Adha nga bwe mwebulirira ne kubaka n'okuyigiriza kw'omutume mbadde Muhammad sallallahu alayhi wa sallam okwemirembe n'obumu era musigale nga mugoberera amateeka ga Allah subhanahu wataala lwana namwera mutebe ogwokubiri.
2: Mkadi wafita komi yoko bolivanyi marubaka mbwa kabaka nga bobo udide mbwa avude kwa mbwa madiriza Supreme of Tineena wa obubaka bwe obwa idi jukida nti awo obubaka buno nga tituna bakutandika kusala idi na awo obubaka bwe obwa idi mubyo naso se kuyoza yoza basilamu kulaba nti batuka kuluna kuluno olwa idi la adhiya idi neyo kusala ebisolo naye nasaba abasilamu okufumiitiriza ennyo naddala ku nsonga ye ya idi eno naddala ensonga enkulu eyokusala ebisolo nagamba fumiitiriza gali wango gwe kenyini senga woli senga twali ba kusenga bali ba kusala bana
0: senga bansala da
2: senga tiba kusala
0: da obusava bwendiko
2: no anti nyaba ndi badiba tunula mbana mutata yaba da tuna mbana banga abalinzani gwe ninawo
0: omulongofu
2: asoka kati
0: siri mbasoka
2: anti kati nebo bera kati senga bali ba abamalada buli mwaka buli mwaka jukira buli mwaka jukira bali ba ino kusala
0: bali ba ino kusala
2: kyoga tatawo ye yali aina kinyanga azala buli mwaka azala mabana babi bana bana
0: Senga siriwo.
2: Senga toliwo. Na wechitio, Allah wabaya tuchusizamu na atuwe chisoro. Luwachi tewebaza Allah, ulecho chiyatukoli langa, tusala. Na wechitio na kubiza basilamu ukulaba antipasala, Supreme Mufti.
4: Tuino kubira langa tusala yisoro, okusinza kusobozi uliomu walina. Mtiyali gambi, mti, yisoro tusala, Allah afunamu, obayita genya mayawiyo, obamusayi, Nategeza mu Qur'an ekitiibwa n'agamba nti la yanaala allaha luhumuha wala dimauha katonda okubalagira okubeera nga musala ebisolo teyeetaaga nnyama nti agenda kugirya teyeetaaga musaayi gwayo ogugivaamu nti gweyeetaaga okubeera nti agunamu omugaso n'ekyabaagalamu walakin yanaaluhu taqwa minkum abanoonyamu okubeera nga mukola ensonga eyo ni musala ebisolo ng'ekigendererwa mu kikolo ku lwa Katonda. Kwongo ekifaananyi olwaleero singa Allah teyatugondezaamu Ibrahimu n'abeera ng'asaza omwana we olwaleero mu baana b'olina abataano ekkumi obadde ogenda kuwaayo ani. Kibamu naawe nti awaayo ogundi abadde agenda kuba kyaliba kikolebwa kubanga Ibrahimu yakikola ne Mungu n'abeera nga yatugondeza n'abeera ng'atuwa ebisolo embuzi ffe tulinako obuyinza ente n'ebirangamiya n'olwekyo obuvunaanyizibwa wa buli omu ali wano ogenda okutwala okuva emitwalo 30 ogenda okugula embuzi
2: kadi waffe takomye oko olunono mu bubaka bwe ajjukiza abasiraamu empagi ez'obusiraamu empagi z'obusiraamu ziri 5 nabagamba empagi z'obusiraamu ziri 5 muli eswala okutoola shahada kyekisookera ddala nembeeramu eswala olumala okutoola okulumala okumizawo eswala waliwo empagi awo eya zaka okwetumaliza okuwa zaka tulinawo empagi eya ramadan tunawabirawo empagi eya hijjal bayti liman istataa ilayhi sabiira ajjukiza abasiraamu empagi zino nabagamba nti buvunaanyizibwa bwaffe okulaba nti tujjuza empagi zino nagamba n'ekyannaku mu Uganda wano okulaba nti nno abasiraamu waliwo empagi gye bakwata n'ekikalaamu ne bagikuutiza ne bagisangulawo yempagi ya zaka ntiosanga omusiraamu ng'agenda akoze hijja 2
0: naye nga tawazaka
2: kati yagamba nti umura n'agamba nti umura abantu okukola umura baalinga abakati abagenda ejjinja
0: bajifula
2: cha bunaga mbadde mumura
0: icho cha buli
2: ngira gene yo mwezi ugoye munana ngira naye nga zakata juwayo chovola ba emali y'abantu ebyenfuna bigotanye wanu mu Uganda ndo ansonga ya mpaje ye yokusatu jetwasula nabagamba naye muunge mwinyitizizo kuwazaka mudde mu muwezaka ngabwe mwali mwino kuwazaka nga nabbi bo yatulagira nga Allah bo yatulagira Allah agenda kulongosa emali ya fe mu byazaka nga tuwadde zaka
0: katumuli
4: tuli mu nsi naddala mu abantu ba la ilaha illallah muhammadu rasulullah empagi z'obusiraamu ziri 5 shahada abasinga mugimanyimuginywezeza bulungi empagi ey'okubiri iqaamu sola emizikisi gijjula buli sola empagi ey'okusatu itaa uzaka bwe mutuuka awo ku itaa uzaka Uyina alini chikalamu ichimufu. Impaji naji sasamu. Najibuka. Nimugina mu Ramadhan. Nimugina mu Hijja. Urayo banomu nakunyumiza ndi akati umura ino yasa tu. Ino Hijja ya 25. Nino mubuza nti impaji yokusa tu ita uzaka yo jogera kyochi. Nakubulya sheke mufti omanyi nazimu muzigwe kabula soke. Nenzimbo gwe Masaka. Nenzimbo esomero. Ya kimwaule sadaka ni zaka. Zaka chilala ni sadaka chilala. Uja kuzimba mizikiti, uzimba masomero, uyambiba mulekwa, ni ima nyanti mpaji yokusatu ita uzaka. Zake etolebwa musente nkaru, etolebwa mbirimibwa, etolebwa mubisoro, byonna katigona zimba mizikiti. Nukula masomero, chirunji, mulimurunji sadaka. Nima nyanti obusilamu buyimiriddewo kumpaji taa.
2: Ndakumye ko omukadde waffe ayogedde ku nsonga eya Hijja abantu government ijukira government ya Uganda yavaayo okutandikira n'omwaka ogwaggwa neguno omwaka gini kati ya myaka ebiri okuvala yawulira omulanga gwaffe gwe twakuba nga tuli ne mukadde waffe Amir Umma Sheikh Muhammad Yunus Kamuga Butanaziba yali kuba omulanga mu mwaka gwali gwa 12 gwali gwa 12 ndoza ngamu 1223 nakuba omulanga naga nti President Museveni okwata sente nyingi noziwa abenda mugongo bagende balamage nafa abasilamu tulina gye tulamaga era nafe tulina abasilamu abagende Makka ne waliwo abasajja bakulu abali mu byale eyo nga bakoledde obusiraamu buno naye nga tebafunangako yadde talina yadde na sobi nti aligendako e Makka n'akola Hijja n'agamba batunulemu obakwasizeeko Amir Umma yayogera ensonga eyo President Museveni yagiwulira era President Museveni n'avaayo mu mwaka ogwedde 2025 mwe yatandikira ddala okulaba nti nno awa abasiraamu okugenda okukola Hijja abasiraamu nabawerera ddala kubanga omwaka ogwedde yabawa abasiraamu 10 muguno omuwendo gukyatankanibwa
0: teguna manyika bulungi
2: kubanga abamu bagamba bibiri abalala bagamba 15 abalala bagamba 13 kati omuwendo gukyatankanibwa ne mukadde waffe avuddeyo n'agamba nti baba wa Hijja nga baba ekibuli bajja ne babagamba baba wadde Hijja abantu 30 ate ne waitawo ennaku zaali nga 3 bajja babagamba ababadde 30 ne bagamba baba waddeko babiri
0: Allah
2: na bwe kino nasaba naga nti kibuli waffe tewali obutali bulambulukufu
0: bwabwerufu bwoka
2: bwabwerufu bwe mubanga ebintu si bya bulambulukufu kujja kugamba bantu betegeke babalonze abantu 30 government bewadde Hijja kibuli bamaze no sibula banne ate ono jano baga nti tuwaddeko babiri bantu batandika okwogera ebigamba awo nti ate bano baba Hijja zaffe ne bazitulira ne bazikola ki ate ekintu ekitali iyo nabagamba mulekeyo Hijja zammwe temutuwa waakiri okusinga okutuleetera mu kubeera mu kintu eky'okulimbalimbibwa
4: mwawulira Hijja ezigabibwa mu Uganda twafunako ekiwandiiko ekitutegeeza nga office tebatuwadde Hijja 30 mu ofiisi yaffe ne bayitawo ennaku ate entono olina yagamba ndi akati ate ezibadde 3 zisigadde 2 bategeeza mu butongole wale waffe tetugedesa bwo otogera naffe tetwagala kutegeeza abantu baffe nti bawadde Hijja ate ugende ate basanguddewo mutu okubeera abeesi bwowuli yango oyagala tuwa Hijja beera mwerufu oba tebali bwerufu totuwa lekayo tutya nnyo okwogera ekigambo aye ntukirya fabali mu ofi oge mufti yatugambye ate kati akyusiza olunaamba nti yazitunze no bwowuli yango nakolanga ffe mbya Hijja wetuli mu butongole tutegeeze ntitambula bweki tulabye entambula yaakyo nnyo okugezesa 3 2 aliseya asinga tujja kubeerawo mu nsi ate mungu ajja tweyimirira nnyo okubeera nga buli kintu kyonna ekisoboka nekibeeramu obufere fona ekibuli ngaotulaba mu bukulembeze bwetulimu twagala bwerufu kyoyogedde emisana nga kyekyo n'ekiro nga kyekyo tokyusa kubanga abatu emabega batuulira mu nnyo ekigambo ekiba kituvuddemu.
2: Ntakumiyo kono ategezeza abazadde bonna nti abaana bagenda kuddayo mu masomero abamu batandise naye n'asaba abakulu b'amasomero okubeera abagumiikiriza okuwuliriza abazadde kubanga embeera eri mu ggwanga lyattu Uganda buli omu agiraba era buli omu agiwulira naddala mu bikwatagana mu by'omu nsawo omukulu omwana w'omusiraamu Bumali tachalabika buli mwamu nonyiza mchiwato nga mazima nga mazina oli atambula yekubampi nga anonya sente za kuza mwana ku masomero na sababu basomesa babira abagumikiriza woona abasomesa akasente bakagala kubanga ate banadukanya batye somero nga tibaina kasente nena abagamba nti wabirewo okwogerezeganya ate nokutukiriza okwogweya mu bwobeero wadde buganti sente njazireta mu wiki bbiri fuba okulaba nti wiki bbiri oteekayo ko kasente omwana agirenga asoma olusobola okulaba ntambula
4: tulina okubeera nga tusala ebisolo okusinza ku busobozi mwawulira hijja pezinga nkubiza ab'amasomero ti abantu ensinga emulaba funa si nyingi nnyo wabanga owa miliyoni emu oli waleeta akantu waleeta asatu kizo mwana asome. Ye baji mpura mpura. Tamu ina kwerako. Emiyo ni abiringa ajimazeyo. Niesi simeoga mandi zero balansi. Mubiringa haba ni Uganda. Ibizi mbiraba. Abandu bali bako ya kunguru. Bali bako ya wanawali. Ni haba singa basa nyala. Atiba ina abanda masomero. No ratio. Kiliza. Wabanga natu kiliza. Wakuburi yango wandika. Deti wetu. Kwa mgandia wangamanga abiri. Ugo mkaga. Gasi kulaba. Ajia kugandia nzija. Biringa tu kiliza. Norecho tuyambagane. Abana bafu basome. Kwa wata asome. Guno sumi sababu. Ili nkome ilu. Abata asome. Bajia kukosa. Obo ya gala. Watu ya gala.
2: Supreme of tea. Obado wakabu inga lifuna baku genda muku sara. Idi. Edabu amalirizo wakabu buti. Imam nalinya na ingidawo emimbali.
0: No.
2: Mukadde wafu kusara idi. Kuno kukulembe duwa mu. Mukadde wafu Sheikh Hamidu Tamsuza. Ngonono mtabani wa Sheikh Tamsuza
0: marhum
2: wali ebutambala yakulembeddemo okusaza idi eno era bwamalirize okusaza idi alinye ekituuti nalinye emimbali okusaba nti awayo kutuba ya idi nga bw'ogimanye na mukunganya mtu asatu kugulayo kabuzi oba mitwalo abiri mu etaano oguleye endiga nandi kitosobola kugulayo kabuzi kono okalunda nga kanu kadhuhiya notuka kudhuhiya ngogena kusala busazi mbuziyo jewerundide Allah atuagaza birungi atugala kola bulungi tukolo tusaddake tusobola kulaba nti tufuna ebirungi
5: gokunikiriza kyogamba Katonda akulagidde okusala akabuzi olebe nga kanene kati onotegeera otandi Katonda akugezesa akuteeke woyagala Katonda ayinza okuba akugezesa akuteeke woyagala agenda okulaba nga tasobola ngagamba omuddu ono sijja musobola nibuze sijja zimuwa era bwanaweze kumi era jagamba bwati tulamu ayemu yagamba nti bagenda gamba abantu kuna kule nkome ya Allah tuze yo kunsi na amalu sali atukole emirimu emirungi Allah agenda kubada muwala uruddu la adu lima anuhu anu netu alibazizai mwa ulikoze ngevyo na Ibrahimu oro burungi bwe Katonda byamugezeseza olebo bwe burungi Katonda bwe yamusituliamu amugezese jonku bino mwana omuzade muto mutwale makka mutwale mchuje Ibrahimu atuko no mwana we muto ne mchala we kugezesa Allah alokamwe byayagala Ne ya tula wati. Ya Allah, ya Rabbi, ya Rabbana. Inni askandu min zurriyati. Biwadin ghaidi zi zaru'in. Inda baitika al-muharram. Rabbana liyukimu sala. Uruwari wakatunda kugezesa na kuwa amani. Na kuwa busozi. Ngo nao bili uchimochi nina. Allah subhanahu wa ta'ala akula gila kusala salatana. Tosobola. Tosobola na kusala. Ono sobola kusala. O kusala kukulemie. Ono sobola kusala. Ngata kugame bono malo kusala faj'al af'idatan minan nas tahwi ilayhim abana sala abana bangabo nomchala wabende sewano pule mitima jaba ntubajeje bali Allah go yachukola abantu babera mbasinza ero laba makka yafuka nebere ya waguru kati Allah atubatu batu gesa bibikiwa nolecho Allah subhanahu wa ta'ala mubiyatu wadde mwezi guno munaku zine 10 mwemuli okubera ngatu
2: Mukade wafe, Sheikh Tamsuza era asabye abasiraamu okulaba nti bakola emirimu emirungi. Nabagamba mukusala kuno kwe tuba tusaze gye gimu ku mirimu emirungi. Ate Allah kyasinga okutwagalamu kwe kulaba nti no

0: Wewa, dakika ziri 14 ezeganye sawa ebiri ezaka ungezi koruna ku olwaliro. Tuli mu program ID News Roundup. Tuli mu kutuusako amawulire ago agabadde gyotabadde n'ago agabadde gyobadde. Timu eri wano kabiriti ndi ne muzzukulu wa Kaketo Kasekende Francis Alhaji Ali Mubiru. Bwe tutambula nange nsubuga Ibrahim Muhammad gali wangu. Mukulu Kasekende, esawa eno njagala otutwale ku ekyanja eyo, tubuulire kiki ekibadde ekyanja insha Allah taala.
1: Lunaku lubadde lwa Idi naye nga Pale FM twasobola okutambula n'abawuliriza baffe. Jukira nti wabaddewo enteekateeka etambuzibwa okuviira ddala eri mwezi omutukuvu gwa Ramadhan, oba ekiseera ekyo kyonna nga tuli mu kwasa awamu n'abawuliriza baffe okulaba nga tusonda ensimbi oba tukuŋŋaanya ensimbi ez'okumaliriza Masjidi Jamba. Kati nga Pale FM olunaku olwaleero esalidde wali ku Masjidi Jamba, eyo nno erikyanja okulaba ng'enteekateeka zitambuzibwa ddala bulungi. Olwaleero nga Pale FM tukulembeddwamu General Manager Haji Sozi Muhammad Aluna, mu nteekateeka eyo gye tusinzidde okulaba nga Pale FM tituwayo cheki ebalirirwamu obukadde 14 mu emitwalo 5.7 okusobola okukwasizaako omulimu ogwo okumaliriza omulimu ogwo. General Manager wa Pale FM Sozi Muhammad Aluna abadde ayogerako eri abantu abakuŋŋaanidde ku saidi eyo, asabye abakulira enteekateeka eyo oba akakiiko akazimbyako omuzikiti okulaba nti bavaayo bajjone ku Pale FM balambike ku ngeri gye bagenda okuyisaamu ensimbi ezo. Obuulyawo abantu abakuŋŋaanyiza ensimbi bamanye omulimu gwe bataddeko etoffaali bwe gutambula, bwe gugenda okuba nga gutambula okusobozesa enteekateeka zonna okulaba nga zitambuzibwa ddala bulungi ku saidi eyo.

0: Yagamba nti agenda mujjukizaamu ku mateeka ennaku zinaleka yageerabira
1: asigala musomesa
2: kati nsibambi tasobola kukola ki tebajja mujjukiza mateeka ate ne abuduka ntuntu naye mwamanya amateeka naye waffe wa umma ate bwe baasala eddiiro kati nga abantu abo abaasala eddiiro bandibadde babatunulamu kaaka enjawulo
1: katwongere kusaba busabi
2: ne babatuweerayoku ku minisitule naffe ne tugamba nti era abasiraamu kale tufunyeeyo ono ne honorable Latif Ssebaggala ssentebe wa dialogue sentebe wa dialogo waayo ataka bannakimu okulaba nti twegatta wamu tusobole okulaba nti tukola ki tutambuliza eggwanga ligende mu maaso nga tukolera wamu awatali yadde okuyomba awatali yadde okulwanagana awatali yadde kukola ki tusobole okulaba nti tukolera wamu kati omuntu ng'oyo lwaki tebamuwaayo gundi bandibadde bamuwa obwa minisita Honorable Latif Ssebaggala minister Honorable Latif Ssebaggala minister w'ebyenjigiriza ngabakale nibamu obwa state minister w'ebyenjigiriza kubanga abusaana akoleredde amasomero gano azimbye amasomero ataddewo ki tulinamu abasiraamu baffe abali eyo nga mutuufu bo ddaladdala basaana obwa minisita ate nga balina kyebasobola tebagamba nti nno mubasiraamu temuli bataasoma mwebali abasobolera ddala okusobola nti batwala eggwanga lino mumaaso nibalitwala mumaaso litambula naye ekiddo naye netulyazaamaanyizibwa netutaweebwa bantu ngaawo kati nga Yusuf Nsibaa musajja twakoze kyonna kyasobodde okukola natamuwa gundi ministry ngaiyewomubiri ku kyetteeka
1: katusabe mu nteekateeka obuulyawo ezinajja mu maaso naye kiri nti message ekoneddwako abantu ab'enjawulo tusuubira nti oyo omukulembeze anaasobola okuba nga ajjukira ebintu ebyo noza tugenda kufunako ku maloboozi katono
2: agajja amanadala erya stations manager ekyuma kibadde kyekyanzeemu
1: ky'omuzungu
2: naye twagala kwebaza nga tuteekawo eddoboozi lya manager erya jjamba naffe twagala tutuuse okwebaza kwaffe eri
1: abawuliriza
2: ba Pearl FM kino mwe mukikoze omudidi gw'ensimbi ogusondeddwa tegubadde gwaffe nga Pearl FM wabula ssente ezo zivudde mu bannaffe abawuliriza bebatwesiga ne batuteekamu obwesige ne baluweereza akasente kaabwe era zibadde baweereza omutwalo olukumi etaano meka ebiri etaano ezo zetugasigase ne tuweeza ssente ezo miliyoni ezisoba mu kikumi ne tusobola okulaba ne tuzitwala wali eri ku masijidi jjamba bannange mwebale nnyo okukola omulimu omulungi nga guno ne mugukolera mu kaseera akatono ennyo akabadde akatini ennyo ne tulaba nti nno bannayuganda abasiraamu be uganda bavuddeyo ne basonda ssente ezizimba omuzikiti masijidi jjamba twagala kubeebaza kikusubuga ekyo ekintu tekikoleka bantu bangi bayinza okiremwa naye twagala okwebaza abasiraamu abawuliriza abaffe aba Pearl FM banange mwebale nnyo tusaba Allah subhanahu wataala Allah abagaggawaze mukaddiwanga biraane mutakaddiwanga ngalo zigaba bannange mukaddiwanga birala naye engalo ezigaba ezo nizireme butakaddiwa zisigalewo nga zikyasobola okulaba nti zikwatakoko mu nsawo neziwaayo buli omuwulira kubanga abawuliriza abaffe buli bawulira omulimu gwonna ogukolebwa Pearl FM nga gwakuwaayo badduukirira bakoze ebintu bingi naye tuba twakamala kino ne bawulira kino genda okulaba bavuddeyo bavaayo ku nsonga ya limbo ne bakwata akasente kaawe ne bakawaayo ne bavaayo ku mulago oyo mulago si bwatyo bwe yali afaanana ne bavaayo abawuliriza ne tukwatirawamu ne tusobola okulaba nti tuzimba awantu awo wa mulago webanaaliza abaganda baffe ababavudde mu bulamu bw'ensi eno okusobola okulaba nti nno waweesa ekitiibwa era muganda waffe bagenda omumunaalizaawo nga mutuufu kyekyo kyennyini ate ne twebaza management ya mulago abatwala omuzikiti gw'emulago wa Sheikh Ntanda Muzanganda Sheikh Yusuf Mutimba okulaba nti mukuumye ekintu ekyo ne mukikuuma bulungi nga bwe twakikola nemuga anti a katuongereko kulaba anti nabwe kitotwagala kwebaza abawadde akasente

0: okujja konga bayina mukhalafati nembeera gibalimu egenda kufuka fitina genda kufuka chikemo eri abazo kusala idi kubanga gami nti abajja musala ya idi nga bachara bayina okufaayo okubeera nga bambala jilbab bambala bulungi bayina okufaayo okubeera nga bebikkirira bayina okwewala obuwoowo kitegeeza nti abakyala okujja kwabwe bakkirizibwa naye balina kuyita mu bukwakkulizo obwokubanga embeera gye bajjiddemu tegenda kufuuka kikemo eri ababazi okusaala olwaleero ekisinga okubeera nga kirabibwa be bakyala okujjira mu mbeera efuula abazireetera ebafuula ekikemo eri abazi okusaala tegerekese bulungi lwekyo tubeere begendereza tumanye obukulu bw'esswala eyo tugyetegekere newankubadde nga yawedde tugule engoye ennungi singa allah tusanzawo yidi endala erisaanira omukolo ogwedde abantu bayambalanga engoye enjeru olwaleero abantu bambala ebikanzu ebyakkala ku lunaku lwa yidi byebaagala so nga engoye enjeru zirina ekifaananyi ekyenjawulo kyeziraga eri abasiraamu abaza okusala sala ya idi olwaleero abantu bambala ebikanzu ebyakkala byona byebasanze bambala obuwoowo okusadira abasajja bukkirizibwa so tebukkirizibwa okusadira abakyala ntegere kusaba bulungi wabaraka llah fikum wanafaa bikum wafakani allah waiyakum bima yuhibu waarda assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatu musonyiwa okutoola salaamu ngaamaliriza naye ekyo ekitundu kiwedde ekyennamula ya week nga tugenda mu kitundu ekirala ekyokwanukula ebibuzo byammwe mwatuweereza wabaraka llah fikum
1: tuyanza tweyanzege abuganda waffe ali yawuliriza era nga wowidde sheikh bwagambye kati beera ngaotakula akasimu kaako awo mpolampola owereze ekibuuzo kyo kyoyagala okumanya ennamula ku kyomanyiyo abapya bangi abatwegaseeko leero manyi muli bangi enamba yaffe gyetukozesa programu netuba nayo mu budde buno kuva ku ssaawa 3:00 paka ssaawa 5 buli lunaku lwakusatu tuba nayo mwetugenda mu maaso n'okubeera nga twongera okusoma n'otegeera eddiini yaffe programu emanyiddwa ng'ennamula y'abamanyi tuba ne mukadde waffe sheikh Abdulrahman Mukisa eddoboozi ly'owulidde okubawaggulwa awo oba liwaakawulirako tugendagenda mu bulango naye gambye teekateeka ekibuuzo kyo kiweereze ku nnamba ya nooti 75211112 bwe tukomawo tugenda kukomawo na bibuuzo byammwe temuvaawo tukomawo
0: tugende endowooza ku gundi
2: oluvannyuma lw'okumala emyaka 27 bweddo ng'ajjanjaba bannayuganda dr Katumba Hussein owa Uganda Joint Herbal Research Clinic ku lw'ebusaabala akutegekedde oluziisira lw'ebyobulamu olw'omwaka guno lwatuumye twegobeko endwadde nga tukozesa obutonde ng'omuntu okujjanjaba mu lusiisira luno wakukozesa 6,000 zokka olusiisira luno lwa nnaku 2 ku lw'omukaaga ng'ennaku z'omwezi 13 ogw'omukaaga ne ku sande ng'ennaku z'omwezi 14 ogw'omukaaga ku ddwaliro lye ku lw'ebusaabala wandiise kati n'omutwalo gumu gwokka ofuna ennamba yo kw'ogenda okujjanjabirwa olwo ku lunaku luli ojja kugenda n'5,000 zokka kunaafunira eddagala ng'abakyala wagenda kubeerawo okubakebera ebizimba mu sikaani n'abaami mujje mukeberebwe prostate gland ku bwereere abalinaaniya kabootongo sukaali puresha omugongo oguluma n'amagulu ozimba olubuto n'okuluma wansi w'akameeme olina arusaazi tufuyisa bulungi infections kubira dr Katumba Hussein ku 0-7-7-2-3-7-11 oba ku 0-5-7-2-3-7-11
3: kankwanjulire amazzi ag'okunywa agali ku mutindo Halal Drinking Water mazzi mayonjo era nga gakakasibwa n'ekitongole ekya UNBS nga gano galudde nga gapaakingwa mu bicupa ebinene biite Jumbo Bottles nga ganywebwa mu makampani amasomero offices mu masinzizo n'ebifo eby'enjawulo era nga kati bakolere n'amazzi gano mu bucupa obutono basangibwa ku Odi Kampala okumanya ebisingawo bakubire ku ssimu namba 0200-95-6 oba 0703-95-6 Halal Drinking Water gakolebwa aba Al Halal Bayin Foods and Beverages Uganda Limited era nga bano be bakola ne Halal Juice ngali mu bika eby'enjawulo nga mango apple n'ebika ebirala bingi
4: owange oliotya leero
5: ndi bulungi
4: twetegekera nnaku nsubu Nsobola okubaako n'abantu b'ennyamba okubaawa ku mmere.
5: Lowooza ku bulamu bw'abantu.
4: Tulowooza obulobunga bwa kasooli n'engano okusobola okukola obuugi ne capati.
5: Era amagezi ge nkuwa kwe kukozesa akawunga n'engano ebya Supreme ebikolebwa aba Mandela Millers.
6: Supreme Flour agira mbungu obwa kasooli n'engano alimu ebirungo ebizimba omubiri, ateereddwamu ebirungo ne vitamins 9. Engano ya Supreme egonda era ng'ekozesa ne butto mutono. Musange mu supermarkets ne maduuka gonna okwetooloola eggwanga. Supreme Flour akolebwa aba Mandela Millers. Sega roundabout Masaka Road.
7: Jaja!
8: Wengi!
7: Nazu de duali de liom lebe bagendo kebe ya tuge haku jamu kwezi.
8: Zinakowe bintu vyo kutu wala mwaluari. Nibafu mitaga iso.
7: Jaja bino sibi ya mpiso.
8: Hey!
7: Oyi ingire chuma neba kebe la kuva kumutwe paka kubigere.
8: Vwa! Chisoboka!
7: Chisoboka!
8: Habeba liwabu!
7: Beba Jedwin Health Service Center na mungona. Kankuwe namba ze simu. 07707-8-1174.
8: Hey! Jaja ni ayate lonjikuwe. Nisipwe somaje.
9: 7654-666-327. School ne Faiha High School Empererwe ganogema somera gomulembe agasomesa abana bobwala nabo bulenzi abekisulo sako nabave waka. Faiha Junior School lisomesa abana okuva ku nursery okutuukira ddala ku P7 ngalisomesa eddiini kwassa amasomo ag'ebyensi. Olwato omwana bw'amaliriza ku Faiha Junior School buterevu yeesoga Faiha High School lisambisa amagulu asatu anti abasomesa bakugu mu karikulamu empya okugattako ebyemikono awamu nebye dini, chokanga ne kompyuta, cha teko mwana okujimu somesa, kumanya ebisingawo, kuba ku 0782-9-19-63, oba 0780-9-75-54, wamu ne 0702-9-19-63. Faiha Schools, Mpererwe, seek knowledge from cradle to grave.
10: Okufidini da, amuhulide, gakulanga chinini nyo. Okumanya sinsonga, okusomesa, okuwabula, wamu n'okutuyambako, okumanya ekiddako, mukono gwe mpuliriza, ku guno omulembe gwa tekinologiya, okimanyi nti buli muntu yenna asobola okuba munnamawulire ow'ensonga era akola ekyamaanyi okuyomba ku sosayate ye. Oba mu kitundu kye mwawangaalira, singa aba afuna okuwabulwa, wamu n'okutendekebwa okw'enjawulo, fuuka munnamawulire.co. Pulse of Africa Radio, n'omutima gwayo nga bulijjo, tusizeewo nate okuyomba ku sosayate yaffe. Okubangula abo bonna abasobola abalina ebitone wamu n'okwagala okw'okufuuka munnamawulire ow'ensonga ku guno omulembe kyanguwe wandiise wano ku Pulse of Africa Radio kati ofuna okubangulwa fuuka munnamawulire ddako okumanya ebisingawo oba okwebuusa kuba ku nnoti 7745-4219 fuuka munnamawulire ddako ne Pulse FM.
11: Oje wulira. Ejo je chuwiro cha pichipichi ya Simba Automotive Limited. Enkozi ye mirimu. Kati kirizo bagana. Simba Automotive Limited. Bebo kawa ina pichipichi enkozi ze mirimu eri abana ba boda. Omuli boss CC10, Raptor CC10 25, okugukata ne Simba Sumo. Eno nga tukutuku. Eze kuyamba bakola mu butale abalimi kuna abasubuzi. Anti yeti katemanyi pick up. Tukutuku zino. Muli wo CC2, CC2-5 ne CC3 nga kulikeza single tire. Ni double ya osobola kuzifuna mukashi oba kuchibanja mpola ngosuka no sasulayo sente ntono balance no mulete mu mpola pichipichi za Simba Automotive Limited ziliko charging le simu yo omuto omugazi obulungi kuna amatala lumamyo mpangazi nyangu kulabirira atenga zisoboka okumanya ebisinga wo genda ku ofisi yawe sangi bekamocha opposite city oil oba mundeba opposite total horizon oba kwile ku 0705 anamunya asatu musatu nsambu munya oba 0705 nya ngaga mobili abide munya ana mu mukaga oba 0700 5 nsanvu mwemu chine mukaga Sima Automotive Limited 360 degrees satisfaction
12: Mzee nkutwaleko
13: jenda ga manyo shimanjenda ga
14: Chichi mzee mutawana achi
13: Mwana wangi ngenda ku Nibra
14: Ogama Nibras Islamic Chenka nirotuse
15: Nibras Islamic Secondary School dio somero lyo busilamu elisangibwe gaya za manyangwa iranga lisomesa abawala nabalenzi ku musinge ogwo busilamu iranga baina o ne elevo ngaba somesa arts ne sciences iranga basomesa ne byemikono wange somesa yawe eri ku mutindo gwa nsiyo na iranga buli Sunday wabirawo special classes ezokusomesa abane dini yawe bakubira ku simu 0782 16 nkaga musatu ana musanvu oba 0703 nzavu mu mukaga nzavu mu mukaga asatu munya katino nawe leto mwana oba mukubangulire ku Nibras Islamic Secondary School Emanyangwa
10: Budi nuna kurucha Tungiru kukwiriza mumpiriza singira dalo kubanga ya mulempe Kamu Uvutunde makura Tujisiste bucha Tukumaona nkuba mpya To the rhythm Katika Ibribuli minoburunzi Uhinzo tukufuna sende Ngurita mkulima Uyumu nukurunda
16: Alright program uvutunde makura
10: Halafam Program uvutunde makura Budi rumu kaga Kusawe mu, paka kusawe bili zichiro. Ikulitidwa, magawa, agrofarm. Uyakala kutandika farm ye ye nkoko, ye mbuzi, ube yobumio. Kugawa agrofarm. Tusubulu kutendeka engeri okutandika farm yo, ye nkoko, mbuzi, nobumio. Tusubulu kuwa mkoko, utandikiru wako, obulu na kurumu, nukwe yongira yo. Tusubulu genda ugendo tandika farm yo, nitukubulira angerichi, josubulu kutandika farm yo ulonji. Tutuki helero kugawa agrofarm. Kufarm ya fe, ili gayaza na kasaja, obatu kubideko. Noti bili noti noti Chenda mutano Nkaga mutano Nsambu mumunana Oba Noti musambu munana musambu Ama kumya abidi Kumina musambu Abidi Tandika farm ye yembuzi Obu miu Nenkoko Nigawa agrofarm
1: Mbakuli sayo Ateje tubade mungu Mura mungu Katona ketubade tugenze mu break Tukumio ni programu ya fe Enamula zaba manyi Kweba zayo na josinzi lukutuuliza, ukwala chamanyi nyo kubeira nti yoje kumira kuprogramu ino. Tupa na yoku wakusawa sabu chitundu, paka sawa azore kero kwele tano, buliruna ku oruo kusatu wano kumayengu ga Radio Pearl FM. Nagambi nao wabira pati kuprogramu ino, ngoweleze chibuzo cho, ngamu nafono, buwabu uziza. Agamba nze mama ni tata bafa, atinga badi tipasiramu se, wabanga sipasiramu. Zina sila mkabu sila musi atenga tuli abana basatu. Abuza, akirizibwa okugendo kwa byolumbe lwaba kadibanu abafa.
0: Chibuzo cha mwanyina fe, mchivuli de. Mama ni tata abafa, ngasiba sila. Yena sila muka. Abafe, akirizibwa okweta ba mulumbe lwa mama batata kaka sabo kitu bishiri okusokera dala omuntu bwasira muka abani ebi ekigambo kyayogedde kya la ilaha illallah kina bishimuvunano okubelanga atukiriza nam kikisoka gubaga nti la ashhadu an la ilaha illallah واشهد ان محمد رسول الله نوسلامك كيغامبي كيو كيوغيدي كينابي كيكوبانجي اوكوبيرانغا اوتوكيريزا نعم بيدي بينتو بينا تكنا كولا باكو بيساتو اكسوكا افراد الله تعالى بالعباده وقول الله سبحانه وتعالى مكسينزي بواكو Tegereka, okubanga tosinza kintu kirala kyonna kitali Allah subhanahu wa ta'ala. Tegere katonda ya kutonda. Mbwenge chigambo chogambe cha la ilaha illallah. Bukanti ashadu an la ilaha illallah. Chitegeza anti okakasiza tetewali wachisinzi wa mabutufu okujia kwa Allah. Nebi lalavyo nebi sinzi wa bitali Allah bisinzi wa mabucha. Ocho okakati wako kusinza Allah yeka. No kumwaula mu kusinzibwa kwe na mbuli kyonna ekyeyawulidde ye mu bitiibwa bye. Ekyo kimu. Ekyokubiri. Bot'i'tiqadu butlani ibadati ghayrillah. okakati wako kakasa mutima gwo nti okusinzibwa kwa buli kintu kyonna ekitali Allah kukyamu. N'abasinze ebitali Allah bali ku bukyamu. Namitya okakati wako okukkiriza nti okusinzibwa kwa buli kintu kyonna ekitali Allah kuki
1: kukyamu.
0: N'ababisinza babisinza mu bukyamu era bakyamu si batuufu. Kwa mhadithi ntufu ni mkitabu cha Muslim ya gama Nabi sallallahu alayhi wa sallam, man kala la ilaha illa Allah yina gama ati la ilaha illa Allah wa kafara bima ayu badu miduni la na wakanya vyo nevi sinzi wabi tali Allah subhanahu wa ta'ala haruma maluhu wa damu wa hisabu ala Allah ya sawajal. Umuntu yusinga tukena umuntu aluze din emari yete tualibwa msaibu yetaguyiwa naam okubali bwa kulira Allah subhanahu wa ta'ala bisigadde biri wakati wena Allah subhanahu wa ta'ala bi nga wakanyiza byonne bisinzibwa ebitali Allah subhanahu wa ta'ala tegerekse nocho okakati bwako okuwakanya obuwangwa bonna obulimu okusinza ebitali Allah subhanahu wa ta'ala nga obuwangwa bw'okwabye nyimbe obulimu okusinza ebitali Allah subhanahu wa ta'ala wakati wako kubuwa kanyano kubuwa isamba. Mwogeina neweta wa mulumberu ona ngabe zifana gani nyimbe oyinzo kome kere zango busilamu to busigaza. Ekigambo kino chino chwa la ilaha illallah obato chitu ukiriza. Songa okubeera omusilamu ovunanyizibwa wako kuchitu ukiriza. So okubanga oyogera chogere na ulimiro ne chikomao. Pwende tegerikse? Echi okusatu. Mekuvuna anyizi wako. Albara atumina shiriki wa ahli. Ovuna anyizi wako kwesa amba shiriki. Na aba shiriku. Echi gari chote kisawala kuhimi nila mbo silamu na chitere ilayo. Ngoli naga naga. Nga mbo silamu wa imiri deyo. Gani mbo shiriku wa imiri deyo. Nga mbo silamu wa imiri deyo. Ngani mwanziki zine loko zote ya?
1: Joli.
0: Joli. Tekisaboka. Oteke doko isamba obu shiriku na aba shiriku. Oteke doko isamba obu jemu, obu wakanyi na aba wakanyi. Kiteke doko isamba aba wakanyi, obu tetaba na abo. Mumbira yawe, nengkola yawe, ilimuoku wakanya, echo chokiriza. Ti Allah ya teke doko sinzibwa. No kusinzibwa kwe bila lebitali Allah subhanahu wa ta'ala kuchamu. Na hibi lalabio naba antu yuwa kiririzamu. Hei menya wenzi kirizayo. Otekido kubira ngo vye samba. Okusoguro kubira umusilamu wa mtufu. Ndagari kisabu nji. Yichino bujirizi mkoran. Agaba Allah subhanahu wa ta'ala. Qad kanati lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim. Mwaline chokula wila kechiru njabanga wa silamu. Okuwa kwa Ibrahim. Nabi Ibrahim. والذين معه نابا مكيرزا إذ قالوا لقومهم مباقا مابان تباوي إنا براء منكم بزما فتبه سامي ومما تعبدون من دون الله نيمو سينزي بتالي الله بتالي كاتون دي يتون دي قلونيس كفرنا بكم أي كفرنا بدينكم وطريقتكم وكنزا الدين زموة نينكولا يموي نيو كسينزي بتالي كاتون دا wabada bainana wabainakum alada watul baghda abadan wayoreso wakati wafe obulabe no obuchayi twino obuchayi kubye mukiririzam nenzikiriza za mwezi mukiririzam tuzina ko obuchayi wansonga za ukana ku katonda chayagala ila chasima tegereka abada oruberera hatta tu'minu billahi wahda okutusanga mukiriza katonda omu tegereka sabronji ibya bisatu bekukakatako mwanyinaze muganda wange eyasilamuka naba asilamuka bosanze mbusilamu baka kati wako okubanga mwe batyo bafanana olumero no ruganda kalubelenga luline duweru kulembedde nga batero kujite duwayo olumbe ekirone bafulumye olumbe bakole bikola byonne bya ebyo bushiriku kumachane barombe duwa terukirizibwa musilamu kubeeranga alwetabamu omusilamu alwetabamu ayinzo kome kere zangu obusilamu tabuko zaatia tabusigaza okusinzira kwebyo ebikolebwa mubyo mulumbolo bakuru ebika bakola nga ba bateka kaba sika ntegere kabrunji na wallahu alam na
1: tuanza tuyanzege ndoza mganda wafe ati nsongo juri de urunji nyo nabana fabagenda masno tugubirira ndabakono zilaika isa bwo mukubagenda masno gubirira programu eno nabalala nabalala abagubirira ku kimanya cha fecha TikTok ni wali ku YouTube mwe bali nyo mwe bali dalo kubira anti mu tugubirira twagira genda kumubuza mura programu ajita enamulaza bamanyi gwajega seko nakolwa ero nagambe subira okubira part ku programu eno wereza ekibuzo kyo ku namba note 752 11 12 note 752 11 12 ono munafa agamba njogera bigambo kimu zine naku 10 ebisingo obulungi
0: okuddamu ekibuzo
1: nakuza zura haji
0: nkaka santi enaku 10 zikomekereza na runaku lwa lero olwaidi sibashiri nabi sallallahu alaihi wasallam ya gam hadithi ya mahadithi ya ibn abbas ndagaraka ngaganti mamin ayamin al'amal as-salihu fihinna ahabba ila allah min hadhihi al-ayyam yani al-ashr terinaku ngomulimu omulungi okoleddwa muzo gwagalonyere allah subhanahu wa ta'ala okwenkanankana ninaku zino 10 kati enjogera ya Ahmad eganti fa akthiru fihinna min at-tahlil wat-takbir wat-tahmid muyitiriza muzo kugamba nti Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illa Allah wallahu akbar Allahu akbar wallahi alhamdu izmuku bigambe ebiri muakkad omuntu biatali sanya kuleka munaku zino 10 biandi badadingana tegereka orobo zito wabyo no bujulizo wajja kubyo obukaka santi kirunje omuntu kubeeranga abiyitiriza era takbire ze zeshkecho zitekula imiteke ebiri waliwo enkomeke nezitali nkomeke tegereka ezitali nkomeke ziretebwa okuva ku lunaku olusooka olwa dhul hajji amanyi bagamba nti paka lutumala y'ennaku 3 ez'okwanika ennyama ziretebwa mu buli kifo ngera bakibeera emina abantu bazireeta ebiseera byonna era enkomeke ezireetebwa oluvannyuma lw'essala zitandika ne subuhi y'olunaku lwa arafa nezikomekereza na asiri ennaku 3 ez'okwanika ennyama nga zikoze zitya ezisalirwamu udhiya mpaka lwezigwako ne sala ya asiri onazirwa zitya nazo ne ziryoka zikomekerezebwa wallahu alam. Naam,
1: tuyanzege nagambye muganda wange atugubirira weereza ekibuuzo ky'oku namba y'essimu noti 752 11 12 nga munafuno shimwe bali kuweleza nze Marjan Yakub mbuza bwembeera nga nasazeeko enviiri ku mutwe nga ate ngenda okusala ensolo namulwa ntya nasazeeko enviiri ze ate agenda kusala
0: ekigambo ky'okusala ky'okweggyako akooya ku mubiri kwoyo agenda okusala kiri ku hadithi ya Umu Salama eri mu kitabu kya Muslim nga nabbi agamba nti idha dakhalat al-ashr ennaku 10 bwe ziyingiranga wa arada ahadukum an yudahiya omumwe naaba nenniya ey'okusala udhiya fala yamassanna an sha'rihi wa adfarihi takwatanga ku nviiri ze n'enjala ze n'ebifaanana ng'ebyo mwebyo muyingiramu n'ebirala ebigoberera nakibanga omuntu agenda okusala alina okwetereeza n'okwerongoosa nga omwezi gwa Dhulhijja tegunaba kuyingira ne yetereza kwa byatekeddwa kwetereza bwe guyingira takkirizibwa kujja koko yako naku mubiri ntagereka kigambo ky'obutakkirizibwa kujja koko yako naku mubiri amanye bakinamu ebigambo ngo biringanga bisatu babibiri kigambo kisoka eri abalaba nti kiri haram mubamanyi kusinzira ku hadithi eyo kigambo ekyokubiri eri abalaba nti kiri makruhu kitamwa naye oli waba afunye obwetaavu bw'okwejjako akooyo asobola okukakola ki okkejjako n'ekisinga okubeerawo n'ekyandisaanidde ye muntu okwewala okwejjako akooya konna bw'aba anaasala ku mubiri mu nnaku ezo ekigendererwa bamanyi kye baagamba lwaki kyalagirwa kwe kubanga abatali mu hijja bafuna kibafaanagana kibafaanaganya naye abali mu hijja kubanga bayingidde emikolo gya hijja tebakkirizibwa kwejjako kooya konna ku mubiri wadde okwejjako olwala ofuna okutuusa nga bavudde emikolo oluvaamu olukola lutya olusooka basobola okuluvaamu n'okkuba ekiwagi n'okusala ekisolo ntegereka bulungi oba okkuba ekiwagi n'okusalako enviiri oba okumwa emitwe ntegereka bulungi kakati naye bino biteekeddwa okubeera nga bimanyibwa singa omuntu tabadde na ssente mu ntandikwa n'afuna ssente nga buli ennaku bbiri ng'ebintu bye yabyejjako yeetereza tagaanibwa kusala akkirizibwa okusala ekyokumuziyiza okwejjako akooya tekituuka ku mbeera emuganyisa kusala bw'aba yakejjeeko ntegerekisa bulungi tugambe nti kitamwa oba kiri haramu tekimuziyiza kubeera nti naasala ndowooza ntegerekise naam wallahu alam
1: tuyanzege tuyina mukadde waffe Sheikh Abdulrahman Mukisa gwe tuyina mu studio za Radio Pearl FM bwe yakatwegattako mwenna abagenda maaso notugoberera ku mitimbagano twongera okubaaniriza mwebale nnyo okubeera nti mugobera naye ekibuuzo tukiweereza ku nnamba ya noti 752 11 12 noti 752 11 12 kwe tuyisa ebibuuzo byaffe ng'ono munaffe bw'agambye singa omuntu anneewolako ssente okugeza emitwalo ena naye nga I have to send it to that person meaning I have to send emitwalo ena 12 for him to get emitwalo ena so how much is he supposed to send me in return
0: kitegerekeka kivunulemu
1: muganda afawuliza munafuna abuza ekibuuzo nti singa tulokosa essimu nga twewola n'okubira munakasimu nomugamba mpolayo emitwalo ena naye nga emitwalo egyo ena ono munno alaba nti okuwa emitwalo ena nga gijjudde alina okuteerako n'ezijjako kati abuuza ono gwe mpoze eyansabye emitwalo ena bw'abanziriza naye agenda kukola bw'atyo agenda kumpa ena bbiri oba agenda kumpa emitwalo ena kyagala okumanya
0: okuddamu ekibuuzo omuntu bw'agenda mu banka ng'alina ssente z'ateekayo waliwo obusente bw'ateekeddwa okuwaayo bwekiri obw'emisoso egy'ebyo gy'ebikozesebwa mu banka bwekiri ekyo naam kakati obusente obwo abamanyi tebalaba nti bukkirizibwa tebuyingira mu riba obutono obuweebwayo ng'omuntu abankinga ssente kubanga ekigendererwa kyabwo si kubeera nnyongeza wabula bwe bukola ku mirimu egyo gikolebwa mu kifo ekyo mu kuterekera ssente oba ntegerekise obupeeni okugula obupeeni n'ebirala byonna ebikozesebwa ku mulimu ogwo kakati n'omuntu singa akuwa emitwalo ena nga ssente olina zimusindikira busindikizi nga zebasalako zibeera emitwalo zibeera 1,200 ntegereka olina okukola ekimu ku bibiri ekisoka osobola okumugamba tinsindikira emitwalo ena gyennyini ebbiri nzikusonyiye ze banaasalako ntegerekisa ekyo kimu oba okumusindikira emitwalo ena mwenkumi meka mwenkumi bbiri nenkumi bbiri si agenda ozitwala wabula zimanyiddwa nti zitwalibwa abasindika ssente nga mutemwa ogujjibwa kusindika ssente so sinyongeza bategerekise nokyo kikkirizibwa okumala mwenkumi bbiri
1: nti waba ye agenda kumpa cash nga tagenda kumpa yampenya ena bbiri oba mpeena
0: ampeena singa nsisinkana naye mulundi gumu ampe emitwalo ena naye bwekiba nga sente zakusindika asobola okuteekamu enkumi ebbiri kubanga ono abanja emitwalo ena bw'asindika ena kitegeeza ni bantu bagenda kusalako enkumi ebbiri zino za misoso egikola gitya egisindika ssente
1: lwaki tekisasulire ono kubanga zazibadde zange nze nzitaddemu
0: anti ziri ontegedde otya
1: kintegedde nti fulani ansabye agamba mpolayo emitwalo ena ali walako gyezintere ku ssimu mpolayo emitwalo ena ku ssimu ku ssimu okwo walwezi bagenda okuntemako nenyi bagenda kuntemako nenyini bajja mutemako ningaka muteremu emitwalo
0: enkumi ebbiri
1: tugeze enkumi ebbiri nene ebitaano ebyange ebyokusindika ogenda kakananzi muyisemu enkumi ebbiri mu bitaano akati ekibuzo kyaffe kiri wano nti bwaba asasula asasula ena oba ne buno zine zinasindisiza nezinamuteredeko ez'okugjako azinsasuliramu ye tugeze nti tusinkanye
0: asasule musisinkanya kwera mu cash wamusindikira nsindikire akusasula emitwalo ena mu enkumi ebbiri
1: akusasule
0: esasula emitwalo ena mu enkumi ebbiri gwe kibale nti omuwoza emitwalo ena mu enkumi ebbiri tina zina ezeyongeddemu zikoze otya zikusaidiye era kimugambe nfuna muni nkuwoza emitwalo ena mu enkumi ebbiri nazina ezisindika ziri ku ssente zenkuwoze oba ozimusonyiwe ekimuko ebiri kimugambe nti omuwoza emitwalo emu enkumi ebbiri bwekiti wallahu alam so ekyokwewola ewoezi ku ssimu kyo tekikkirizibwa tuwewola ku ssimu nebakuwa emitwalo nebakuwola omutwalo nebakugjako sente nga bazisalako obusazi nebateekamu nenyongeza ekyo tekikkirizibwa kiyingira mu riba naam wallahu alam
1: tuyanzege katugende ku mubuuzi omulala muganda waffe atugoberera njagala kutegeeza programu entubana olunaku lwakusatu naye lwakiti njagala okutegeeza nti kyoyinza okukola okusobola okuweereza ekibuuzo kyo kiweereze ku nnamba y'essimu eya noti 752111112 noti 752111112 munnaffe ono abuuza bamwise Hakim agamba nti okwerooterera kutta ekibu ekisiibo kyange okusiiba kwange does wet dreaming kills fasting
0: okuddamu ekibuuzo okusiiba na oba mu byonoona okusiiba njagala isaagala kukigaziya nnyo kankifunze ndooza bwe nti tugambe omulundi gumu nti okwerooterera tekutta kusiibako lwaki oba toyina magezi kyotekibeerawo ngaokitegeera mu bukwakkurizowo ebyonoona okusiiba mulimu okuba nti omuntu asobola yeesaliddewo okubeera ngaakola ekisiibulula tegereka kituufu omuntu bwavaamu amazzi mu mbeera efaanana bwetyo singa abadde alaba nakola masturbation nagejjamu aba asibulukuse era aba alina okuliwa olunaku olwo era afuna omusango naye singa omuntu abadde yeebase neyeroterera okusibako kutuufu tekwonooneka lwansonga ekyo tekiri mu kusalawo okwe ekkalaamu abantu emiteekesa tebawandiikako mwemuli eyeebase n'omulalu n'omwana omuto atanatuuka kwesalirawo aba ekkalaamu tebawandiikako ntegerekese n'olwekyo okusibako okubeera kutuufu newankubadde nga weeroteredde mu budde bwa misana nga obadde webasenugenda okuddyango nga weeroteredde okusibako okubeera kutuufu toliwa Naam.
1: Tuyanza. Wallahu alam. Ndoza umuza chifunye burunji nyo mkadu wa fei. Achituwa de burunji nyo. Unumuna fei agamba nsaba kunambi kanazara abana abatali mu
0: mateka
1: ningiza ku kugamba munange turongose nalimanga akola ebita kiri ebita kiri zikwa busilamu
0: ebita kiri zwa
1: ne mwesonywa ni nsaba Allah nampa omulimu kati nkola nagezaako okukyusa ennamba era nagifuna kati nkole ntya kuba nalayira omuleka ate era naye ankubira ngamba agala kuwuliza ku baana na kubalabirira
0: na kitegeerekeka omukyala yagwa n'omusajja mu mukwano omusajja musiraamu. Naam.
1: Yeah.
0: Bwabagwa mu mbeera eyo ne bagisayiramu abaana.
1: Mm.
0: Omukyala n'akoowa okuwangaira mu mbeera
1: bwetyo.
0: Efaanana bwetyo. Era omukyala alaga nti yagezaako okugamba omusajja balongoose. Musajja n'agaana okulongoosa. Kyane ekinyakutula ku musajja. Omusajja okusinziira ku mbeera ye alabika nga ayagala okulumba omukyala gyali agende mu maaso n'okubeera nga bagenda mu maaso n'embeera etali ntuufu.
1: Mm.
0: Kikibuzo ky'omukyala. Na.
1: Mm. Akola ati.
0: Akola ati. Kuddamu kibuzo kulimu ebitundu bubiri. Butundu akasooka. Okwenenya kimu ku bintu ebinene eri buli muntu asubira kusinkana Katonda olunaku lw'enkya. Kusinkana olunaku lw'enkya. Omuntu okuwangaala mu nsi muno nga awangaaliramu nga bw'ayagala ayenda kugwayagala nga bw'ayagala akola obwenzi nga bw'ayagala atta nga bw'ayagala asamira nga bw'ayagala aloga nga bw'ayagala tegereka atamira nga bw'ayagala omuntu oyo abeera afuuse kifaananyi na aba afuuse nga kifaananyi mu nsi aba tamanyi lwaki ali mu nsi tetuli mu nsi tukole bye twagala tuli mu nsi tukole nannyini nsi by'ayagala nekuba eri tutwala eri okukolagana obulungi ne nannyini nsi kwekwenenya tegereka kwenenya kitegeeza tauba kitegeeza arujua ila Allahi ta'ala kudiri Allah subhanahu wa ta'ala mima yakrauhu ila ma yuhibu gova mbiko na biyata ya gara nudiri ya gara zahira ni wabatina kunguru ni muda Allah gandu watubu ila Allahi jamia ayuhal mu'minun lahallakum tufnihun mwena nyeri Allah mwena banga bakiriza mulioke muone waman lam yatub fa ulaika humu zalimun abana agaana okwenenya ne bayita mu nsi nga bwe baagala bamanye nti bali azaamaanyi tegereka bulungi n'olwekyo omukyalo ono ayogera ku kwenenya kwe nga yalaba ntasaanidde kuwangala na musajja nga omusajja talaba nti tebalina kuwangaira mu bwenzi sawa mu nekyo nga ekkubo ly'okumukyalo kubeera ne mu mateeka lyangu yeetagisa ssente ntono just mahale na oba tolina kyogenda kuwa bazadde osobola okutegeregana n'abaganda bannange nti mutukkirize bakole batya batuwoowe muyita abantu nga basatu abajulizi babiri ku saidi ne saidi ne imaamu nimutereza ekyo mukyala kyayogerako oba ntegereka akati okwenenya kulina obukwakkulizo mwannyinaze kwewayingiramu kakkuliza akasooka al ikhlas oteekeddwa okuba ngaekigendererwakyo mu kuleka obwenzi na buli kyonna omuntu kyaleka ononya kusima kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wekana katuonda wakusime. Ukiriza ndo jia kumusingana. Echo kubiri. Al-iqlaa'u anil maasiya. Okule kecho choba doko langa chichavu. Al-kafu anha. Tuso wala gama antu wena nyezanga atechikuro gena na chumazo. Wena nyeza ndagano zo wenzo zili ugena na chumazo. Program zo wenzi. Uzitambuza. Obate wena nyeza. Kati omusajja buli lwa omulaba nga mu nteeka teeka ye ayagala okuyingirira okwenenyaako kufuuka okwe okwaki okwokuzannya obuzannyi kutalina makulu tomukkiriza tomuwagapu ndagereka iyo yesu yakuza kwakuzaako okusatu kwakuliza okwenenya alazm annadam ala mafata okwejjusa kwebyo byayita. Uliwabu njukila na wejusa. Luwachi na yenda. Luwachi na ta. Luwachi na ba. Luwachi na vuma. Luwachi na geya. Luwachi na kuro rugamba kugundi. Luwachi na temirira gundi. Okwejusa. Kwa hivyo ya hita. Na biyaganti anadamu taubatun. Okwejusa kwe kwenye. Mundu watajusa chizibu kwenye. Kuruza kukunia ala azmu. Ala ademi la auda. Okumaririra. Tisigenda kuda mkola chino. Kati akaka kwa kulizo kazi mnyo. Ako okumaririra. Obutadira. Keta kisachi. Undieta kisokwe sambe chifo. Ebi fo. Biasu bilanti singa. Abigenda mu. Bisoboro moza mu. Buono onefu. Abantu. Basu bilanti singa. Basinkana. Basoboro kumuza mbono onefu. Chibola nti abantu webeine nya. Basa anguli namba za masimu gaba antu. Bibakula na bubu anonefu. Nebe wala nuku basi sinkana. Mwanga buli duosa la wuku sinkana. Umutu kwa kula na yobu anonefu. Chitegeza antu obo genda kudamu obu anonefu.
1: Miksaminji.
0: Kati omwami oyo. Bela wala na ye. Mwabayi nubu yambi wakalo kuwa abana. Afune wabuteka. Mwulide wabuteka. Nenga tasi sinkana na hawe.
1: Okay. Abachara baba batambula ngaba moving on baba afumba nufumbirwa
0: ni yeye ambisa chance ya abana
1: abakosezao mukuchi
0: ambisa chance ya abana na damu na yingizo omchara mbukuru bikoro yono
1: amunga na bafumbo
0: wala bafumbo
1: baba moving on
0: akati omchara okuva mbufumbo omusajja joli bakuwe sente ezilabirira abana chabulabe chetagise bintu bibiri okuchiwona. Ekisoka omusajja bwaso omukyala yenali na abaana emabega mfuna bwabeera nga abaana bali makaago olina obusobozi obusobola okubasomesa n'okubalabirira basomese balabirira otikovunaizibwa bw'oba tobulina omwami afune waateeka obuki
1: obuyambi
0: tabusinkana ku ssimu
1: afune
0: gyabuyisa awalala tebuyita wa maama. Bito wa sister. So tibuja kusumi yono mtarevu. Ntiba basi kazi ya mpulizi gani. Kena kuleto wuzi. Ntagara kise. Aka kukuliza kwa kutano. Raddu ni mazale mila ahli ya. Okuza ye vivanji wa iriba njini vyo. Singa kabadi mabanja. Vangu kwe. Mabanja agadu wakati we bitonde ne bitonde. Bina kube iranga na njini banja kusonyiwa. Allah nara kwa kusonyiwa. Kuliza kwa mkaga. Ntakuna taubatu. Fil wakti ladhi tukubalu fi. Okweni nyakwe kubanga kulimikisera cha kukiririzi buhamu. Singawe ni nyangu moyo kumazo kutuka mdokoli. Allah atashakiriza kweni nyangu. Nga Allah wakati walisa di taubatu. Lilathina ya amaluna sayyati hata idha hadhara ahadahumu almautu. Takulio kweni nyangu kukiririzi buhamu. Kubanga tuwa kulebi kulebi chamu. Okutusu okufole kutuka kwa mkubo. Kala ini tumtul an. Naga nene nye zaka akati. Tegareka okweni nyangu kukiririzi. Oba tegereka. Kati olina okulaba nga weenenyeza mu kiseera. Fuda kunaba kutuukako. Oba abantu abanini nyange njube maze okuva evuvanjuba evavuvanjuba negwe bugwanjuba. Allah tajja kukkiriza kwenenya kwabo. Nanabivuga man taba kabla an tatlua ashamsu min magribiha taba Allahu alayhi. Ewene nyangi njiba tenaba kufavuwa njiba kukudabu kwa njiba. Allah kirizo kwenye nyangwe. Nocho mwenye naze, wete kirizo kwa kurizo uo, obwe yambise, obutadayo, mwono onefu na msajoyo. Bante gede kise, mpangu yize shibuzo cho, urobu kurubu wacho, chikuata kubantu banji. Sigoweka, fenatu yetagu kutegira, omuntu wa maru kwenye nya, alina kola ati okusigalanga agenderera tegere kamunji omusajja mutumira abantu obuvunanyizwa amutegeze baba yagala okubeera nawe atereze abere nawe machi mumateeka yenyeri Allah subhanahu wa taala atereza kuwowe so sokuloza anti musajja kuyitamu nga awangalanga bwayagala so singa nanyeri nsi bwayagala eya mutonda tatonde bwako kubeera mu singa bwayagala yatonde wa mwusu wa kubela mwusi. Ganda njini si mwaya gala. Wallahu alam.
1: Tuyanza ige. Tuyine mkado wa feshe Abdul Rahman Mukisa. Gitu utamba na imu programu ya feno. Namula zaba manyi. Kupale FM kuli. Nagambi ukuweleze chipuzo cho. Chuweleze kunamba isimu. Noti msambu tano bili. Kuminemu kumi kumina bili. Noti msambu tano bili. Kuminemu kumi kumina bili. Nga muna fono. My concern is about some old woman who get back home to their parents' graveyards. Nti baba sibula nga bagenda kwejono na agamba agala kumanya kunamula y'abantu abagenda okulambula ebijja nga bagenda okula hijja bagenda mu ngendo bagenda mu lugendo lwa hajj.
0: Ekibuuzo ekyo nsubira twakyogerako wiki eyaggwa nga twachi funza nyagala nfunze bwenti kanchidde mukatono nti abantu abalambula entaana na batekulwa emiteeka esatu nennamula satu waliwo okulambula entaana obusiraamu kwe bwalagira nga kiri sunna omuntu ogenda okulambula entaana okwokusabira abali mu ntaana n'okwebuulirira nabo kukkirizibwa tugenda ku gibaziika abasiraamu n'abasabira n'afuna n'ekyokuyiga mu kufa kwabwe na kikkirizibwa ekyo nedduwa najyogera musumuddomu mukwana kulebuuza okwayita muntu gy'asoma netugamba akkirizibwa n'okwongerako edduwa endala na kikkirizibwa gwe muteeka ogusooka nababaawo okulambula entaana omuteeko gw'okubiri okuli bida tekukkirizibwa nga kuzuule mu ddiini era nga kubetwala omuntu eri shiriki omuntu okugenda ku ntaana y'omuntu eyafa ng'ayina enzikiriza nti bw'asabira awali entaana eyo Allah amwanukula mangu olw'okuba oyo gwe baziika mu ntaana eyo mulongoofu kati bw'agenda awali entaana y'omulongoofu n'asabira we dduwaye ey'ekyetaago kye kyayagala Allah akola atya
1: ajja
0: kwanukula ntegereka eyo bida kyo kizuule mu ddiini basahaba tibagenda kukutana ya nabbi tibasabira awe edduwa zaabwe baafunanga ebizibu ebyenjawulo naye tebakikola ekyo baagendangayo kumutwalira salaamu so sisobola okumusaba oba okusabira awali entaanaye ebyo n'abagenda e Madina nga balowooza nti edduwa esinga olina gisabira awali entaana ya nabbi kyo si kituufu ti edduwa
1: eyanukulawo
0: rawdha kubeera kwesabira so si kusaba nabbi rawdha si ntaana ya nabbi rawdha kifo nabbi kyagamba nikifo mu bifo by'omujjana ekibuuzo kifo mu bifo by'omujjana kiri fiziko ekyo kirala masala malala ntagera kusa bulungi ekyokusatu mbeera eyokusatu y'omuntu okulambula entaana ng'agenze kusaba bali mu ntaana ayina enzikiriza nti bw'agenda nagamba seeka gundi gwe baziika mu kifo gundi yali wankizo bw'omusaba ye bw'omala okumusaba ng'atuuse edduwa ze eri Allah subhanahu wa taala oba yekennyini asobola okukwanukula aina obuyinza obukwanukula olina obwetaavu oli mulwadde n'ekirwadde kyakulemerako weetaaga bizinensi ogitereeza weetaaga bino genda ku ntaana ya Ssekaggundi omusabe oba genda e Madina osabe ennabbi weyabeera shiriki tetukkirizibwa kusaba kintu kyonna kitali Allah kwekyo kitalinaako obusobozi saba omukisa kusaba okuwonyezebwa obulwadde n'ebiringa ebyo tegereka kati abantu abagenda okulambula entaana nga bagenda mu hijja lwaki bakikola baina enzikiriza baina embeera bbiri tegereka embeera esooka eriyo omuntu alaba nga si kituufu okutambula olugendo olunene olufaanana we rutyo nga tagenzeeko webaazeeka kitaawe n'amusiibula yalaba nti mukumussaamu ekitiibwa ateekeddwa okugenda n'akola ki ogenda webaamuziika bwaba agenda mu lugendo olunene agenda amusiibule kagenda alime kubijja akola atya leka atambule kyo si kituufu nakyo era kikyamu tegereka neeba ekyetaagisa ku taata we kiri kimu kyokka kyakumusabira
1: gweyina
0: omumusabira so si gwe okugenda okumusaba oba okuba nenzikiriza nti ajja kunyiiga wotambule togenzeeko waali notambula olugendo olunene otagendako kulambula bijja sobola okutambula obulungi ne baba balala balina enzikiriza nti bw'otagenda kulambula bijja n'obasaba okubeera nga ebbanga teriyitikamu muntu okuyita mu bbanga kizibu gendako ku bijja obalombere ku dduwa mpewozi kufuweko balombere ne ku dduwa obasabaye n'okubasaba bakukomyewo mirembe oyabeera shiriki Allah subhanahu wataala mu Qur'an yagamba wewunya kigambo kino yagamba nti udiuna astajib lakum musabe nze nja kubaanukula tatugambako okusaba kintu kyonna kakibenga kiri mu ddaala eryenkanawo mu bitonde bye maina nagati wa idha saalaka ibadi anni fa inni qarib ujib da'wata da'i idha da'ani babeera abaddu bange bakubuuzizza ku nze nze ndi kumpi nnyo nabo nyanukula okusabako yenna abeera nkowodde ofuna abamanyi baagamba wulira ekigambo kino maneja nti waliwo aya mu Qur'an ng'abantu babuuza nabbi ku nsonga ez'enjawulo ng'Allah agamba nabbi nti bagambe naye bamubuuza nti katonda waffe mathalan yasalunaka an almahid bamubuuza ku mukyala ali mu nsonga ntegereka ebikwata ku mukyala ali mu nsonga tugenda gyali tugenda gyali ki qul huwa adha nagan bagambe nti embeera y'ensonga efaanana bweti قل بغامبي يسالونك عن شهر الحرام قتال فيه بكوزا كورانا ميزي زيميزيزو بغامبي ووت نيو بامو غامبا بامو بوزا كوشوكو سابا كاتوندا وفالي كومبي توغيري كاما وبالي ولا
1: توليكاني
0: يمتيام غامبا انت بغامبي بانا تايغالا كايونجيريزي ومريانغو غواكو سابا yamgati wa idha salaka ibada anni fa inni qarib baddu ngawera bakubuziza ku nze gandi batia gandi bagambe gandi masimaze ndi kumpi nabo nyano kulo kusaba ko yenna abera nsabye kastatu ukiriza obukwa kuliza obwo kusaba fali yastajibuni banyano kule bamanye byenjaga ofuna norosho tubere begendereza oleme kugamba nti ogenda makka ninga agende makka tokiriza na agenda makka oli mushiriku Allah yagana abashiriku gene makka innamal mushrikuna najasun innamal mushrikuna najasun fala yaqrabu almasjid alharam abashiriku byenyinyarwa zikiriza yawe buchafu tibajange makka ate gwe nogene makka komaze kusaba antana oba nogene madina ate nosaba nabbi gogenze madina ngatoka ndi wagenze muhijja songa hijja jogenze ezimbira ku tauhid ezimbira kwa ula Allah subhanahu wa ta'ala nokumusinza ngatumgase ku kinishira lacho bwekiti wallahu alam naam
1: tuyanzege wana mtu amudamu nechilo chichigamba omushiriku ya kyasha
0: tetwa amudamu oyo
1: omushiriku ya tagwe mnafa awuliriza aliyo ebuzi bafe biwereze wenzo kwa bino buitawa biwereze ku namba noti 5512 10112 noti 5512 10112 mnafa abuza omushiriku yatya
0: enziyo kiranga bogen twamuddamu netusobola okwongera okutangaza ku kibuuzo olubunane bwacho Batuba tuwa nukula omushiri kuyani, tusha nukula mbele ya mirundi ya biri. Mbele soka shiriki chechi. Shiriki alimwe miteke ya biri. Waluwa mwenene na omotono. Ufuna? Kati omushiriku gaba ito omushiriku. Omuntu akozo mwenye nabela omushiriku. Na ye, okugamba nga erinya tuli enkoze sa erinya omushiriku likozesebwa kuyo ebiseera ebisinga akoze shiriki omuchi omunene yakozesebwa erinya omushiriku mfuna kati shiriki omunene chechi kaswiya to ghairi lillahi billahi fima huwa min khasaisi lillahi ta'ala wekwenkanya nkanye

0: mukyalo yo muulize nnyo eribawe mu mbeere neyo kungulunga alaga obuulize alaga obugonvu alaga okufaayo abanya abagenyi teri musajja asobola kumukkiriza kusobera makage saabala musajja bagumikiriza ebirala olwekyo ebitonde nga bwe bitaagala kubigattako bimanye nti n'omutonzi kyasinga obutaagala okumugattako ebintu ebirala n'okumwenkanyankanya n'ebitonde ebya wansi ebitalina kyebiri n'obisinza nga bw'omusinza n'obiwa ekitiibwa ekiweebwa omutonzi gw'ekitonde ekisinga okubeera ekibi ntegerekise maliriza bwe nti olwekyo ekigambo era omushiriku gwe bayita omushiriku era ayitibwa kafiru akosebwako n'ekigambo bukafiri kullu mushirikin kafiru buli mushiriki akola shiriki omunene ayitibwa mukafiri walaisa kullu kafirin mushirikan so si buli mukafiri nti mushiriku waliwo omuntu obukafiri tebuva ku shiriki buli mushiriku muki so si buli mukafiri nti mushiriku newankubadde nga era ekigambo bushiriku kikozesebwa ne ku mukafiri kuba banne bebagatta ebiseera ebirala nfunye buli kisobola okukozesebwa njagadde ntangaza ensonga eyo olw'obunene bwayo n'obukulu bwayo emanyibwa abalina amatu agawulira bawulire nga obudde bukyali baleme kuzikirira nakwejjusa ekiseera kiweddeyo wallahu alam naam
1: tuyanze ege shenakadde kaddusi natugenda kusembyayo omubuuzi omusimanubano ani gwe tugenda kusembyayo ono bwe mba dureva nzikirizibwa okuvugwa emotoka y'omwenge ono ntawuliza puroguramu eno
0: yeewunyisa naye tumwanukule bwe mba dureva nzikirizibwa okuvuga emotoka y'omwenge tukuddamu tukugamba tokkirizibwa bwe tumala okugamba nti omwenge haramu tokkirizibwa kuyamba kwoyo aguyiisa wadde agutambuza wadde agutunda wadde akatono nnyo bwe kati tokkirizibwa tegereka
1: wadde
0: okulagirira omunyi oba gutunda tokkirizibwa allah yagamba mukurani ekitiibwa wataawanu ala albirri wattaqwa muyambagane kukukola obulungi n'okugondera allah subhanahu wataala wala taawanu ala lithimi waludwan temuyambagana kukujeemera allah okukola ebintu ebikyamu n'okutuusa ku bantu obulabe eyo aya eri min alkulliyaati eyingiramu ennamula zonna ezikwatagana kukuyamba obuki kuyamba ku bujeemu ntegereka tokkirizibwa kutambuza mwenge tokkirizibwa kukola mu kampuni ya mwenge tigwe driva avuga emotoka z'omwenge funa tokkirizibwa hatta kakuba okwera mu dduuka ly'omwenge amanyi batuuka ne mu mbeera nga bagaana abantu mu banka za riba bagaana tokkirizibwa wakola obwa sekyuriti ku banka ya riba wadde okwera okusiimuula mu banka tokkirizibwa kupangisa muntu atunda sigala tuyinza okukirabaga nti topangisa muntu alina atunda sigala ku nyumba zo kubanga sigala haramu mupangisa atunda sigala wekibeera nga atunda sigala tokkirizibwa kumuyambako nafama abaaluka kuwomwenge ntegereka namunaolwekyo muganda waffe omukkiriza tayamba ku bwononefu bwonna tokkirizibwa kuyamba kumalaaya nti ewoowo abapangisa akuŋŋanyiriza bamalaaya baba betundira ebyo byonna biyingira mu mulyango ogwo wallahu alam naam
1: tuyanze ge mukadde waffe kekashe eno nomudde omuntu kosa eddakiika nga 3:4 singa omuntu antolera salaamu nga tuli mu kutuba ku juma
0: okuddamu ekibuuzo kutuba
1: kanekano kagatteko neraba omusajja naate mungu shaitani ayekanerabisa musiraamu tuli muswala
0: ngaakutte
1: mukibuga ngaali musimu ayogera twali nainsadde waliwo ekibanda kya bondi ayeka ali musajja wa bondi abatunda emotoka abo naye songa bizinesi agikola
0: butamanya tokkirizibwa nam katwogere ebintu bisatu kasita omwaziinya ayaziina ku lunaku lw'ejjuma olwaziina olwokubiri tokkirizibwa kutunda bw'otunda okutunda kubeera kufu Kukasomo janga yazina. Wengu ni msiramu, ni msajja. Ulimu wakati wake juma. Walu uru wazina, uru soka. Uru teka teka abantu. Gambe jumeta ni kasawa msavu. Nibazina mkaga chitundu. Uru teru inabuzibu. Waba uru wazina, uru okubiri. Uru ninyisa khatibu. Nga khatibu alinya chichi. Echituti. Tokirizi wa kutunda. Wadoku gama nti ugula. Omwazi ya mazo kwa azina kuluna kule juma. Mchisairecho. Tokirizi. Kutunda nuwa kugule vile mchisairecho. Bibeira bifu. Mfunye.
1: Kufa habari muziki sinia habari yevweru.
0: Habari yevweru. Habaka katibu wake juma. Tewakirizi.
1: Habari muziki tibu kava chukwata.
0: Tewakirizi. Tusanga jumewe.
1: Uliaudo
0: kwa zino. Tadamu kutunda. Wado kugula. Kanti agenda kugula. Tusanga jumewe. Bwachikola funo msa. Kutunda kufu. No kugula kufu. Pointe soka. Wecho chumulide. Chono na chinzo kubanga chipieri ya watu. Eche chila gomu tawano umu nene. Ogwe jume nyingi. Ezisari wa kubuzimbe. Kubuzimbe. Tagareka, eze sawe, eze nja ulu. Wanu basara mkaga chitundu, wanu basara msambu, wanu basara mkaga na mutanu, akati urumuntu, agenda kugoberera mazi nyichi, mwecho. Echo chimu. Echo kubiri, chateka, chabateka, omuntu alimu khutuba, okuliza khatibu. Obutazanya na chintu chona, wadoku, kwate simu yona. Wado kubera kwa WhatsApp. Tokirizibwa. Wino okuliza khatibu teka. Yola bantu baona balaba. Nti omuntu wa jakuruna ku juma nasingana khatibu nga alinya kituti amazo kutola salamu. Yetayimirira kusala la kabiri. Tayimirira kulinda khatibu kulinda mwazi yamale kwa azina yokasalira kabiri tayano kula mwazi. Azisaide mukasaira ngo mwazi yazina. Bwachi okwanu kulu mwazi nyi sunna. Okuliza khutuba wajibu. Kati wajibu mukaddamu ala sunna. Wajibu ya kulimezi wakuchi. Kusunna. Sala manguera kabiri. Okulotia usingani khatibu. Ntakele kise. Orobu kulubu wa khutuba. Yo pointi ya kubiri. Kakati mumbere yoli wa kutole. Utatu ala salamu ujole la mantabu ni mkutuba. Tupatu ala salamu. Matiba. Siki sala cha kuchia salamu. Waulabu wajitola. Wadeto manyi. Seka mbazi fatuwa yelaga. Nti bajidamu na kulaza. Mfuna? Balaza bulaza. Tebajidamu na dobozi ya mwangu kanti wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatu. Kaba chibira maswala, mtu wabada sala, mtu wabada sala, aina kulaza bulaza, taina kundamu. Tegara kisawu nji. Okuzanya no muladi khatiba gana maso okwesigamya ebisengene weba kane uzune kugwako bitero okula betusaza omuntu abaya kangina mukhutuba ne uzune mugwako ni weba ka nafuruta bage nokuchimiswa langa tayina uzu binasi bitufu ekisemba yo neba khutaba basano kuwe kitiwa banabaze mukhutuba nebete kateka kati banna bakujja mujuma. Soso kujia mjuma nga khutuba uzize kunyumiza bantu bigambo vyo. Ujizo uti ya khatibu kujia mkutuba. Wagena kunyumiza bantu asana vya wangu di.
1: Natuseka.
0: Natuseka bantu. Khatibu nga khutuba ya kuwagena kwa asana. Vya wangu di. Khutuba jiosomeyo. Vosa ngini mkutuba ya bantu. Nojia nunyumiza bantu ni embozizo nanga aya jezili ni hadithi. Abandi wateke doksu mesefwa. Kutuba demu kutuba inewede, juma wede, ya kusumisa matuba gena kusala, batia matika gafubo kusala. Kweno njona wanyumisa wika gala. Ne khatibu ateke doko kwe teka teka. Katanaba kujia mkutuba. Aga sabo baze, ukusumisa. Ntagere kisabu nonji? Wallahu alam.
1: Shetu sibula abantubafi.
0: Ngatu sibula, atu tuuliliza abali yeyo. Okusala, kulina enaku satu. Kusinzira kuchigambe kitofu migambi yaba mani. Oruvanyuma ruwaidi. Tawalira kwa ruwaidi. Ere na kweze satu abantu abali emaka. Abali emina ziba gendo ukumarayo. Abana kerewa. Tagereka. Oruokuna. olwo kutano olwo mukaga okusala kumalwa mukaga oluva nyimala asiri injuba tena bakugwa injuba tena bakugwa asite njuba yagwa kusala kujja kuba 10 ntagerekse ne takbira bazifanana oba ntagerekse
1: burunje
0: ntagerekse nam gwe kusala kati okusala oku kulina amateeka nkyayongera okugaba tegeeza geegano nabbi yagamba hadithi entuufu ya Bara ibn Azib yajinyumyanga nyumyumyewunyisa yagamba nti nabbi yagamba sallallahu alaihi wasallam arbaun la tajuzu fil adahi ebintu bya miteeka ena tebikkirizibwa ebisolo bya miteeka ena tebikkirizibwa mu udhiya mukoya sala udhiya tatekeddwa ku bisala wano wasinga okubeera ensobi wenjagala okwogera ekisooka batuli oluvannyuma lwa Idi ekisooka nabbi yagamba alawra'u bayinun awaruha ekyettulu ekyeriisa erimu nga kyeyolefu ddala nti kyaliiso limu tokkirizibwa kisala ekyo bakigeraageranyaako n'ekizibu ekyamaaso olaabaganya ekyettulu aye ne bakkiriza ekizibu ekyamaaso tebasobola ntegereka ekyo kimu ekitalina maaso oba ekiraba naye nga kizibe tekisalwa ekyokubiri mubakiwasaze ddamu okusala kusalako tekwakkiriziddwa tekwabaliddwa ekyokubiri alarujau almaridatu n'ekirwadde bayinun maradwa ng'obulwadde bwakyo bweyolefu kirabika nti kirwadde tokkirizibwa kusala kirwadde n'ebiri mu luso olwo nam ekyokusala nabbi kiyagamba walarujau bayinun dhaluha n'ekirema ng'obulema bwakyo bweyolefu waliwo ekirema nga kiwenyera mu bwenyezi katono naye ekirema ddala ng'obulema bweyolefu tekikkirizibwa walkathiru allati la tunqi n'ekikovvu nga ne tekirina na busomyo mu magumba gaakyo nga naye bakifumba supu asigala atangadde tekirina na gundi bakiyita batya supu tekirina supu ategerekeka leka waliwo ekikovvu nga kikovvu obukovu obutonotono naye kikovvu nga lukovvu ddala olwo terusalibwa maudhiya eyo hadithi mugyetegereze ekyokubiri sinaba kutuuka ku kyakubiri etalina mayembe nga bwe butonde bwayo esalibwa etalina mayembe nga gakutulwako tesalibwa bwe gaba ga bitundu tesalibwa okujjako nga gakutuseeko katono etalina mukira nga gwakutulwako tesalibwa bwe buba bwe butonde bwagwo esalibwa bwe kuba kukutuddwako katono esobola okusalibwa ery'olubuto esalibwa ekola etya esalibwa tugisanga musaze lyalwo katatwasaze yalwo byaganye ntegerekisa bulungi endaawe naye esalibwa nabbi yasala nandaawe sallallahu alaihi wasallam
1: endaawo
0: gyebaita endaawo eyasalibwako ebitundu byayo byekyama byonna tesalibwa ntegerekisa bulungi ebyo byebitonotono kubitasalibwa nebisalibwa akati ekirala nga kikulu gyemyaka ente etegeddwa okubeera nga weza emyaka ebiri ng'egiyiseemu okwo katono so singa eyingira miyingire sheikh saadi al khathilan alaga ensonga ga nti bwe tugamba emyaka ebiri abalolooza tutegeeza emyaka ebiri nga egigwamu obubwi embuzi etegeddwa okuba nga eweza omwaka ntegereka bulungi hadithi namba nabbi nga alaga ekyo sallallahu alaihi wasallam eraga ebyo byenjogera Endiga eno kubanga wezi miezi mukaga. Engamia ya miaka etano. Ndegara kisabunji? Ewe, bisalibwa. Enyama tukirizibwa okugabirako n'abatali basilamu inzo okukitubuuza nabo tukirizibwa okugabira aba abatooleka bulabe waabwe eri busilamu. Eri atali musilamu nga n'ennyama alaba nti ogenda kumuwabya n'ennyama yabusilamu temugirya. Oyo tomwegayirira muwa ennyama. Giwa abatali basilamu abatalaba nti abasilamu babawa ennyama bagibawanga balina ekigendererwa ekirala. Ofube nnyo okulaba ng'abantu abanaku batuukibwako ennyama. Emala. Tuwali nsonga lwaki okwata ennyama n'ogiwa abantu abeesobola. Abanaku ne wabwaafu. Ntegereka bulungi. Ebinyagadde mbitangaaze ku nsonga z'okusala. Wallahu alam. Nga tumaliriza kutusibula abatuwuliriza nga lunaku luzibu nnyo luno lwetaaga okubeera nga tugatumira. Newankubadde nga obudde ate tututte bulungi naye katubatumire. Okusookera ddala ntumira abatuwuliriza waliwo gye mpita nga banga pulogulaamu tugiwuliriza, pulogulaamu tugigoberera. Nyinza obutabajjukira mwenna nti gundi namusisinkanye naye mwenna bensisinkana nga muwulira pulogulaamu mugigobera pulogulaamu eno tubatumidde. Saba Allah subhanahu wataala abawa omukisa, ateeka omukisa mu bulamu bwammwe ne mu famirizi zammwe ne mirimu gyammwe. Mwe maliriza okutumira abawuliriza bonna nembagaliza Idi ennungi nga bwebadde. Ugena maso n'okusanyuka kwa Idi n'okulya ennyama yaffe nga bwetuteekeddwa okulya. Na tubeere begendereza, tubeere nga tetujeemera Allah subhanahu wataala mu kusanyuka kwaffe. Na mu kiseera kyekimu ntumira omukadde Hajjati Saafi ndagire najja nankumbi n'abakulabirira bannyinaze abali awo, Hajjati Afwa, Hajjati Aisha Mavidi ne mukoddomi waffe Hajib Kenya Mavidi, weerabe webali kuma mwannyinaffe naawe ssebwa nkutumidde. Ntumira Hajjati Zahara Mama Fida Ekibuli ne famire yonna batamani bange Firdaus Jawhara Asma Alawiya bonna batumi Sudais mwenna batumidde. Saba Allah subhanahu wa ta'ala bakume. Ntumira Hajjati Hidaya kuruteta ku masjidi sister nawe nkutumidde ne famire yo yonna n'abaawo bonna abali awo ku masjidi. Imamu waffe Sheikh Abubakar, Sheikh Ali, imamu omuto Hudhaifa, mwazinyi waffe, musomesa, mwenna abali awo mbatumidde mbaagali zaidi ennungi ey'essanyu. Ntumira ab'ennyumba ya mukadde waffe omugenzi Haji Hassan Katerega Enyize, mukuru wange Ali, mukuru wange Kalema, mwenna mbatumidde abeeyo. Mukuru wange Abdu Mumbejja Luwedde Kangulumirawo Mumbejja Nanjobe Mbiko, muwala wange Zafa, mwenna mbatumidde. Saba Allah subhanahu wataala bakume. Ntumira ab'ennyumba ya makadde wange Haji Mahmud Katongole Maganjo omugenzi, mwannyanaze Shamim, Khadija, Aisha, mwenna n'abasigadde mwenna mbatumidde. N'omukadde mama waffe yasigala ali mu maka nkutumidde. Saba Allah subhanahu wataala bakume abawa omukisa era abangwiriza ensi n'enkomerero. Ntumira omukadde Hajjati, omukadde mama Tatu Enyizaawo n'ab'ennyumba y'omugenzi Haji Semakula Enyize mubamanyi, mbatumidde. Haji Juma Semakula mbatumidde ab'Enyizaawo. Nsaba Allah subhanahu wataala abakuume era abamalire. N'ab'Enyize mwenna abali awo mujjajja bukeekaawo Jajja Mariamu ne famire yonna eyo ya Sheikh Hausi Nkugwa Bukeeka mbatumidde. Sheikh Abdul Nur Bukeeka ne famire yonna eyo Sheikh Abdurazzaq Abdul Nur Sekitoleko ne bonna abali mu nyumba eyo mbatumidde. Saba Allah subhanahu wa ta'ala bakume. Ab'ennyumba ya Sheikh Rajab Bosa Kitabaazi laini eyo yonna, ab'ennyumba ya Sheikh Kurumba mugenzi Sheikh Hajib Dala, Nyize, family yoyo nanga bweri. Ya Sheikh Bosa, Rajab Bosa, mbatumide. Abe Seta wa mkade wange, Abbas, family ya Abbas, mbatumide. Wa Sheikh wa mkade wangu mgenzi Semsu, mbatumide. Seta wa mgenzi Muhammad Muambwa, Sheikh Muhammad Rutaya, family zozo na mbatumide. Tumide abe kangurumida. Familia ya mugenzi Magala Hachi Magala mtu kila mkadu wafumzei weshalani ya ikoli langewani wachirwana ukukalina familia yonjitumide. Familia ya Subhanallah iladhim ya mkadu wange Hachi Chibirige Hassan Chibirige kupolisi ya inabe kanguma nabe Kampala mbubu namba tumide mkadu wange msumisa wange mkubwa sumisa wange Sheikh Khamis Dumba Ekisega nawe sebo nkutumide abe wa mzee Mulyambe ba kangurumira o family yo nanje tumide mzee Isula family yo nanje tumide ya mzee Isula abe kangurumira o imam oku masjid salaf Sheikh Nasib na bakugoberirawo Sheikh Jibriru kangurumira Sheikh Ismail Musisi imamu kumasikili takwa ndoza simanyi na kumanya abali yao gamba nebe sisobode kutumira nabe njizo kwera vila neka chao bentu midebe nkoze intia benziyo kidaka te abala labe siju kide nja kuwa jukira mnamba tumide aba eke mkade wange Haji Karunchi mkade wange mganda wange Haji Abakari Haji Waswa naba kolabona naba ekemwe naba limo eke baba walaba fe batabani ba fe mwenamba tumide mkadde wange Sheikh Sulaiman Matovu sebo kutumide mugundi au mukwana kedi batabani banga bali au mukwana kedi Imam Sheikh Fadil Sheikh Kisari tanaba vuka bonna bali au ni maadhinu wa fe mukwana kedi mwenamba tumide ntumide ha ya subhanallah alazim abo kumandira masjidi okutandikira ku imam Sheikh Nsubuga na basazebo mganange Muhammad Ali Haji Muhammad Ali mganange Haji Jumaa mchikuba o matamani bange aba mganda wangu mugenzi Haji Zimula Muhammad Zimula familia yo nayo njitumide abo mchikubo Saida mganda wange Haji Saleh na bali awobonna subhanallah alazim ndese yani abenyana ma Dr. Hassan Wassam kadde wange Sheikh Hussein Amir Muto mganda wange mtabani wange ate abasaze ba Sheikh Chimoga mganda wange Haji Faruq Haji mganda fi Haji Qam mganda Qasim obabo mbamazeyo nkaka sabu na bomba tumide abe nyumba ya familia ya Chibowa mkadde wa Chibowa Nazigo Haji Saku Haji Mayanja na familia yoyona abe Nazigo abo na mwe mbatumide ne mukodomi wangao Nazigo ukagondi kama futa sebo na tukutumide ne Sheikh Kafuma disikadhi wa Kayunga si disikadhi kati anti zibadisikadhi bali mwe vitundu sebo nawe tukutumide kakati subhanallah abeluwero batu kutekede tekede darasa wa mashekhe beruwero Sheikh Mjasi naba shekhe bona abeluwero mwena batumide njagala malirize nabe nyumba ya mkadde wange Sheikh mgenzi Haji Abdurrahman Senkumba abona bomba tumide bamadania family na bomba tumide waliwo manyina fe asinzira Zanzibar okubera nga atuza mita Warda abera Zanzibar na ya atuliriza family ya mzeyi Muwada nawe kutumide be sala Allah subhanahu wa taala baba kume abe masana fao wa Kasule nyumba ya mzee Kasule na mweba tumide akati ya rabbi njogerechi ndekechi riyo na bane unyanga ntumira kanti gwe oyinzo tyo kubanga te weera bila na yendo za nabe nsoboro kweera bila mkuru wange Badir mukuru wange Ali nyize nakutumide mkadde wange Haji Sematimba wakisi chagwe ne familia yoyona batumide abe familia ya Sheikh Mzata Adam Mzata uliyo mukuru bwayise banyina zemwe nabali yayo batumide abe gobero familia yoyona nga nkuru njikulembeza ne mtabani wange Ali Luima ne familia yoyona amena batumide kitegeza anti ndabika nga abasingo bonje batumide nsaba Allah subhanahu wa ta'ala bakume era bamalire wemba nabe nera bidde banange munsonyiwe abo makagange inamwe batumide nsaba Allah subhanahu wa ta'ala bakume era bamalire abangwirize sine nkomerero assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
1: wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh
2: bwiko bwibadde program yo Innamura y'ubusilamu tegere innamura y'ubusilamu kunsongeze njawulo wano kupala wano kupala FM
3: Boom chakala I drink a rock of boom moon I dance a dance a dance
4: Nenye silver baka I win it double double
3: Boom chiki

Rabbine gelmen ahabbe lillah. Ayagala kurva Allah ve a'ata lillah. Nadaba kurva Allah ve mena lillah. Namma kurva Allah. Ve ankah lillah. Navasa kurva Allah. Fakat istekmele l'iman. Abad yüzzomu. Sonra yok satu. Evi tibu anam pumba umba. Evam çafayı çino. Hakikatul istislami lillahi ta'ala. Obanyini bu okwewa yeri Allah subhanahu wa ta'ala. Batogere shigamba obusilamu abantu bakitegeera naye obusilamu kitegeeza obutasigalamu okwewaayo wenna ne watabaayo kasigalayo al islamu huwa al istislam lillah obusilamu kwekwewaayo eri Allah subhanahu wa ta'ala wenna nogwayo bitawhid nomwawula ku buli kintu kyonna walinqiyadu lahu bitta'a nokkakkana nogonda mukuteka munkola byayagala noita munsinga bwayagala singa bwayagala albaraatu min ashirk wa ahli nawesamba kutaka Allah na bagatta kwa Allah kulat Allah wa yadiyo gara Ibrahim yagala falamma aslama bimama rokwewa yeye ne mtabaniwe nibata sigalamuka antuko na tuwaroke baleseyo kibayite kyo obusilamu okwewaayo olwewaayo olusembayo eryokwawula omutonzi wo n'okuba nga yakulagira era nga yakuziyiza ekisembayo barakallahu fik anna allaha taala yubadu kama yuridu allah subhanahu wataala tumusinza nga bwayagala singa bwe twagala yatulondera bye tumusinza nabyo ibrahim teyabuuza allah oyinza otya okuŋŋamba okusala omwana olaba ekyokusala omwana kijja kyemba nkusinza nakyo teyamubuuza bwe yamugamba nti kyenjagala yakeera ku makya n'agenda akiteeke mu nkola ne mutabani we n'akimwanjulira teyabuuza mutabani yamuga ifal ma tumar kola ekikulagiddwa satajiduni insha allah min assabirin ojja kusiŋŋaana nga ndi mugumiikiriza mu kuteeka mu nkola ekiragiro kya allah subhanahu wataala nga tabuuzizza teyinza kyokugamba okunsala abanga abantu abagenda e makka okwetolola kaaba okusuula obuyinja okutambula kati safa marwa emikolo gikolewa muhijja kugenda mu arafa kusula e muzdalifa ebyo byonna allah yasalawo tubikole nga tetumubuuzizza lwaki tubikola tubikola nga bwayagala tumusinza na byayagala sina byetwagala tubona nti ibrahim teyabuuza bamalaika allah bwebagamba okuvunnamira adamu tebamugamba ntiyiza tutya okuvunnamira omuntu tebatuna kikolo kyakuvunnama batunira kiragiro kyoyo abalagidde fasajada almalaikatu kulluhum ajmain malaika bonna ne bavunnama illa ibilisi kujjako ibilisi lwaki malaika bakimanyi ti allah tumusinza nga bwayagala singa bwetwagala tumusinza na byayagala sina byetwagala kyo ibrahimu kyalabikira mukyafaayo kino ampuliriza omulungi nga mmalirize ebigambo byange njagala mmalirize na bino mukkirize mmalirize nayo mufunzi ndakiika enfunda insha allahu taala ab'ebitiibwa abakuŋŋaanye wano mbakubiriza nga bwe nawulidde omu ku boogezi nga nyingira wano okufaayo ku allah bye yalagira olwaliro tuzze mu sala ya idi naye tusaala eswala ettaano nga bwe ziteekeddwa okusaalibwa allah subhanahu wataala kyasinga okwagala bye byeyalagira era agamba allah subhanahu wataala mu hadithi qudus wama taqaraba ilaya abdi bishaiin ahabba ilaya mima ftaradtuhu alayhi omuddu takola kintu nga nkyagala nnyo okwenkanankane kyennamulaalikako ekitandikirwako kwe kutunuulira butya bwe tusaala eriyo abamanyi abalaba ti omuntu bwaleka eswala emwaka afuwala oyimiridde otya mu kusaalako osaala eswala mmeka mwebimu kubikaafuweza mulimu okuleka eswala nga togisaalira ddala ekyo mbakubiriza okuteeka eswala ku mwanjo kubiriza abakyala obutagayalirira swala n'okulongoosa ennyambala yammwe abakyala okwambala jilbabu